0: Ala misi bute sabos ya sama wono amikun sama dodo kasuga eko sama ego hangura sake wiwa se ngoko mbono ala sama je misi hibi ya sama simba mbira gego ega bheno no sabote ndi seka ngoko mbono amiku yeso bebe seme sama dodo kamo kuro sato bura kura mbobi wa sewa mawa sama dodo kamo kusama bae kuro sumi biwa maswa usama buya udodo kada kuro kusama bae kuro sumi kusama dedo aluka duwebu no hinaya mwa Sasa suma aso amiko dawe Joseph dawe ya kulando.
1: Alafia kulando rabi.
0: Ana yeno gya.
1: Alafia ma.
0: Beka tikindi.
1: Beka la misi.
0: Oh. Eh yo go ikire.
1: Na kire. Ngande pon na kire.
0: Ye urabi ga fugu ko.
1: Eh na ye hona kire ye hona sa.
0: Rafid kure kulando.
2: Alafia ana bira.
0: Alafia. Na tawo mi ga yo go ikande ri.
2: Ah o ga diro.
0: Ani ya. Ti awon de yiro.
2: Yiro.
0: Oh. Aye ti ana ga yan gina.
2: To nan de to ba gina.
1: Yiro ba ga yin piu me yo mo ti ara yiro me.
2: Ah yiro ba ga ngir.
0: Ye buse.
2: Yiro buse.
0: To ya.
1: Mana ti akire me.
0: Sa se ha no ha no gudo mo sa ga so ma so asa ma kana mo no gudo ibu mo ame ba ipo nko no ma so ma npun aso tin ko ba no ba ti aka no e kan wo go bulu fa yin aso go me bi so no se ya ko ba no ba ti aka no e kan wo ka no da ba ka pra no ami ko ba no ba ti aka no e kan wo ru ka no bulu sa gi mbira gi o mi da ba ka ture ko ba no ba yiru ka no e kan wo ka no mari mbira gi ndan ko ko ba no ba yiru ka no e kan wo ru ka no wo ya so go ma be no se ya kure kure me so nga be so ma do mi se ga mo go mbono ala sa ma je mi se hisu na mbira gi Yes, we do see.

0: Ala mi se bute sabo se asa to ba brogo daba no se me daba ni ko sinsin na wene so gen ba e bisia. Gasa se pe no biu be ba go si ko bo pitane mi te ko be ni hayera ka na e tungu mbira gya wonja bi be ba de mi ke bu ma pitane en ke ko be ni hayera. Yen daba wa so ga ba bu ko gison bute ni. Tankura mada ungura mo wahala ni kara ne kuson hi kura de u tamba du kuto dia da yesu ha sama ka ho kwa yin da baro wa mi ko iye sanga mo ikihi ni biragia yesa behem fo fe ni biragia ba ni gwe ka wa sanda ye foto no ge ka foto wa guru gi ai so ai so be ba sa ba fo fe ni de ni ba be nguru ko mi ko ma ba be ba sa yin guru gi ba da ba be de ma ba wo si ana ba ne mi ka sa fi go to ko hite to ra da to dura bu ko na da bi to yira yin da bar ma wa ni Ko diva mbira gya be awasi bi wa ma gairu yara bara be mwa ba wa ni je mbira gya mi kun ba buere ba wa mi kun to ba wura ma be wu so yen da baru ma wa ni de kan da ba nu aso ga ba bru ku da ba ni wiru ku asu hima so ni po so are ke so mba ko boss e mo ala sa ma je mi se hi ka bi je da obio bi ba so ma sin ba mbira gya so ga ba bru ku da ba ni no se da ba gbi ka de mi na no se an pe ga ha so pe mbira gya ye bara be ba mu ru ye mi ko bo ka pita ni mi ten ke ko mi ko mbara ma bi ga ha ku to bin ga ha bara da ba ko ma ba to yera an so be ba sa ton dro bo ko pita ni mi te ko gbon bo ka mi ni ko ba yera be ton te na ka no ba ti a be ba ma sa bo ko be won dia ban gya ko na ten ko mbira gya ye mi ko be ba ma wa be ba ba yero mi kun dwe ton tena ka ba no ba tia in was ne se kota ga hanu ga e wona ne ka ba wi sa ba so ke ba mwe gi mi ba to yera sa ma ne so ga ba bon ko gi son bute ni mi na mi kun so go da ten tu go go da mi dwe ten nu gun da ba ba gi re sanga da mi kun jo da bi o na ra no se re ma ton kro gura mo to wa ra ni kara ne gura e sa ho ba me ko ga nyiru da mo pa una da u ga lu to di da tamba yesu aso wi gira wo gon gandish u ka ho ko mi ko ma o kura ge ho ban ta ka o be ba sa lu to mba si obo u ko ga wi sa fina u se ana yo nu bi sa ye we nu so ara ki o
1: ton kro un gura mo nyiru yiru mba ho ye ga we ne un la ga e kwa wi nti ho lu to da unye wamo ka ye win wesiya nan ju un kui ka wi be ru win wi ka nan be mo toto ninga nan kogumo win ton kororundi guragi o ya nwa na su no ban biru ba ya mosa ka na su biru ba ungunye wamo sasa le ye ba mo gburi mo guru ba ka win tororu win tororu kan wili mo to ka nu guru ntire ntire mo ya wili mo ya wene udalu gutro jiro o se fam son bawiyem buyen tinka ho yem biru baro ngaru ma de wawo adama ye ha ya damo guragi bu ho ye barami ye ga wene ban wabo duka da lugo to diro fugo
0: in wa me yesin mi ami so yi benteru lugo to bango ado in ye ba ma ten yan ga yan be han ba kwa no so po mo be lugo to ba de ramo to ban sa be afani ban ma sa be so wu so a so wi jo da obio ka bi ma ne ko shishi ba kura mi kene kwa buka ka hoko ma ben afani ya sabel kuto bangwado je da obio ma yesin
2: sagbon bugandi aka kenegu da kasinwa de kiro oga no bika itan saka kenegu kasanwa wugiga alafia ngorado mo de wusu dabinu ma win somro ta sanwa usui nyinusu ga nyinusu utombu sensen sesia bwado bun so aso zedu seru lafia usanwa kenegun alafia ngorado usunsomo me uaga win soma ko sine
3: manya musara na nyeru hudui mbe mbwado bia na ne potawo ga mum aku bwado potawo ho gun duge gura gibunti na kininya minya gura fo anyi ru dare de an dare gora nan dare ade ada bibu bin kore kore ya tura kore kore ya kwara ne adirin ka ha be han kore kore mam ya tura o minan wana de ande adama azuma ka ha kore kore da bara ma hum bibu tinwem suka yinu ga yinu hudui suka bibu palum tinwe bibin go ba mo wa se du amaga hanti mena aga ba hanti mena yiba puru naimu
2: wi kene ngun derege u ala fi ngora dun soma siera domi win somuru tasanwa yiga be afan ko me ben wumi ma win ko kai siera mo bwado bun so aso idama gene so ageyo
4: mabade ne busoma ko yega ha a bi no tareru bara bara ko kareko baga sine bara ko se mare ganu ha sombu ba mo mikuro bara simbuje be be ha ma ha buro ne dege ne ti na rashin kwa me biya a ihe kunya inyan ka hada kwa ne obada biramiga nankpenne namgen sunrun yahin na yahin ne usun ba ma uso yenun yenun ga yenun duba yekuro una ko nanye be banga sun ga nare te bane buku te ba hunsun aka te ba be sun ba yagunde yakure
2: somu set ta kun gwasara mo seru seru lafia usun no siamo win soman so aso gwasara yuwa ga nyinne
3: yara ko huru nyama dai mene kade ma ton win gbedo a win yura hani ayo won ti mane ka no anin tin yo ayo na mma won aman sana bo non gwe ko he won be he o be han gbedo ya mo kade be hinu ba hun go wa mo bo mo han sun ro mo yin ba ti ma we ne tru wa kade ya na ni wo biran gari wo bira ge ga hekme amin kurun ge yiba kurun wa hare won ne tru wa
2: de ma mi akene gumi tombuka dabinu ba alafia ngola don suma siara
5: ta hundira moto domi ya be hambi won bwa do won moto wa hunti menwe menwa ma ka hun menwe ya ka hun nawe ba bi ya na baro nu menwe a de menwe bi be kuro ta ka hun nawe me o te mo dede
6: ni so ta ka hun nawe me zama o so mi ru moto to o so mi ru mo uso ma yangu wi nwaru uso wa hala baga ayona bibu de ba we ho asara ni nomo o ko kare mo mi ho uraga mfa bako galo go troda
7: hun so mi mo so adabi no ho guri gibu ho ima ya so mi moto ma ya ha wa hala dodo ga pibi ni nwa wa himbira gya ya so mi moto wi so ra wa gya
8: o so mi moto wi so ni o mo pro ne na ra ma wi won won no ku e do mi wi tro wa ha gina mo ton kro e ba ma ba guri mo mo wi ya be sansan se ya mo ba ga yin o da mo ha wi si ara mo o suru ko me ba kin ba ga o fo so te ko mi o te dandoge ga ma kere de me o mo
2: bineo ba la fi angola do ba suya kwa kpe bu ko lo tro ba so mi ba bu ga so ma da mi no ku o man kire wu si su ko lo tro di ato ne
0: Sa se a je da obi aso ga ibente opa ho na kene ko geho banta ga ore nye yanga nya ko ke bi uba nwa ru ma to nwa te so aso ba ipo ra ka ho so te ko npon mo u ga wo ka figo figo wa so ai so wi kora zime kora ukura mi ku geho banta ga ga wa ke bi be nga u ma ba ka be nwa ru disina
9: na mpendore na sandore na ngbenu ye ali ha o gwo gwedu hie ko ho figo figo dera he o ka kedirura bulunya musara un ha pengo ndora pengo ngbimbenda kongun ko pambenda so hi he treze ga so pana kwa sanso mbenda to na ura masero ba ho pana benu nga wa funi tuba de rentre en tura
10: de una wa we ho hambuli se ha nya gbede hangbe ma pa nen ke wigia na kwa kwa nkule ba kan se da to han kule ba kan se ma ancien ne prive na mo ene mo mi trete bi lu gan ho na pota ta gi pigo nga de ko nga e ba ko sa ka sa na ka he milo ki odo ani yo bulo
11: nga sa ho hada gbede hu angle ba to go so ba ko na ma pa nko da na na pa kwa nkule ba kan se da na pa pa nta fe ga be pa nda ni ta ga be ra na pa pa ngbin atia pa nti oko na pa kwa mdo ko pa hodi
12: When San Agbede, Macrocas, Madame, yes, but Trete Bonnecaica. Dimash Nagan and Mirokiedo.
13: Where the Hominigum, Vacansa, Domi Bembeke on a Kium, Bulun and Sewa, Nagbede, and Bema, but Macudo Vacansi Batura, Bakudo Vacansi da, and Kudo Vacani da Hamma Yoga, Yakuakube, Bambe Revise. Na baronti de me balon en ko ba mo ko pa ho balon da 16 a 17 ba ho ma gan ho 18 don te hang be de en fait ha gan ho de ko gan ho ho ti reposer ho be hem bo ho sa pa ba da mi han na ye ye
14: ho ra be ha nyang sa no go pa te da bam bu du ta kura ban di kura ban ka te ya pan da da pan en tan si nyao ti ya gan si ho nya ro ba yem biru ban do ko yo ga gon kuwa paho paten sumo ba koko ke on ho ga mo nya si hibudu paho pe ba ho ankuri dara da yoga
15: to anyina ona ra de un ke we ko nwera tana pa na gesumi pa hu gbesuma ko ama mera ne gbesuma so aho dara tan figo foya domina no man so ro me mo yiri ki hide ni ogia ye ba mo informatique mi ya na ga menne ya dia na ga sun pe igbero ten ko de vacance nu toroa ke bi sanu na gina informatique e buro mana ko de vacance ni na ni shi ne na ra baro kato na ra ti wo ke nara de miga banda hikara figo ye ha yoga nkuro miziki anara joe to diro
16: FM Nottingham
0: Daba so sisi agisom bute ni yen behen kanka ho ni mbira gya be ba san ba rezo ni deni ba hun fo fe ni do emi kun yesa yen foto no bu ge ga foto wa ku ge ba e go e ka ba yen sa ka wa to so ai so be ba san ba e deni mi kun ba be ngu ko mi kun ma ba da be ba san yen gu ku ba da ba be de ma gi a daru ba ba ni to ye be ba da ge kwa hiya kanka ho ni mbira gya ya fo fe ni ba deni mi ya ka kwa to ye ni ya hisa ya ka be ya be ya ramo to so ai ho ba ka sina ba wo hiya na wi sa be Uten wilu giro ben akro ben sisto win greso mi humba no wisa beneto miga sa figo beba noa beba be noa ye baka simo to ba ma da ba wuhia na maba no sina beba sa ba kanka ho ni ngai una na mo ben wilu giro ba ma neto miga sa figo beba sa ba de ni mo ba ga ben giro mo mi kun sanda fo fe fro no bu ga fo to ko ku ge to beba ko na bo na da bu be wihi ben kanka ho no bira ge o mi humba yi me ba ma be wura yi bu na da pa o ma to yera bira yi In one may be with her nagging a singer, Gia Darbassa, and a sugar bear bonk with some boot in it, Miramico. Code was so crat on to ten da barber saw being a wasiga. One day, baby, girl, you're a debit, no, no, book at Nobu, Bamada, Bagura, Mommy, can be quiet on day, my niece, and be like, girl, me, but I da bab, when they bawan. To so I saw baby, son, Code, one will give you by Wissa, no, me, go, Mamma, you have six queen, Bogabuka, be seen now, Bogabuka, Wurama, Binton, Boom, me, go, Mamma, and they sign near sound, me, can be a wasibinti, Bogasina, Bugabe, while Buhiko, Buhiko, yen, knock, be dab, were hiding, but no need to Boga, this snap, when you make, and where. Wa mi yesi ko di wa mbira gya sene ho ga be bon ko kison botini mina mi ko sa yin bayi afiki si di mbira gya be mba mbiro ka ma daga yi hansi so mi ko ye sa be so aga o ton na down to al kwa banu ken wa to sa ho bo ko nu ken ka ma so aga bo ko ko gwe wi te ko kwa hia so a so bas na mi ko ma ba bu ka ne to ngwe ne bu kwa bo ka wa do mi ab so ano be afiki si di mbira mi kya na down to al kwa bo ko kwa nu ke de mo ten a kwa ne ka gwe wi ko ha de ya ko uno bu sa ga Baneto yiba pro mboko ebuka wa mi kon pa kuturi de baba nungwe kwa semo kansa de yako nobo saga yika ko hiya hi mbiro me boko ma nun keni yin santi pa o kon buka ikawa hin wa me be a fi di sud mbira gya be mba mbiro ka buhigno so buhigno ne ba so ma ga yan si ni so gitero atene be mbo ba gya sa sa yi hore ko wa mi kon so to nda me ba wonde bi o ya be ba bo ho sun ni ne to mo ba da bi so ai ho mi kon ba yan si so yin kan kura mo to gora ndi wa wito wa mo pa o nun kene yebaka yihansi eniswa bensa abugo na bekene kama agwe wite bugo na bekohese babu kwen buka yi danka wa hinwa meye masinya sene inga bag son butini minami sanga abugo daba ni wirugo mo mdahika wa mbira agia yide vakansi baso asure gwa mwami mbira agia be saka son givu ka chatun dragon givu ba yina saka son givu bedia bita ma dragon givu mabiwa ma yiru kwa siya fombu kwa givu beka abuwa tele givu sama daba nwa ba yina migo fombu kwa givu bedia bi nobu batia bank me aba yakie inwa me yasia sene in maga bag son buteni me ami kon bugu daba ni wi go era mami so he yes yaina so yas ena daba ni saka be bonu kwa daba ni so sabe no sa maga sa no mbiru be ba sa ba gwa hibu pitani mi tenke o kogma wega mi ka wana e tengu mbira gya be yi ha yira ya ha so be awasi be bo pitani mi te kogma wega mi kun ba yira ton tena ka no ba tia na e tengu mbira gya be pandia bi be boko ma iko ma be ti be ma sa ton tena ka no ba tia sabe ndaba ka bonu kwa sabe no sa ma ton kwa nada ngura mo yi si wa ha ni ka ne pa unada ka dukuto da tamba bu ka no nori Ima yin daba nwa dukuto bangwado yin sabe ya fani ima yin gen nwa daba ni so. Mia sabe no se ama kanka honi mbira gya fofe ni ba gwe kawe mi gunso a sobe ba yede ni mo. Babi ngu kuwa mo wabi ngu lugi kwa sa mo wadaba ka be ba san bada yi kumi bada yede ni baba ka bi wosi ana. Bane mi ka sa figo me ba no sina buko na adabu ito yera. Yin daba nwa sabe no se ama kodi wa mbira gya be ya wasi bade ton mwobu katina ka nobu. Bibara gairu da mbabura ma be. Paro ya yin dabar manua tehikon daba nesa kabe burugu daba ni burugu washo ya daubio kabi alasa moje misi hibi ya masimbi no budoge hika burugu daba ni ikanera petu buwe sabi nono suku ni ami makuwa suku daba

Karika enge gega gibu bebe kin bambe son siru kwa inande ko son ruwa imo ingun kan son imta bentin ni ikuma wewe nu ko mega sai kedi bagaron kedi no inese ba mo troisième kwa wa ko ipin ida point awo mikun aboko be son siru dodo ka ko cfpp.ao dari oya yesa son siru kanu dodo ga so wa Boko be ikuwa. Awa pharmacy soma yiri yiri. Yesa, doktoro run biron sonro do doka. Mdan girari. Ansa, doktoro dirun tiregero buguro. Seka, tiregero dira yekuro ya wami. Ye masa yiki hikpe in denibu mbiragia. Aye numa sigena. Ye kagbi guruka kan yiru se. Yan biare, benpoen a migundari yo. Meswa ma yesa, yasa run biragia. Kwe uku bumbiragia, pompi nonson bumbiragia, sega dianu gwasi ya numbiragia kuro, bako tombu son siru ko, bempoen a mikun. Ye masa, gumba mko uni, kaburaru nyano dodo ganti iso aso, poen a mikun, boko e tombu son siru kwa. Masini, girikihi dodo gan sombu ni. Undangirai, dirun datrigi doge u, undangirai, ante paraboliki nu. Kama se yikihini nukonka, sonyana sonrumo, pano sole bangirabu, hega yen sonbu kuro, bogo be son siwa, be point A miku. Ambigi amo banna point A, dario, se wiku maini, domi nganu son, beba sa babe sonrum kinumo, beba bagosa, babe son numa sigene, mabaka tombo son siro kuwa men, domi ginagun, numa son ko bibu ngrasa eba damikun, Datrigi mbiragia, pano sole nun shui unso aso, kante paraboliki nun shui unso aso, bebe ba garase damikun, benpwen a e mindi, bekuro ba garase wawa. Ye masan, de ape de mbiragia, bebe ba garase da tombo unon so, de wune ka inebira ba garase wawa. Garasa se ape, ye ma, ye nye ka kwa nga san, biro sonko, ka won yiru dege dege, Ma ben kedi te sui wwa, pwen a e, dario anye, kaye wa anomaturi migun. Bane, bako ma ke ugura migun, atene, suru noba inese son noba yiru, bulun koba noba yiru gabon. Yenson, pwen a gibu, bane babe mara, ina, bube son siru ko, siya iko ben di nini.

CFPP.ae yawa da intrebu won an kwa de adro ke ka baganu nyura yete migun na da ha ganu ha atenendi undanka asuma baga girai bulun ko ba nu bai tande seka soke don ko ba nu ba ti aka bunu mai ga kiya ngume mai kiya e be ni sa won ko ipin da ben.a migun ben gba kokowo ima yen si ugo babe yin sa won ba to nako nge mo go ibiya wa ibe kankara ho so wo kanga tia no ba ine no ba yiro ine ne we si yiro no ba ita no ba ine 01 97 44 89 14 ko e ma pin tare kanga tia no ba tia kan ine ne we si yiro ita ine 01 60 44 34 34 Ka point A, go kuma sina unku.

0: domin bwado ba ga yekpuru ma abwado yiga te yekpuru guguna bin wahaba ho yiga ha gwado bin wahaba gewa yiga ha kobi yima ga su wunta ho adima ba kpuru wa nwa ka ho wa ugun kunwe wiye
1: gbero
0: agun he bwado ron gbere gugu dara
1: Mi ya ko ma won ti biru ti gangu bwado
0: an pe. E ganga ga man baro ganga bwado me. E ha bi baro me kuro baro won ti a baro me bang bete da an pe asun ko ati ku yem. Bira ge ha ko mi ro bi sibu kana. Bude gora do be ban na ban na ben safwe. Sa ya bo na ko ngun. Ban ko be ganun gawo mi ngun. Ban yem bakpa. Mi ngun ba e kin ko pon da. Gora do ben ti ho ma be kana bugo wahira. Mi tombi sien bae pro ga tu ko batia ho mena hete ban tomu sensen si ho bugu wahira mi ma wu ga bwado ka ha mi de andunya ngira ka bwado
1: yawa baba ma ga be afani tu ma ga baga na basa be hen wu so do mi gina benti baba ngo me bu so ko mamma de me be lugu to ba ko ka ha de lugu to benti baba nyeru garu mwemo ye go wo de bu ya bu so pere pere ko banga he be lugu to be banga be baga ye ti ka ho na fi kure na ta be so a
2: to de me joseph e girwa to be go be siero do mi be so te ba momi mo go ngusu na wa go ko be ti ko hia
1: me
2: to wonton wonti gawane ube somia pa bekpuru bukme bagunga bitani baga mo ben son te so aso
1: yawa be mi ma ton ga ma ti aye somi o kan ti sami ato son hi ma o wa wi tu wa me yo mo ka bi sansan se e po ka pon ga mi son ada bu so a po pon ga dandu ke yan ke de mi o na mo ye nwara hin wa me da ba ko te sa be bo kwa mi so ha wura ma me ma mi ku me so ma mo so so hi mi me na be de buto ngo a do be sa ngwene su giyama so mbaga aba mosomi giyero so mi giya aba mosanda be hewu tombu mi sanda beri kuto ba mbira giyama kama benti do mi ambura kwa beti ku awa
0: yeah.
1: Sa si era so gome non yora la sa mwa je mi si hibia sum masim be no doge a jwe da ubiyo la fit kure kanera betu boi sabi sano kanagina

0: Embali Alima Aluba jono no. Eja janina. To wodi hanne anun janginta me ana iga andinu hala kademu janginta himme. Ume me lati ko talaji wala tay. Dita na me de. Me lati ko talaji wala tay dita me anu da wala. Eh?
1: Buye mate ya de ne de dusibe.
0: Me af alo maju.
1: Na.
0: Fukia kilima na ka me nyamma.
1: Eh,
0: ana na ka nyamba ka mbata.
1: Eh, mizo kuwe taja.
0: Awa ana ba ana na ka mbata ni rezu taja fadla me. Me biyo. Me lati ko talaji wala tendi tawa nga me di nu talaji wali tendi tawa nga me di. Ka nga me ngudu nyame.
1: Mhm.
0: Wadi bedage yone nja falmatum Joseph W ketrine jimen bitenda ne filamene kanyeso.

0: da cede ko yi a pota mi yelo mo ino kanu hokori an yel pota maada mi yelo mi min pota do fu min tay yel watu nun no yi a daga yam baddino fu to non pota wangineji mudun num yettuda jawda mo ino da dum sai ni ko kita an cede don dum be baddi benan natira joni mo to mudo sori pota bon o wodi gonga o jaba cede makko na wala gonga
1: me yetti to fila ka betine de hetti kenya alne kanga ne din koko chipinolo potabu e chipinolo potabu monum buri banu gonga e enani fila ka primar mo buri banu gonga
2: mo potam hala gonga ne
1: chipinolo na mi okino potama ya yen ya betine ya mbira potama ngi yoda bia e mi wora bugo ka no ko jira ka
2: ingi wudai me
1: he
2: ingi wudai
1: aw to ngi wodai mo wata batamo
2: ingi wudai to ngi wudi no me mawo yino ga holli mo biwa potam ngi wudai no ai mo ino kan hokori min ngulome
1: no me
2: ngi wudai
1: to no jida anka de ga sidi jaba mo ino potabu e
3: mo ino bai
1: awo chipo chipo do potabu chudo mo buri bandu gonga
3: e chudo do wala gonga me gan umme akyo hokkora hanne bai wa ya hanno me ko don hokkora mo potabu ngel don nuri ni ngel don
1: ngel nuri mi ngel don ga acho da potabu mi hokkem e no ga wite e ayi minu au wita ko kura anche da wita ba ram potabu mo da fanya ne potu den ko bia ke mi wora ko ngabo au kidan anche da potabu me min kan ngi ngi hokkema ngel don
3: kan ka batu mamme
1: he
3: kan ka batu mamme ka batu nun to
1: he na ba kan ka to kunu
3: he dan ume taw o yanno nge woda o wanni nge watu no
1: ko so wanna na nge watu yivo o sipi o rungi
3: yo mo ina wafa o wanni to bi saki mo ino itaki
1: o sipi o ya mo ina
3: he daga don taw wanni ko bizi kan e wadde fonni
1: nomme
3: ba majun o yahi o don dari mo ino dari hokkimo gongi o wanni no wadde akki fu gineji di o ngel o don wi wati ne watta no ite gonge ummo hana wi gineji di fuwati no wala gonga o yoba ngama cede
1: eh bu jo bo mo bi banu gonga eh tipo podabu na chipuro podabu na choro po na choro podabu
4: eh tipuro podabu buri gonga
1: ngame ko buri
4: daga

0: koyta mu dum foda dum yara dum to der ge goddo
1: e mem do ka non gam men pakkay non ka wa non gam men pakkay dum digi yara dum to koyse ga
0: koyne yara dum to der ge goddo men o porto dum nyanden to go der ge men o bornaki to go der ge nyanden wala fu go
1: digi kapu be masna mo be ban go
2: kapu be masinare kam wodi go nga der ge wala go nga
1: masna der ge waro
2: ina ba dege via to yama dege kanun kare dege mo ina wadu dege hana ina me hokkamo hokkabe oda ko be tawri jungo makko hobe jaba dege hanuna yabe be munyo be hu haggabe taw oda je se dege wala gonga machina dege ne sai ba to seya jaama to seya dege wala bitino wadu ko sai wada ti bi dege
1: oh e garon ka miare do miare me siri se bo miana ar balu lo
0: ha wo ko do ya ta bu me yezo se to ko kan ka bu do ne
1: brother dege wodi gonga biya ah masna do ka on kapai no masna no no ne to no se de ton kapido mo gudun kare
3: dege ha me happy ti mudum no
1: wadi
3: e dege ha pa ti mudu
1: achu masna dege ho ya
3: kan ko wi no no kan ko be kapa kan ko du to be mo me tawdi ne hu be jaba me tawdi mo ma sin makono se be jaba me
1: to to neba baida iga ibo yi yombu bujo bujo onto bujo te wakari bujo tin masna nen to dege dum be bauta to dege bati wi masna mu ibo hakilma be ka atam bano le mabbo dawlo ta le mabbo fuka ki atam kaden kup mabbe semme mabbe buitake non budu budu buitan semme kare be ta ap e pawen ko ga be kapane
2: to han be kapone to be dali gan dege mabbe nu be kokolamo be biamo be kokoyimo wadi amma dege happy team be kapidum bo wati team dum bo goedane hokkibe be gobi no ya dege mo ina ande dege wati daga mo ina kado ka wadi kado demo ne ba wadi no kado nyamanejo ina ani wo kan heba
1: woni wala mi groba ni bati
2: nyamane wo heba ta woni
1: heba ta nan
2: heba ta woni ko yoba heba ta woni ko yoba to munyana ma fu yoba mba to se da fa bo ya nun yoba
1: josiri se bwana ti dege alati dege baro dege wori timunu nu baro dege yo masna ne hapewa de nono tawe anu gonga ta anu masna me robo tai gonga lo bila masna ma nu tai no gonga anine ta anite no masna ma nu tira be jaba ne nufo no vuna na ne don kan wala jabo to an lati dege siri se bo
0: hina an ne taw gonga fere oda fere oda makunga hotuno kanga nangimo no
1: go moy batima go nga fe valo valo ci bi ci moy kirima ci be ko non ko biya go nga fe fe
0: woni me woni kankot oda makko ho cuno nangimo gan umetaw o don gujjo bane lati nyamane wiya be badduno o holli boko o don tawda fu jabe matini makko bayme be jabay ngay jungo makko hina ba o satta kanko bo wodi to fode te o yare
1: to
0: gona do di gano
1: e o digi ka mega o wi masna
0: o digai o wi masini ma konu
1: o wi on kapai do gan
0: e kapai be tawdai mo ne masini
1: to
0: kan akki wi a gonda bi zata ke kan kun war
1: awu o bi zana ba gonga iga den ga o be tabu no mo tambi no
0: o mani mo delge o o manaki
1: dege ga manaki bi se dege ga manaki bi se
2: dege bi zata
0: mino ba wai lido delge ha ko me dai pa di ga men gonga ta anna akki mi bata
2: a dege bi zata
0: ko niɗɗo tawɗa fo ɓay jaɓete me hanuna o eyitaɓe o wiyaɓe to muñe ɗo e balɗe mi taƴanimo balɗe to heɓay fo bittom ba ton amma ko tawɗa fo
1: ɓe gatinomo ɗon de ɗuɗɗum famɓe o ɓe bawai ko jaɓimo goɗɗum
0: he ɓe garayno to makko me
1: ɓe gadino to dege ɓe gadino ñamaji on to dege
0: ɗeawoɓegadayno kanko kan masini makko ɓe cipa ɗum ɓejo ɓe jaɓa ñamani makko
1: Bravo. Me gora vera.
3: Kabeda mino ma be chipa mahine.
1: Masi dege nei?
3: Tila hinu me. Chipa ma ya wadi kai.
2: Le lo kan ni chipa da hana ye chipa ne kan.
3: Le lo kan be chipa nu. Dege wi tu be chipa.
1: Ayi jo. Chipa ma sina dege ne kan be jeta tan na ma sa dege kan wala jeto.
4: Aw dege ma to min kan dege kan kan wuri ko.
1: Kan wuri ko.
4: Gangan ko golle makunu. Kanu mbo resana hana bo ko resa ga sabu o yidi o don ga wadi uma o salo dum o salo ko di golle makko dede po bare makko kan hani o jaba dum dentu be jide o don ko wodi futu yidi be eta be jabe eta wuro don ka
1: Din to be capit me ne jabi capito nyamane jo on goddo nyamane jo wi au me igayane kare on capino am nyamane kira nyamane henywa dum
2: nyamane henywa dum me
1: ehe jom bar de yo kire masna bo nyamane henywa dum
2: don
1: de ge jom de ge wi au de yete di masna mo wi au ne do ka on kapai masna nu nyamane ma be hakuna ma be o ro henywa dum
2: hina de ge hokine be ko jire o gobi fu jabon Fa boy be ka po machine de ge ti machine mu hokimo be ka pinga nyamane ma be kan e machine de ge woni dim nyamane ma be do woni
1: to e kan ka jamu me de ge siri sebo jon walo wi be mi yida no jaye no ka faro ngam men jinu no men bitina ka kare nyala
2: no
1: jon be ka pimo no be tawde mo be jaye masnana be jado de ge fu de ge wi aw masnana masnanu e jito o be ito gongano be jaye kare be kapido men yala na he nyaa be jaye kapida gon bi awu nyane kare on tedino masnaya nyama ne mede henya kune modu hakune me akuna e modu be o waan hadi be hadu wa salaago be kapido mo kare kan ko nyama na jo
0: dirge jabi masini mun na
1: ma sa dirge jabi masna mun ne
0: masini mun o don kan dole fa hanne nyama ne o jogi dum wado amun ina ba o yamma ne dan ume dirge taw to modun ni nyama ne witti Ganderge sipuno horemu ta sipi horema abo nyanne nan yetera ta wu nyande nan atake
1: to derge aro e achano no la minanga va nyala he
2: ka
1: da to ka aji aro la minanga va nyala he
2: hina to ka hina e pe ka po nga derge be gaddi nyamane ma ko to jaban nun to be hina ka pi fa be gaddi mo don banyan be ka pi do mo gonga to min nun banyan be tawdo an gonga fu men kabawa nyamane ma be jabino de popo de ge ngato Nyamane mabbe jabino ndo yo
3: Nyamane mabbe anu be jabino ndo Nyamane mabbe anu wota kido Nyamane ha yenyu wadu
1: awe mbitande maka jalade
3: Nyamane ha yenyu wadu
1: wode e jaba jode himbe tado Fatuma to en Joseph Dobio
5: Salam alaykum
4: Wa alaykum salam pina ya
5: Wa jano ban fin
4: Wodda ma monu
5: Woyere ndiyo bore
4: Ne jida halaka
5: Ta dege go hani yo bay
4: Dirige jo wala gonga.
5: Ah, wala gonga.
4: Yo wodi sanne.
5: E mi sanne bi jo bo.
4: Ami nge e mi wonana. Pinne ya.
6: Salam alaykum.
4: Wa alaykum salam pinne ya.
6: Si ja.
4: Amoinu.
6: Karim kanne shikinu.
4: Karim no jida halaka.
6: Ina hali ta ga ina wuda yo.
4: Oh.
6: Ya bare wuda bo.
4: Oh.
6: Wurna dige hiya dige ya banga me.
4: Hah?
6: Bin dega ita wura.
4: Oh.
6: Ka ya wura wura bo.
4: Oh.
6: Dige ya ba wura nga.
4: O ya wa wura.
6: Ofira nga yo.
4: To wodi wodi.
6: Mama.
4: Bin jitti tana gitti siki. Pinne.
5: Ajan pinne.
4: E monu.
5: Man be.
4: Suman no jida halaka.
5: Dirige wala
4: gonga bida. Dirige wala gonga
1: bida. Do ayi ne dirige mi da gana na don wadanno dirige. Himbe jobe da ta de do hin. Be bi be mabbe dirige wala gonga. Bani jobo illa chakam pore. Arulai illa kirabore. Geti umaru illa subo. Ba de majun nyoma illa nyoa. Karembo kanko samosule. Nono win no Isa Sumanu wa lati jego abo Isa Sumanu wi kan timun de jego wala gonga to himbe jego be data dum be fuma be bi de jego wala gonga no fila kan ya hi e falto no mi ngaba no e jawo jabo but win ko di you ne ko di ka do
4: en bi da himbe jego yo kan dum be dum de loina arande no mi nganno fila kan
1: altine
4: e talata no mi nganno fila kan himbe laso jeyo kan nun no do de himbe laso jobe himbe laso go kambe wi dirige wala go ngajabo masina ne wodi go himbe nayo be do bo be bi dirige ne wodi go ko hane himbe jenayo kannum be difalto wadere de himbe jabo e masinaane non fa jondi lege o hebay goddo mabbe kade
1: andi andi wa tokki be fa lege
4: e himbe kono do non non
1: himbe gatti andi be gatti ma lege non lege himbe na tokki fa lumudu himbe laso laso sapo
4: himbe laso sapo e go on
1: himbe laso sapo e go wi a dege woda goga a mani fi lamu don ka don kanga ya dege kan hanu bade fo wodi goga mudu
4: himbe jo
3: dege han fi bara do goga dege dai tim goga
1: ne en bitai ma ne bitan de ka don kan bitan ka dide maka yo ne jan kitine fi lamu den gano dem kya aleba
4: ala ka bitite hala su bakare ne ne don e mirawo mudu den mo ne awon o fili ne mabbe no fili ne mabbe fu o sippito ngare mabbe aleri no mirawo nani ma mo ne awon sippi gare mabbe aleri fu o wari o tay bab mabbe o wi a mo ne awon on o sippi gare amen aleri don no ne gatti bab mabbe wi to fadara no watta no mi fu yahi to hota babajo mabbe jabi ciede no jabi ciede fu yahi jaboy gare ni no ne o yahi o yoboy torido gare ni o jaboy gare ni o wayitiri no wayitiri gare ni fu o itti gare ni o hokki hota babajo mabbe on den suka jodo to bab mabbe be baddi be bab mabbe nan natire don ba mabbe wodi gonga hokka hota babajo mabbe on gare ni na wala gonga
1: to wodi enja da valmara en kitira jimo e sedago alaga enja da kitira jimo e sedago bitende fi la kai

0: ça son cause ça ya oui ala ça moi j'ai mis c'est que ni ko dem bien on bien bon ma sin ba mbira que so que son ko daba ni no sia daba gbika de na ai gen pe ade me tombu de be ba bugura ma ade ba no no mi amoto no in wa hala en bira ge ade me to bu da be modiki ka ho bodo ye bru me bon ganyan wa mo to ye bru modiki de bi yangu sa be ba sa ba nyer mo be ba nu ye son hi no wa hala ye ko pin gana so ai so sa gun yundo akura en gben wen gren lu ko to jira mo wi tamu gera wo sa ma wi ra no in son ro ko mo wen gren lu ko to jira no nde ma mo kanu go sia na inu so ale ki o
1: ga ye gana mi ga dangira maga kura mo ba hen son ho ma kama ha yega wahara bagamo ayeme bane noni yega wuhin fitira ge ma mo dige yenduge ga mwawo demi noni ti ga kimbwe karako kenhu saga nyanu behangu hi karaha sa baranduge suga behang kwan karako mia noni ti ga kimbwe karako me yega mwa yega kongwe ne tono da wawinti mo dige dwe demi a mo dige dwe na yoro damba yega wene adugi wonna de gunga bwado afara sonte ko dede a sura ko do an yen wi do wahe aka damba yen yinna awawa don kada mo dige de kade ma swa ko wonno e tankere ko wonno e tan komie ka wonno e tan komie sonwa ya kya ko an ga ko dede ka wonno e tan kere sonwa ya kya gunun kwa an ga ko dede sare ho ka wonno e tan komie ma ka wonno e tan kere ade mega ma ga waha ganu ne yan doni ho wahara ayi mi aten ayi ga de ma go sanago me konda kon temo wahara baga go pin go ganu na yin sona ga ngwe ne tonu na se mode u ga binti mode ge dwi mode ge ga won no ni kara ko gun ha mode ge lokoto gya ada wen dwi yoro ma ya tare ga sai anu ma ye ade ma akya ga won yan wa osu hiya di go won yan wa osu hiya ye mi na ne ngi bu kan mo na mi ro bi jo kan mo bo ge mo bo do bi ba no ni son ko bi o pin bi son bu ne damba ye ya ka duge ina ma wi en ta kin bi kana bu na de ye go hi na dwa bu wa ne ye kon dwe ne o be ye won gi a ade ma ka to ko kwa agbo mo ka kin pa de ba e so agbo mo anu so bi mo
0: in wa wi tamo gera wi sa no in go tro mo wen ge lu to ji wa wi a iso ale kin pe mi gun so wa yi benteru ma do so ati a iso ye bado ruto bangorado ba wanyanga nyamba be ruto ba so imo ye so a ho wi jeb da obio ka wi emmanuel ka ushishi ba kura mi kun kenego wi ruto bangorado wi wa mi ngun pa bo wa bu kanungi abansa be ruto bangorado ba afani je da obio anson
2: sa gbon bugandi aka kenegu da kasinwa de kiro oga no bi kai tansaka kenegu kasanwa wuge ga lafi angorado mo de wusu da binu ma wi nsomro tasanwa osuin nyinusu ga nyinusu utombu sensei sesia bwadubu nswaso zedu seru lafia usanwa kenegun alafia ngorado usunsomo me uaga winsoma kusine
3: manya musara na nyinu hudui mbe mbwadu bigia na nimpota waga mumi akubwadu pota wuhogun dugi gura gibunti na kinyunia minia gura fuwa nyinu dari di andari wana nandari adi ada bibu bin kore kore ya tura kore kore ya kuara nya dirin kaha ben kore kore mam ya tura mina ngwana de ande adama azuma kaha kore kore da bara ma hum bibu tinwem suka yino ga yino udui suka bibu palum tinwem bibin go ba mon wasi du ama ga hanti mena ga ba hanti mena yiba kuru naimu
2: wikene ngun delege o alafia ngora don soma siera domi win somru tasanwa yigabe afan ko me ben wumi ma win ko kai siera mo bwado bun so aso idama gene so ageyo
4: mabade ne bu soma ko yiga ha a bi no tareru bara bara ko kare ko baga sine bara ko se mare gano ha sombu ba mo mi kuro bara sin bude be be ha ma ha buro ne dege ne ti na la sin ko me bi ya a ihe kunya inyan ka hada ko ne o bada bira mi ga nan penne nan le sun ya hin na ya hin ne usun ba ma uso yenu ga yenu duba ye kuro ona ko nanye be banga sun ga nare te bane buku te ba hun sun aka te ba be sun ba ya gun de ya kure
2: somu set ta gun gwasara mo seru seru lafia usun no siamo win soman so aso gwasara yi wa ga nyinne
3: yara ko wuru nyama dai mene kade ma ton win gbe do a win yura hani a won ti mana ka no anin tin yo ayo na mma nwe aman sana bo no ngwe ko he won be he o be han gbe ren ya mo kade be hinu ba hun gwo wa mo bu mo han yemba sima we ne truwa kadia nani wo birangeri wo biragi gan hekme amin kurunge yeba kurung wa hare wa ne truwa
2: dema miya kene gumi tombuga dabino ba alafia ngola don soma siara
5: ta hundira moto domi ya behem bi on bwa do we moto wa hunti menwe menwa ma ka hunme wa mi ya ka hunna we ba bi ya na baro nu menwe ade menwe bi be kuro ta ka hunna amme ote mo dede
6: ni so ta ka hunna amme zama uso miru moto to uso miru mo uso ma yangu winwaru uso wahala baga yona bibu beba wehiho asani nomo u ko kare mo miho uraga mfaba ko galogo troda
7: hun so mi mo so ada bi no ho guri gibu ho ima ya so mi moto ma ya ha wahala dodo ga pibi ni nwa wahimbira gya ya so mi moto wi so ra won gya
8: u so mi moto wi so ni o mo pro ne na ma wi won won ku e do mi wi tro ha gina mo ton kro ebe ma ba guri mo mo wi ebe san san se ya mo ba ga yin u da mo ha wi si ara mo o suru ko me ba kin ba ga o fo so te ko mi o te dandoge ga ma kere de me o mo
2: Bineo, ba alafia ngwa aruba sunya, kwa kwenye kwa lukotoro basumi, babuka soma adami nuko, umankire, usisu kwa lukotoro diatone.
0: Sase ya jelafu daobi osa, ye mbayi, tonkula ngula mora nye ude wa yesa, mbela ninu yuwa saa haa kwa yuka kwenye ganoko, ama njibame uka nye udamo ye mbiru, wahala nye nuko kwenye usonhi, wahala nye nuko kwenye uwina wa yoko de, udukotoro zi uda kwa wuka kwenye unume. So aso wigila ugo, gande ukula amigo nge hubantaka o, mwis alidu safina usama lukotoro moka nunguseya na inu suare kio.
9: Tonkula ngula mwenye uirumbaho. Yega wene unlaga ikwa winti ho lukutroda. Unye wamo ka ya winwesi ya na njo unkwi. Ka wibe iru winwiru ka nambe mototo. Ninga na nkogumo wingu. Tonkura rundi guragi ho ya unwa. Nasu noba mbiruba ya mmosa ka nasu mbiruba. Ungu unye wamo sasa leye ba mwiri mwuguruba. Ka wintururu, wintururu ka mwili moto. Ka nukuru mtire mtire mwa ya mwili mo. Ya wene udalugu turo jiro usayifa mson bambu ye mbu ye ntinka ho ye mbiru bayaro ngaru maade wawo adama ye ha ya damo gura agibu ho ye barami ye ga wene bambu wabu duka adalugu turo jiro fugo
0: Inwa wi alidu safina husama lukuturo gehubantaga an lukuturo jiro hui nwa iso adagi nkwi emigun. Sete nsogo nywa gehubantaga ati amigun amera nyanga nyangpo kebi ubawa anwere nsaso ma dami nubara gwahi andodo gako buka kwa buka dela wase keudu ura yanga turimo. Gehubantaga amigun wi biyo kora kora zime ukura amiguka wa mara kebi beba kabe mwere te disina mo.
10: Nan pen dore nan san dore nan benu ye ali ha o gyo gwe du he ko hon figo figo de la he o ka ke du ra bulu nyamusara un ha pen won dore pen won bin benda kongun ko pan benda so he treze ga so pan kwa san so benda to na ura masero ba ho pan nan benu nga won fun ti ba de nan tre yan tura
11: de won nan wan we ho han buli ti ha gyan gbede han gbe ma pan nan ke wi ya na kwa kwa kule ba kan se da to han kule ba kan se ma an se ne prove now when a moment treated bigo gan ho na pota ta gi pigo nga de ko nga e ba ko sa ka sa na ka he mi lu ki odo an de yo bu lo
12: won sa ho ha da gbede hu an gle ba do go so ba ko na ma pon ko go da na na pa pon kure kan se da ma pa pon ta fe ga be pa nda ni ta ga bira na pa pa ngi atia pon ti oko na pa ko mi do ko pa ho di
13: won sa na gbede an gbe ma ban kure kan se ma kure kan se ba da ne es ba trete ba ne kai ka dimash na ga ne mi ro ki e do
14: won ate ha mo ni gun vacance a demi bembe ke ona ke un bulu na sewa na gbede an gbe ma pa ba ma kudu vacance ba turu ba kudu vacance da an kudu vacance da ha ma yoga e ha ku akube ba mbe revise na baranti de me balon en ko wa mo ko pa ho balon da 16h a 17h ba un ma ga ho 18h don te han gbede en fait ha ga ho de ko ga ho hu ti repose hu ba hem bo hu sa pa ba da mi han na yin yin
15: won ro ve ha nyang sa no go ate da bambu dukta kura bandi kura bankate apandada panentam sinyal tie ganen si hunyaruba yembiru bandoko yoga gunkuwa paho paten sumoba koko kyo hoga mo nyasi budu baho kwe baho ankuri dara da yoga
16: twa nyina onara de unke weko werata na kwa na gesumikpa hu gbesumako ama mera ne gbesuma so aho dara tan figo foya domina no mansoro me mu yiriki hide ni ogia yebo mo informatique mi ya na ga menne ya dia na ga son kwe gbero ten code vacance no toroa kebi sanu na gina informatique e buro mana code vacance ni na ni shin ne nara baro kato nara ti wonke nara de miga banda hikara figo ya ha yoga ankuro musique ana joué to diro
17: FM Nosna
0: Dabe so sinse agi hanso hoke ni yen sanga mo behen kredi fofè ni baye kawakawa beba san kredi fofè ni wilu gibu baye nde ni waka mankire yem foda nobu gia yeka fata wago geto baye kawa so ae so beba san bara maide ni mikumbabe

Ni baga dami kum babi no ami kum miga sa figo be ba sa ba kedi fo fe ni deni mo bugo na da bu bu bu seira wa bugo be seira son hima o ye ba kin baga kura ami buga wose na ba ba yura ba ma ai ka son ro kwa in wa me yasiyan sane inga bag son son ho gini me na mi kum su da ten tu kun da ba ba gya FM Nothing États-Unis aso kura gina benson ega mi ba mo meta nde ma meta ya sanwa mi ki hipe mbira ye nde ni wonka unson ye ro bira ye mbin teru gina darba ye ba ma be siri ami kun ben si gbo mbira gya amera be american ten ton da mina be banga ye noti ya san nde ma be meta ye son ete ga ha wa ye mi ye bibu bibe ban nwo tura buga ki hipe deni to be ya dan ko se amo buga ki hipe ho du buga deni to so ai so mi kun baga be si ami kun si gbo bira gaba ne so ho be basan si ko won wirugiwo bogo menno mi bu ben gari bu enweri bu enson yete bu ten gari enweri sasu no beta se ha ma wi son kwa no ka tanzi shi ya bogo ben son yete bu enweri bi bu en gature bogo ma e wirugo mi nda ko su no be ne se en wi go beru ya bogo e wirugo mi go so ai so bogo me mi mhum bogo yesuma bogo ga en dan ka si adomi amera bi pi mi be ba mo tura bu iki pe deni bira son yete meta e ka dan ko se mo so ai ho mi go ne bugo sina kwa uyenge mweli miku pama kama masuwa kan habu ne swaga wana bugo son yete ko kayeba kuro ya bugo sina kwa wago wa mabane be fingire so bane ya mire manye nong bilika mi yebe son yete mita agiwa baka bi siuko mbira agiwa baka bi swada gimo inwa meya siya sene fuka bebo mwako gihon son hoge ni mea miku sa emba yi afri di suyidi mbira agiwa mabemba mire waka wora kwa swa suri ya miku ndema tonto la lukwa win swaga wawuka nome saka bugo nukene sega sega dilo to be woda e bana yimi kun ba ko ma edan ko se mbe mba mbe ko dey hansi so mo woda kwa so asure buga de ga eson ko kanu e wiere hin wa me ye ma sian sane nka ba gihon so ho gele me ami kun so ko ra ko di wa mbe ra gya be ya wa se ba be wa ma ga eru yara nde be wuno bu katena wuno wa te ga no bre be ba ba ba wura mo ami kun ko di wa te nde ma ba ra bu ere ami ni je mbe ra gya to sai sai so ba be wud ma ami kun ba ko di wa te ma wura ma be ba sa ko di wa bugura bu babi se na wa mi kon pa buga kme be mbaire uga wi mo bo suhi pa buga wura be ayiro be wa ayiro so a so be ko di wa bugura bu bane sa ni ya ha wa mi kon be ba sa be wa si be ba ga ru da mi kon buga sina pa buga be wa ha ni bara wa ka be wa te bara di mo pa o sina pa buga de ni ye buga ta baba mo ni pa ma sina pa bu ye kuro sina bu meri me be wa to go ma ga wura ya ha si ni ya sa wa be bara ga ru da mi kon buga kma buga be sumi hin wa me ya sia Kodi wa mbira agia sama ne. Suka baya bono kogison son hoge ni. Mena migun. Sanga son hoge daba ni wili go mo. Mbama adahika un daba nwa migun. Be liri de vakansi eba so aswe. Gwen waga mini so aho. Saka son hoge bo. Be ka chatu un dragon hoge bo ba yina. Saka son hoge dia bi ta. Mapa yiru ye gya. Fombu kwa hoge bo. Be ka ma abante ere gyo. Mbe wa ma teho. Fombu kwa hoge dia bi no bo. Ba ti aba yin ye kye. Mono hoge bo. Be ka ma agama hoge gyo. Ma wawain tan nwa kankanga. Bukan tu no eba maso. Wami so aso. Be ma chore hoge bo. Be ba ma dun ka hagu di bi no ati abati aban kmi aba yeke in wa me ya ma sin de ka mbi la gege ho so ho gini sane ho ga be bunu ko me mi so ho da ba no ma me no kira ma su he ye na da ba nse ga be bunu ko aso sabe no se ma ma ton ba ga bugura de me ba no in wa hala mo bara kin e buda bu be mo digi de ya buru akpa ban ga yan wa mo sa ha to ya bu mo digi bi wa hala mo digi de bi wa hala ye ayo ko kuma iga na angu be nye obu su hi so ai ho wi sa gun yundo ka ho kwa ye no da ba ni so sabe no se ma be ba iki hi pe ni fo fe ni de ni ba kin o mi kun gi ada ba bu kura be ba ha ba fo fe ni ge wuna de en wiru gi bu bu ga bi wo se na me fo fe ni bu go ma ga e wo hi an de me de me bara ga turwa yenda ba no sabe no se ma etaz ni mbira gya bama yi hasi so mi gun ye san bebe mi so yete bama meta mi gun de ma ki pe mbira gyo mi be so yete ga hi ha wa ga bi pi binu ki pe de ni bu dan ko se mo ba bi so are gi so ai so ba ne bu ko sin a mi gun bu me no sin a sa su no ba ta se yin so kwa no ka itan di se nga won su no ba ne se yin wi go be gire yenda ba no de ka nda ba ne se ka be so hu da ba ni wi go wa Nikodem bia wani wia mbiki hibe no odo wika wia lasa mwaje mi sehi wimbe mbe lati agia bane sogo wala betu boe sabi sanu sanu makuwa mi yogu da barba.

0: time no sina yera to mula ba ife yake yeso na engarika
1: besem bibunsia kama besensia ngeri so bibunke onwo so adaru ngeko kama wa sina nkeo radio no sina o
2: Dibunkeu, kamwa sinan son sirun fagi, radio non sinan. Adame si bayire, sa kobayi tanzi, unga kobayi negireli.

0: Gema sasira mirubisi wongi besu nagirwa gisonso hagini monu ngeye sako ko amaswa monu nusa wagagi no batombo mbilagia me batombo kwa gemo ya mkuru wanku monu doki ama sana meniso moni nubiru ula batombo ngemo uga monu dene jira nsa wane sonro so isura sa kinya so wisena suga monu ngafani suga itube sekuru sa so isura kinya sube mwaka yungu nukuru waka buka gabu suhi igina biswale kiyo
1: yelo ya rabe he batomo haragara ni hinu kadema ka monu ko pa insuni mo insobi aho insogru suni mo patura aktura soro asorum baro kage ko pa no tagaso an tagaso sabe ho buguro son tuba ya gerwa wazabu ka fete ya dira te monna pa kangura e ho yelo ye rasari pota baga se to yelo rasobi aka soro ka sobi aharaga monu ge ko
2: ma bi moni ya sia ko wi bi so ya te ma ye ga dia ka jora mo te fa ba tonga ma ga bi ba ma ba ton ti he wi si o ko fa se ko ki ba ba ton bi wi ha ba ton bi ti an ga do ga dia fa se o ka ni ya ga dia monu ga ka jora
3: monu ga fa ni ya ha wa ye aton ga so pa wi ga kunga kwa unada u kunga ega gerwa awi gai kiri nso ye gati odo bugugo kwa oyeti dagara ye monu gasa te homa monte ke odiru gadera bi uka be mo bu ban sina mo pete me ho ka de baba anka bi ba anka bi ba baru mo wen baru me baka wi bonyerwa unta yiru ka baru me gira ita se france ba ko be gadia monu ga kun imo bi ukuro ba ma ye ba monu ga gira ga wi monu ga so ko buri hiro bi ti ko ba wi so
4: monu ga anfani moni ga anfani mo to domi ga ho ala tono ga iso ai so ga busi yugo ga wi mera ko kwa ana ga gire en directement tono ga tu de me awi ai mera mo monu ga bi mo iso nouvelle technologie ba no ye ma TikTok ba WhatsApp ba Facebook ba donc di hawamo ne ba sobo réseaux sociaux ba ho haki huyo copier de henti non ga dira hen tradition ba biro uro
0: ya to gwa wono kro sa ga ga ga osu hi bia isara ki bikom ino sa sa gugina kia waso miro bisi o mia o kia gina to so go do ga ba gana mo e bo osu hi ye ndira ki son toro mono no biro ura to ba bo gina be wa nwe ma so hi gura ba hen do to go miko ba go tari ba kantia yiro no ba ne itaka no ba yiro no ba tia no ba yiro yiro 0129 30 76 72 on kume kantia nobene no batia ine yiro tia no bayiro no bu no bayne 01 96 42 17 59 sabe so ko mara mi usu ihun so bandira ben wan so kontoro mono no biro wura mo bandira sagura ma pen so mono denne gegiru so

0: ana so akwa
1: na so
0: oh
1: oh
0: baba na soga
1: wairu kongo kadari
0: agedo tairu kongo
1: yo chawa ma be handu ba chawa shigo
0: deobo
1: Mhm. Na aton ko je ba ma be ni go um ba washina mhm ta bich na pota ga wi andu mhm anao ko to washi usara ma handu si ba shigo
0: Ya, yeah, wa sasa to tairo kongo.

0: no sa se ko dina wo wa ni ya ba ho da wo sa ga ba hen do to ko no ge ma e ton be so ara ki be ba re pro o yi wa nwe san da be ha e mo be ba re pro o yi wa nwe to ba gi ro a yen dira be wo son san ge me son me a to be ba ma so ma gina be nti ba ma so he fi ko ne ko be ke wo pa e hon son to ge be wo so gina e ye be ba wo mi ko so ba ila kai kwa dede ne ko tri sa o mi ndi so go gande
1: ah me wa ha be nda mi no gi eba gi ro ma ma be han ba to me ni kan ton pro ma e no mo ba ma atom wa ba ma mbu go ba mba to ngiro a ti bi ge yiro ba to wa cha to mo mba to no ka we ger kun ga ko a ma mo nu kun ga no to mo ntenti de be gi ro mi baton ke awa baton gura wingia kase gogia na bado ma egere sa bato ke omo sa man yenye sa arabo ke omo sa no mbo gire mo ke odem ya mwa hamo hanyem bo gire mo adon am baton no kato ume mwa ala mwa biye bo gire wa shon dede
0: ya wa bansi ha mo nunga fane wane so gande
1: to suka gina da munna afani kana wa huwa maga mende munna yare
0: to yawa
1: eh wa noa yelu do be giro mi ma yoga kwa kro to go me do to go ore bi shugro ko ya amadani sara un shongo sho me be won ga gwahimo
0: me yelo bara ga shuguno
1: me ho
0: bara ga mono
1: me bara me bara na wo me bara me shuguru ku
0: to yo
1: eh to ba ton shuguru ten turendi won ga mono turwa ko ga mono pe ba ton shugu de na damino ko aye ma un yirin ga yire ga shame aye ban shuna baga bisin da sare omo bo re insha baga bin da sare eh o amon nami to yen biru sasa go ba mo wo mo bara monu ko sa ha go weten ti ta ma da mo te ta ho ba paro eh te ka ya ho mo ya mo kam mo na ba ya ka o nti ya na wa mi ka o yen ti ya ku mo win daughter ka kan hin yo uran beren beren uran beren beren so eh mama mera ma ton corona mo unam mo
0: ngome on sunema
1: ye lo nam ya ya dam mo no ma ya dam mo o ko ye mo pa ka de go mi o gonga yo mo
0: nga mo no mo
1: amma mera bahem mukurabe ma ashina stam aban yihidu meri buko ne bramasia yakwa tikwa binti bin gawon yihidi monna
0: monna
1: kana hegere heba kton mundriko wa uriyama binti mo wo mo kamona mi di moni no na ye ye ma sha dagi mi de kana wa e yara mi to ye le gran pro ye nga ko ma na pa na ya pa o ya ma na mo banjo de ke bi ngo gira be importa ni ndi be pro mera
0: facebook
1: o ba ma be ndi ma nga mi mo baton u ya ho wa un sha de go iba giron bana ben kun ye go memo ban shuguru mo ban sha de go mo hon baga tura mo hon bo ga pe ba ke wo sha hi ba mo bu hi go mo to ye ba kuri ya ma
0: mana ye bara ya ti a ge hon ton mo no no biro u Yo, nagono nge wa sega filmo, doctor.
2: Gema.
0: Ano wa yu sila wakande gira.
2: Gema wakira mea sawa. Demi yenu mana bila ka mundu gie.
0: Oh.
2: Dro toko, ume kro toko. Same bagwe luma. Kada dro toko wi, ko bibu mena, kwa mefai kwa me. Miwe fai ye kwa me mi, mwarun kewa ula me kwa me. Mana bako ku, banka no tiasa mara boko ko banka we sim bermo banka ba we sin na ye banka we nun kire melewa mo na banka be so mo un anada yinu so mama do kwa miara wa yinu ge mehun baga megaga sinna mo miara ma monu no ye nu ban do kwa we sa yin yero boko we ndian kwa nene bu doke kwa ka un kada kade ma mago we mbora ba si go gun do ka we bu me na bu ti sanu Wimbora go we fa na mi abogo di be ba sa yen ne badabi mi kade ma baba nkura ye mo kura be bogo be gbe lu me na wa we sa yen ron kura mi we ran kitar mo be wa ti bogo yi lo pon ka di mu mi abogo nka be gari ke mu pon ka be wa run gari ke ku ame pon ka be mo ya ku ame pade ma be la ka ya ku wa be ba mi ya bana ka gi a mo ba ka ya ha ke o diru ah baba se onwe ya budabo nam kade ma de me Une la gen pe kade ma hay nete chua ko gadab ni ya bon kai wo mo bon yi taka ko simo wenti anu me nete ta galgir mo ka win galgir anger mo mara baru noa ka ge ma me mina dagira e girmo we giso sakura ma doto ko sui we giso be bara asun ye chomi suka gia be ka be hakarana banzun karana Tiyan ba gen kwe, ili ke kwe yi, yi unkana. Ye tun ko ka da do to ko sware ki. Ngume ye ko ka da uksi an gari sware ki, ka wang an gari sware ki. Ko win po ta o ta li. Ebra nopa na ta mo nda nan do to ko man wihik pa gil mo. Ka de ma tiri. Po ta fe bu miya ko wali. Nga hai nwa ka himba. To, gani yi ka ma yi sa ya du mo ya kiri. Yi la giso, ma ha bi ke unwe. Saka ma ki mune mo ambe himba me girwa. Mira.
0: Batman
2: oh domigina baka huye torwa ba hu kokol konwa ba to ba hu kokol konwa ko te ha mo me hun ne ba hen do konu anabi kill di unwe moda kill di ro so u gale so meti ro ha we ye ma bi win ba ngirwa ba ho ya ku gulu ya ba ye bo si o sia ba mo sia yo ka ma ka ke ura de temi ura mi mo mu ne we ka we ro wa ko gere ka mo Unwe mba ma banki ogere mi. Beka mba ya dira bi ubaka mama be hegia chusi. Ye itase tem bibu. Ye ba yorwa. Ye ba na ha kele be mba ba wisoma. Ye ba wisoma no he ngwe ti ba hanku ami ye ni na igarwa. Na igarwa.
0: We he ye lora be he ba ba hanyura.
2: He yora ye. Ama gari ye hako gere mi. Ya konsa de ye batwe bi mbabo be roma ba me ye da do to ko nugo e si ha en to ne ga wi go ya yuti ka wa me ga to wa wa ni ga wa so do no ti la wa so me un ka ku ba ka ga ni nwa na ye nwe no mi ndi e kpro yera yali ye ba ka tu bi mo nuku e ma mi so ka de ma bo ko bi so ba te go ngare mo ba nwe bi te an ka mo nu so wa ma ye ro wi ngare mo mi o ye ro ko ma hi so ne awa hi o we mi ro Inte atega bigalmo.
0: Oh.
2: Ame go ngare imo. Pare gura wiru kwa. Kade mo sina gun ho wal memo. Gura wiru kwa ba hegela ma wingere mo mi.
0: Si o we bi we.
2: Mo wala ko mere mo. Ki ade atega so bibu. Ba ma kembo monutu. Ba ma yegela mbata gerumo. Ye ba yoro ami, ye ba mera tona. Abi so ale sun sun ba boton no. Ko bidi ko mbaye gerwa ama awi so wane on ba le faire carte les show hein
0: we tobako
2: we tobako ama un pe win ba run so ba ye germu ba win ba so ma ba ke gere sine pa toru ka etu ma monda ba ka wi gere so wa monu we ta san tara ke so si wa monu we ta san tara tonu tonu tuyan domi gunwa ko run kwa aka haka ti kusia pa ka buyi doba so a me gari sa mi
1: ta ya na kin so so
0: oh ta ba
1: yin ma ga ne
0: ten
1: Gun was in more as a
0: one.
1: Nine young girl was I.
0: Give a swallow.
1: And world, what? No, backward, you know, book or my shelly. May I tell you why? When I own crock, I own bee, we make our own bibu. Drop to our world, go no before I quack.
0: Go, Sammy.
1: Bibi, I can't even put when doctor got me, go make crock to go, but may not do what women you know. But when Bendo, you know, a double, when you grow, you know. The other dogs who know me. In tea, your man, bury me. Bury me.
2: A man, you better get on me. They had 10 months, they met a house. San Gaza Hamute. Man, that they will get you in Boromagi, what on Dinanupa? Dinawa no men, eh? You know, I'm a young girl. I knew a young girl, I can't remember a dope and again, back look at Indoa.
1: Ever a coro,
2: eh, coro. Don't ye know, ye know, better me about you, maybe go back, Romula, ye have a woman now. What would this anu? Well, I break every woman that bought this anu. Well, ye know, we got him borrowed. About it. And I know me, I dema, and I coro back, pro, and my was he. The retain in Waro, Gahamo, Sadukama, we be out to. When get me, Massa, and Bogging Cada.
0: By proving it, I'm a fan.
2: So,
0: go back, you
2: know, Camonugia. Well, go, why is you see? You can find no, Bogasia and War, no, you can see and War Gia. I will hear no Akra Gia. Then one kill. You hear an ungadam no saucy. Where are you, Swadagini? Kaya Gia, Kaka go monuqua, but no monuqua, Katuiga Giroa. Aha, can he no
1: ya, then, watch at the home where I'm in. Ah, who's no go on yara? Bears go tea yara. Bungo's on yara. Ah, a robane. Why, Miva? Don't kill down, Francie, no Oma kio di no no atia ko gara hada on france no on po win hin yure
0: on yura ye
1: we akiti ho u gaye sugura gero hetu ye monwa on ba to no mo to mo no yure na borki mhm o mena sugri ki ta ba kio gara na bordu na duga na ki tia no man said, I know you know you want to know. Don't walk here, don't know. Now you're Nicky. Second, I can't want.
2: You can only.
1: I'm telling you, I do. Bum battle no more. Bum France no more. Bum over shit here. Then you go, you know. Matum bum battle and kill down way. But you go, Rama. Kid, you come on, come on, show me a crew. But don't go down way. You go Urama.
0: So what I will me have woke or so do you can Urama by and go Urama and Dim on your yellow ha so do you magasan or co by some barri prunso or sago Urama is so. Gemma a Monday and under I want so can then ni a dim by Biokwa, then sa a kyung cano to a nawa morning cano this or come back in a hundred so if you go ahead I was so.
1: But on air, but I be seen that, sorry. So go show, I'm going to talk to you.
0: Yes, one yak to your house, so grown.
1: Hey, so go you, man, you call me. We didn't mirror, oh, go. My own mirror, she will be gone out, oh, mirror, you'll call my mirror there, Mary now. My money, mirror, your money, I do. I'm going to go. Mawi mada mokwa imehina kwa mongkwe.
0: Mongkwe.
1: Uli maga kagwe guye. Boyinsi ya hawa bakula baka da. Mihi kwa ya hawa ma. Sinsi ayo kwa mwayo wa umo. Ma asin ya akula maana kada hii nkwa kaho. Mihina akula kwa amkwe ma makuna hano ntima. Yohome ni baka abihinta sa. Uye maa si kwa kwa yara.
0: Ye kruwe yara wame haa shukuru ndi. Gira home dangina tumo so gande ya gira ma home suguni nun ma nwami ni anotia mononti ya
1: no no anon kwa mai ko kai mono be bonun bai kanoshu giro ya to so he no bore ki him no to go we ba ba mo o yin o ki e go we mo ro
0: ba wa o
1: eh o ba to ya kwa ati kwa eh ga ba ga me bu kro ba mo ba be bu kro kan ya kwa ati kwa kwa kwa gi kwa e go won ti ho so be won bi go won shi ga do ho e go so bi
0: so bi
1: gi na gro yin bu ko kabre eh bana ga ni hushi ni bi kongo ga ni hushi ya andi kwa no aka to si aka to sa si na o wa ti kwa na
0: ma ti kwa na
1: ma o he go nun ka me o je ko ga wa awa ka o me antique atinore oh no to boga torun barawa ni torun barimo bagarawa saying we go we peru sege awon yen mo awon gberu gu mo awon yen mo agwe kaho gogo yen ma ga ma mo adon de won gbe tete tan won do de won ki ate won ta kura e won do onyo no do
0: onyo no da
1: o yi ni ko oro
0: ya wa me na ha wogina so wogina yoro ba ho kura kura ba moni so a me bi ro ge ma e sawa yen dira sana me ni so to mono no danduya ma sama yen ga farinti se yen ga farinti wa to e banse sa ba re po nso bro mo na sa koko moni so godo ba yango ma ku ye wura me nge yelo so godo ba yan ye fi go na bi ma pa nwe ga wura ma to ban sa ba re po nso bro ah bi mo ba ba so mo te nwe ne boko bi won ti awa si ba ba so mo te nwe ne boko bi ra ba re so mo bi ra ba ko so mi te ko pa moni no ma pe no ka wura ma ba ran yango ku nge yelo ya yu ma ga sa mako na go tori sa wa mi ndi doctor
2: ge ma so mba kala esa kongira suwa tokere ke pa wama minde amonunti no karamu kura toko wara te ngume dura toko wara umbi to emo wura bitome mea anda dan dura toko tobra ma yira ko nun to mawa hewe ntoka kura ko esiawa mea kura toko tobra ko mea ko nun to ma pa ka da pa wura ma hewe nti pa nu ya kanu nawa do to kon ye baba bi bi bi baba bi yin baba into mari yen sabe hen gal suwa ma saka bo eto gurun gal we la siramu sanki be han tim barun gere be bo eto gurun me ba ka gere ye ha suwe ho su teni na ba ne sabar ha be han barun gere wa ya ganu yeri ba tonu unki ka ton gal ko bu ne ba ada wan e soguma onto ko le banu soku ba to mami un po ne babe so ba ne be babe so be yi wa
0: ngo me ikurando
2: ha be yi wa I be nwa nwe yo gele ni so be yi o gele nwa nwe mu
1: we wa to
0: ba wa to ba
2: we to ra wa me we tu en bara ka to be mi bara ka gere ye ba so ba du ke be hen bara so me be hen bara nsanka babe so ku be yi ba so ku be mba ba ne ida esoguma bawi yenso baga mo bemba yenso mbe unwe tro ma you know dem mero umbe gore ko ne ila da man bemba soguma ko da be hem di yero soguma ya bi un tro kwa ro yira ne ba be sogu umera un biro un go wani we we ma un yira ho bi so mi e bara gere sa o ne o na noa bi ko ndora un ti un bi mi ya ha mi dede o si agira tin ti ge yan ko wingari kagawo no bakura ye nreyam neyam baka kwe nrane asi neyam weyo ya baton kanu muto maigiru asi neyam weyo mbaton so aje ko pe ye bae pro wi mbarun kia bae pro wi mbarun meri so agbi kami sa mangwe no ma siara ya sa ga tura sana ga tura te an keuda ma le ba mo gure nu gai bi ga me ba wen barun ba ye ti awen aswaten
1: Memoir.
2: Eh, un baba oral.
0: Wanti
2: tin baron. Na ya yante behem borogo gingirin kewa kwa. Universite yo. Ya ba neto, bo na bo oral iko mi ba be gabi gabi gemi. Ya ba bi gaba ne, won bo hetera. Mo na bi ba tun wa. Mo na ma win tomorrow so. Mo ku win tomorrow ye. Mo eto, awin yo mi ni konko yin ro ba yi ya, ba tire nu duko yi mo na awin yo. Mo e win ya mo ba konko yi win ya yi. Mo na we ba tun ya mo re mo ba win ya, mo ba na yin win yo. Yo e win ya ya. Baba yoro mi. De me ba tun ya yoro mi. Katsa me. Ya ba yoro wa. Mo yoro ge mil. Mo yoro yin te mo ye de sa sen kan. Mo na ye ko gere ka win ba tun yoro.
0: Ho.
2: We un da ma ye
1: Mbaton ke
2: okwe. Mbaton ke okwe. Mo ba go gere. Wona ye na wa wona wona ye suba ne mi. Eh? Na wa. Gere wona wona ye suba wo kra mi.
3: O mba pe o gere wa.
1: Ah. O ne ne.
2: O ne ne ru. O. O mba ne no ro.
3: Eh.
2: Ye odu we npo ron.
3: O. O ba le
2: ma mi. Kama ba wika. Kama ba wika.
1: Kawin balun.
2: Kawin balun. Kama wa. Mo he gingiri me da me un win balun ma mi ga de da o point wa
3: oh
2: an la ka kwa ba gi so ge be ba be pe se da be ba ora run ba ne ka win balun ka ti akwa lang local ka e kwa le be government ye ma dan we mo mite ka de ma be ba ka aka bu ka be bi bu be balun ko ka de be ti bu ko ura de won bi un da o ne bo he ka da ba we yen ganu we mo ko yen ni seguru de en seguru gina wo ga when be you tell that one boy when be wa one nem baba na wo go ga we na dio ga gero mi yo da we ba tun yo ga no bi ga ba to ye ni ma ba gere pa da ga sure wo ma yin yin pa nyura we o wi ru ne na to ba wo ma wo ni so an se kwa ko run ko
3: me ha
2: to yira san tuba gina le sa wo ko gbi ka yira hu be hem ba run wi so awen pa o ye ngero so bi ka ma ba ka ni ba gere pa ba we ko so apin na no ye ba ne barun de mi galo atan tara mabara ngel mo ba matama ba tono ba gelmo ye ga yiba ba hen turgo mini bibe ba mara ba hen da binu mini gun ben da ba ba tono gi anom ye tan tara ya pin ya he aga ma de yin ma ka ka be so aso yi ke o sare tia ke o sare tira ndo to wa gele we
3: ya wa
1: ta
3: o ha no ro wan bira ga
1: e te fe o gele ku ya ma ye begi bem mini faina yen ton kro yen ton dro anda wim ya sha dagi un shogron pai yo humba barun kyo kwa baka chogre ba barun kyo ko ba ba yin ba yin garu yin to de ma we doktor girwa bem barun kyo he si si giba baka hu na ma ma wa wo sha ma mote to bugo run gbia da go bon gbia nto ne be mi ne ba ga turo be turo be mi ne ba ga turo dari adama da ko se ban yero mo ba hun gbia ba ton
0: he anti we ho
1: be re do gibo ira ku kai ko o mo gan so ya Sanga sina ile shuguruko. Ben toko prepre mwami.
0: Oh.
1: Umba hile gaon shuguruko.
0: Yeah.
1: Kwe kwa kadeo mwara kwa engangongpe.
0: Mm.
1: Mwana yon kwe seng peru yirumi. Yeah. Kye dhru nti. Kye dhru nti. Kye dhru tese kwa. Ba sege na kye ushon himo. Yabane ora ungo maki umma shugura. Baduge yimi. Unshugura kako. Kwa umba ashuguteko. Ke droba shukuruko to shukuru yam shukuru dendra yen dabi yagum monum to yoy tema he menna ka bahem ba biun baba hamma biun daga yemo to minti yashe an ye wonti mbaga bi shon he
0: wonti anda ye
1: yo hona gane ke dro radio ka e baton ke o he shu banyere mo bi bo kon bi shon he
0: ma ya gelo hon be ha bi mo ti o le ho me ya me
1: ti e ya me an ka bi shon ya me an ka bi shon ba no ti e baton ke o ko When me and Batom Kilqua, Kakwa be sure he. But guess I'm.
3: Doctor, I got what I see here today. Who get up with you?
2: Si ugye so ara duge pa ye so anka kole kole ba mo ya no odo ya no odo me na te hu don se bi ngwe na so e dan duge ba to ma ba ko ga kwa he te te ba mo dictionary bi ba ma ye yara ya ma ba dora mo liberate so
3: ba to won ti ngia
2: oh
1: ma le train yo ha ka lexic
2: ma ba ni kwa
1: done ayo len bi wona wona na yo mega beko ya won duwa ha
2: do bi na ti na ra ba to ntire na ra ni yore ba ka ke oko na ra ni yore
1: amen do mi ba to nkat kwa
2: be apuro na ra iko ba to me ma ku ye wi so awen ma ku nde be hem bi ba balmen ti germo ma ti talent tal ma ba ko germo ba ko mo no to ba mo nte be kwa ba be ba ko tu ma ye germo biro
3: I saw a game of the back road.
2: Oh,
3: ye get on me. It an eh, ma yakuate, but we can't ya want me. Ma, I didn't know that, but we keep again now. Sat down where ya killing
2: Negasa,
3: Henty Tim, Barunkia.
2: Yeah,
3: more here, you look pro men now. Super hook of a ham, but make it a day.
2: Eh, yaka kun say. Ma be killed, you ma. When we move, ya well, you know, aka we win Barunkua. Ngwele kedi francais me ba ka wimo sa buru ni he so pa ore wura ba yin ro ngwele unde na yin ro wen baro me ba ka wi yelo mi me ngwele ka wi ko mi ko ma bu hido ba mi ko ma ba me no nka wi yere sa kedi ro ba ka wi francais mo ma yin ro ma ka wi francais mo sa ira ko wen baro me ro ka inu ma ya kwa wa kedi ro francais ngere ma wura yin ro francais me ko ngere mo ai ben baro si ko mi ko umma bember no mo ana ne ana ko no no mera behu
3: do we be agiro
2: enu isaga so na kenye ro nyiso sia ni
3: o
2: tun ro wa ba tun ro sample sa mmo yawo
3: ba tun titi
2: o ba tun titi wa mo wi bi mo mo kro e o kro so wa kro nti ba tun ro mo ba tu wa mo bi ma ba be bi ba be tun tro un pran do yin
3: be yiro pro baton bo
2: o ama ndi be ban pran do yin ana mi tori mu
3: bi be ban be mara barte mo
2: baba ko be mara barte mo me baba ko be mara barte mo atakura to me ba se baba na be hemi ni no iba be mbi o ma barte on te mo no mi ban be mbaro gere mo lo ba ma barte on gere mo mare be ba mara mi ni no ba mare gere mo ba ma barte on gere mo lo ama be mi bo ko gam ben bi ku makun fra hin e o makun ben baron gele makun fra hin tona ga ya sekul banda
3: ya gele ma hamba ga bi be
2: ba ka be ko ara bi be so ya ka be na bule fami gi aba ka be wera na ba ne ho sa bi ya wura ha hu ho nyo bon ha me ne ba ye ba gele mu ba ku gwa ya so hobo ben wo ami to yira mi ma an ka wen baron wen bi mo ma ti asi go mbar ma kan ka mo we gi ma godo mi we gi ma se ku mu mi ku I'm better sick more.
3: Yeah.
2: Aye, we saw that him.
3: Yeah. So Gandhi. Mora Savoga Patri Kiwega Baton game in Didi. Kindi Paddy ma a saga hamper and make it all.
1: Well no. See I quite banu shit, welcome.
3: Ta
1: Babashugu do game. But kid room put on show. Bashugu do game. Yem biru. Sasha pa banata ten kuna ye bo bi so he kedo ya kidru ndi ka kanyiru me kidru gara wa mi go wa biwin ke we baton mako ka wene ka wero baton go adama yiri ka wa umu ma yiro mwe ba ka ka yai ide ma biwe ka baton ko to biko ma repetitor ba ba shwa o ma ye ba ma ka baton mo
3: and they call me ma you ma
1: ti wa wi ma ne ne biju hu ko um baton no mo um fresh no ba ho ba she ti ya
2: we wi nga no didi o ka de pin ya
1: ma abive wa mo hon ba fresh ngiro an ki a o gamen ganova
3: to ye wa sa mo gina mru bisu pia o gya so do ba su he gra moti ba goku me ho ho ko sa no sa no mone no nguga go Kwa itari wa kantia iro nabayene itaka nabayiro nabatia nabayiro iro. Nkume kantia nabayene nabatia ine iro tia nabayiro nabu nabayene. Sawe nso kumara. Ana aso wapa.
4: Alapia.
3: Mwara ajio ya nobo.
4: Ibu.
3: Mwara banu nsoga.
4: Ya damasabi.
3: Damasabi.
4: Yo.
3: Sake habanta ganti. Yawa. Sasa rato itawina.

0: Anas o ba. Oh.
1: Mm.
0: Baba no soga.
1: Wan do ha se han
0: ba. Agedo.
1: Ye tin wa mi ya.
0: Oh.
1: Morning ga giro. Tama. Dela ma po na monu ko patia. Mhm. Dan so ke ha tu ho mi go.
0: Oh.
1: Ni biga wa ko to wa. Wan bi ko ko wan ti gra wuri ga. Wi ke ko we took our own come come on the we took you
0: eh
1: you got the hammer for the black money money but then but me be no hand that beto
0: oh
1: mama
0: you were head down eh
1: to ah me go that ni
0: yawa
1: ba la si hen di me no
0: yawa
1: eh we no give ba ma one one titi mo ye me we no how we kill e ko we no you ke ti ai ko no duro we je mama we call man fight it is so
0: mm
1: mama
0: yawa
1: ye dia bi dawe ma ko do mo mo
0: yawa sa sirato yawa sa go nyara menno ka so go mo abo di so am so hogene ko ba yen ba kwa ge ba na go be ge nwe to ge pa san ka wiro go mo na ko ti sa mi di doctor
2: yeah
0: atom bo so ara ke
2: na so ada ke
0: to be ba so go ma abe mba ro po so ara ke ba mo san ka wiro go mo di so so hogene mo ni biragia
2: to mo ni biragia ina mo yan pa de me sa gira sakio ya wulama na ma wa beba soga be bendalo benti bala kewe bala gam tarewe
0: oh
2: he go bane me anakwa gabu da kwa gabu sina we umehu de me si beba dami no um beba beba bohe la mi ba kun pon beba no ya bogira mi to he bo na be puro bo ba no ina kimbe kana ira bi me awen bi umara puro ba ye na ba mo ye no barme anda kameko we ka wen kuro dal me girmo yino mi ile na ka beku same bada ke juro bo be nfra henku ama sai ba wura ba be mi ima be begi aso ye mo ke ya ha wa uru iru iba me ba tro ge ba me mo nere ya ba nda gi oba nyira be mi ndi ama sai ba ma wura be mi be nke ye ma mo ye wele bi be so si kwa ka gi abu ka si akotombu ye ba ye nerwa bogo kwi bo be mbi bu demia pa ba rongere de be nti ba girmo ama manti akade wa ane kyo ye yenzo wa wiye nwe ama kawi wen baromo yeno unwula ma we kawi awo npa mi uda wintire so ama ma kya wi gariga so me na me ko nka domi uma kade ma sia ko na ke uti yara kwa de ma ya takurukwa
0: takurukwa
2: to mu he we na same
0: yawa to ba so ko kande
3: ah
0: bira kya
3: da ga ga nku yo te ge ha ma bu ma ba da ve si we have wugu she be remember when I got kill you come go about our new year be program a bring bring she come we are come we go but seventy brand sugar mo kid you be be three get him ye dira yera ma monumo three ho ba e wo mi but we ba monumo to wugu monumo ba yure mi mo da bugwe wa umbana magaga umbaru tuhia yera ga hunti e shumeri yembiru behen danwa ma ya kwa ya ha bahara do dite eh ma bane metri metri pogoro professor universite radio ya me ko ba mera ah no e pogo wo ga noa no e pogi noa yanga sera inke inene shuruka mahone tagirwa ume shuruka baga girwa shuka pe shake bu yen tu bi eso mai iga de ge kenya ina ga shugute ro kenya digo do ben shura go gura be ben da mami ben baba mbai
0: yo
3: ye dogo ben ku shurun puna ho
0: yo
3: mai anga sara ina shugute ro yoko ajua gratitude tete koko so yuno koko me yoko to mungu shodo beade ye
0: yo
3: yira ko so yira adama yemane ne birthday o bahem ba to nke we we no edoge
0: yo
3: so bana re adu no hi aso adage dide
0: yo yo aso go nyira men no ki so so ho gele me be si wo se sira be ka kiru be ka so ara ki bo ino sabuka hu ya ki se bana ndoke bira ge gya be ha ndo to gono sanda we biya siga filimo usawa dogotro ho ga wi ante tutimo we be ha ndo to go so go gande wi ma sami me te ki o so so u ga wi ante tutimo gwa ngwa me le ko ne kira go gande be ha ko sanu ka mo mi sa go ne mba kwatero.

0: neddo nambo tata seda seda ye kitedum sanore tagado no e hollego lenyo mun no e dum dum burlati no hune ko gatti ko kitindode mbo to hanne kamen pilanto to no men piloto to seda to men pilaga seda anon timodo men ko kaw noddon beedon ko beedo to modon de filla meden kadoto no ono timbera do no stambu dum men kalmen channel sanem bitte men jettew ala samaraji be sisi kanko yinji baade majjum bubu jobo kantimodum make iga ngure ko sudon mo ke wara walita en filla kado gado mudu de gedo pinne
1: ayja
0: en janne
1: ayja
0: ne gati fini fallo ko sulitu
1: ga Allah
0: wo janne pelin pelin
1: yetti Allah bo san
0: ande bato mi hanne ko pilanto den kanwuni ekitoy to non jattino anna non jidum wi go gasigan jattino anna mum taga mo bruda mo bruda on awa welo wi mira mada awa welo wi modimuda nun du becce majjun def butu no anna nga jattinite to hanne kampilanto di taw to yama anne en anni ane den da ruri sanne fallo meede fallo le ikuri butu de duniya do en no nanon bubuji ba
1: non laati to gonganu mi yetti sanne mi sanna bo hettini be acca hakku be jaafo be jaldo
0: non
1: enen ti ko gonne en gada do en gatta dum ga en buri en gada nun saka sedda be biike en tutoro tiranno tanani bo tutoro tiya ko anuno da kan tutoro tiya batta ka annana
0: non
1: to gonganu mi yetti sanne joni to en dari hande jangino tiro kala tiwa to en etti an dum wodi buraje fere fere
0: sanne
1: labi di duudi en bawta kontoli da ma en ettan sedda ganta etti taw etten biyen de to batti joni tay a wodi miyaabe maada na bodu sukaabe maada ayidi hollugo be ko nafoy tabe jango biya aidi hollugo be gunan adunaaru ta dali tawawi no hani gadanabe taw to en etti daga e fuddan durande do no kolita tuka ma durande na mirabe
0: oh
1: anti to adura daga fuddan fu a accam e tokka taw faldo nyaabi to nyaabi o fama jaye chamme nyaabi daga e chammo nyaabi don a hakilani be to be chamidi to be bodda pui gamme majja a hakilani be be gona be to kali do be to kali be boddo sedda ande to yengeti do ko duudi meden anna kilo noy nunno hani kilo goni ni fu acca be bitta
0: to bodda ke sedda acca
1: be bitta to a hakil bodo do bitto da do to goddo wemma
0: oh
1: e wawa goddo bitta bawo nay
0: oh to non ko be
1: bitta
0: ko be bitta do hani fama no be maka
1: anita be jotti ke wuro ko jitta ando no gaduda
0: to non ko jo vita be do ana ta do be maka
1: anita ta be maka gae wawa goddo bitta jwa bawo nay bitto yi yotta ki wuro sai ka kilana do no
0: mbo to ira maka wadda ta
1: to ira maka no to fa hani to bitto da do to dula ta be mauna fu ta acu wi be bilni ke wuro ko bitto acu daga be jiya wuro don be bitta denunun to hakillo ma be yahi e mauna wonan jonkan acca be boddo sedda be bitta wawan du ya howaroi be tokkoti a nyaabi di be tokkoti a ani nyaabi kan to jiida e ani to hata mudun wawan kan ani de bittoita bo
0: nonni ka yani to bittoita yara diam
1: ehe to acca wasese fu daga don a holla be a ninninu hani ton piete on tokkiri ton baasedi bokare acce di de itadi keba di dura dum fu a janginabe no dum hani be tokkiradi to on jahi to hana naatego a holla be to hani di tokka butu a holla to dum fu a hakkilani dum sanne kambe titi jonne mabbe to be jodoto no to di jawti no be gadi itadu gam wawan kambe ta acci be to be kinnike fijo be jeggitana di gade dum fu a hakkilani no a hollitabe be tokki seese be baasata ko di to bodda di bo
0: to non tayido wigo to pullo taw rimi masuka mudum gorkon fu e kito arande ko atama kanu e kitama durande
1: e kito durande
0: oho
1: to e mbatti falto
0: en daro ta de e kito durande doyi de don noy o anit noy a mimili a gonga woni a fitaka gan a wawa a woni a naka to non e kito don dede don taw jidun jokkina siga jokkina dede to gonnula doyi gam welo wi jotina dum fa dun dun nebutu anano enu ekiridon ekirita suka mada mabo mira mada tuy wakade hani yaine wakade hani tuy nun diyan wonta wakati dun burnu dun burmi di jotinaro siga bida to bida taw iga donde nyabi don dede no tago na data iyo tinuka
1: to to toki nyabi kanu to ko nyabi la wakati kanu tokka wa to yi kan a chukolo iko non to yi tawi ramo e wadadu hu wawa mantadi
0: wita
1: wita to to be gonde yo itudo hu yo itudo jamata be dafo ba wadi yo to bi dafo wadi be hu to en janye be janya to bodu wawa kango kangango ojoji to nyaabi di wawa be accanu wadon hu wawa be acca gaani wobbe den duudu Allah wonam be booli mabbe bo
0: o ba to ko nyaabi be mbo to be jori to
1: kombulana wadu booli nan bo jollo
0: welo dana
1: suka hu ba to yi to yi draw hu kanu bo ha wala woni ni jollo booli jollo mudum
0: to to be jori to ko nyaabi bana
1: to be jori to ko nyaabi sabe duuda e mawdo mawdo me duudoita kan goboto boori mabbe be tokkidum be tokkinai e dura nai e durabe e to yi nagge samoitenge baawo yawane samoitaita acunge woddo tonge woddakinna ya samoi nagge to laato bo aniti din to yahi tonge faddatamo ya samoi nagge to o yaho sama wadda to to waddi gade on tokkoti se awawan to onji tayi onji din battu go jonto lettu gaadi bawno aidi batato biire ya bantu nay di to yesoji di o ya hata banta di sedda goni ni a daara mo saka no bantida tata yo haggan ya fu gamo be taido manta wawta wawta ko banta sai hagga
0: hede tori
1: to taido hu biya ma ta haggu hede do ta hollimo to hede ta fu ata nay di me nyike ni gade sedda biya mo do tina asabi do don ko sawodo o aidi ma a tokkimo a daara no tokkiri a hollama no to kita fa wakati on e wodi to gijjoita anti jamamo en poti baya no go a anni anka wakati o ama heeto jamamo adara kilo makko en poti baya no go to wi en poti wawa mbato wakati fotai wi foti wawa mbato wakati fotai wi fotai ta don fu a hakilani dum to den wawan to on duri wi on gijji worare gon nana batamo anti ti wane jonka en poti jani en jana wadon sake ganda gato yi naidi fo niti fo anan kanko ti wawa ngo jame en jaha wadon goru en jaha jahon goru modon bo daga to jahudon goru don kadi to goru gan goruji di bo elati boraje didi e wado to safete e wado
0: kadi jedu
1: e wado bo to jotto to don di cimmito di jara na timaji to daga to di jotti di jara don an awana ando adaya mo a hakiali na ma adaya mo wane na gimin yedo ba yari bi a jama mo
0: to non go fam go fam fam ne hali fu di fu di hali
1: di fu la to wonge to jaccu diam ne jida fani fani e jamo na gne to wadunge yala to an goddi de nay don bo goddi wawata hawi to tiya
0: go no no fatata
1: eh
0: i gondi de ho goda ma fatata di bella
1: fatata de don go yamo to samun yedo tamu nga tinga ya hira fani kan kanji na di tie di anni to pulo maji he di ata andi takko fani to ya kiko an ta o witi na ha wita hubia mo awo a tinga si mitoro to to to chi mitore lati bono kuje pole fu awa holli mo abulli he di to ta chi na mi si mitoro faldo ta chi chi mitoro bulli di to hande anti a famani bulli ta batta bunnu don fu sai a hakkilani mo e mudu a hollamo
0: kan holi no gonga awona adramo
1: awona adramo
0: adra bona di
1: adra nay kan ko bo adramo o dura nay
0: to dede don e noy kolitamo no ngedo e yanna ngelo yarai ngedo dede don mo no no kolitamo no hebita famira do ne kan ganto waiti fo ma ganyane kan ko tinun duebo o waiti fo holla mawdo wuro a ngedo hande nyamay ngedo nyallu e joni
1: eh daga to tokki to to kudoni do ma cedu no wawan a den ko fejjere wonno ina anta fejji e wodi wakati je gonno damo etu lojo ya rangeto to do haa limo nge makko hu kange kamba dullo nge dullay ko kange nge makko
0: ye
1: don gan dullata nge o yidi nge kan heban baa goddi hebay to to etti o ya rani goddi daga don to wito kan goto batta no ko kungedo kan fangi nyama
0: to kadi fe jeydo
1: e
0: to kadi dungumbo jo hande denno dungu dungu tano duane tano dungu
1: to yama yi hakati dungu numbo daga to kidi na anni tunage yanda wona wa da da ro hettino daga kan ko tito to ki anti ya dara awa wanta ta aidwa hollugo mo amma binna ginge do ba edura an ayan edurata ayan duran de magge yetta dagne do ba bi edura to daringe o darin kan ko tito an ya an edurata to buraje do dun hota kan ko titi ma ko ay twita bate a nagne do kan to ka wona en ya hatintin nyamata
0: nyamata
1: eh daga ro a hoina hakillo makko to goddi do tawan nyawan nun ta hande i pukkaade nu fukkodo nu
0: tawa somi
1: eh bata bata mo fu kan ko ti o wawan o bate o ya nagne do kan fukkodo matimati to de don to do ta mo do ta tay nge fukko a acca mo kan ko ti o ya ha o minange kan ko ti o ya ha o minange den to to o batte ko nge wondi fu an a ni no nge fukki ato nge na fukki do biamo tokkudo nagne do yawdi no fanni tay a yangi faldo wodaki gum biamo yaw nagne do yawdi no to yahi don ko umminige to o batte ma no yotti fu o tawa nge fukki to abo o tawa nge dali
0: to didi don to don faldo nyawji do nonun galito junto noi puloti e kidira suga modul nganto majju bo
1: nganto
0: majju gani ani to suga pullo duri bagi inu ko kare don kai ladde kam majjata to ne o jangita do noy kitete do noy kolito mo kare o kawle o ge kare majjata ladde kam
1: mi yetti san ne to mo de to kudum to on jo ho hanne de to kunodo jaago to on jo ina am pa bita nokku fa jaango to on bitoro a jama mo anuno babino
0: Oide
1: o anido do bay ba nyane to kunodi ba to kiato kunodo bo nyane o wita
0: o ya nyane do to kunodi
1: nyane do to kunodi ani ba to jodi nodi wi do jodi nodi daga don holle
0: to famai bana
1: to famai awawa hollimo ay ton to jodi nodi nyane
0: da no ani no hayo ani tadum ba yon to jure dun jon walo wi nokko jodo non goga jure do non digon to juron dun lettuga no o hata ko andi dun tui o me o data ko walo wi anita dedit do hanne to kunen me ani
1: ah holli ta juga walo nun dedet to jodi do fu ba ledde de jodi don e gondon de to mudum awawa a hollamo ala mama an ba legga manga ngalto o wi o wani
0: a ledde
1: ka re nun no a tamamo fallo to nonne fallo wite daga fuddan
0: to ga so bire ho
1: to ga so bire ho le fuddo to ho leta to wemia taw an ho lata mo taw to ro anni dum mamman to jida gawra jannamo aniti o anni dum ko jannamo ko jida lutto ti dum fo anni o wemia dum anni o wemia dum o wawan ti bon go watto ti radu yo amma jamamo jamito da jama jamito da to wemia fo anita gaiwa ni do wofa bo jamamo jamitoda
0: ma jama we mo hudun da hunde
1: din jamamo toyi mi fallo ani ba tole tuga heedi o sappo an ba sappo to mo ko jamamo yo an accata jamamo tole tuga o sappo toyi so bire o sappo toyi hore fudo o sappo toyi goiga o sappo to toyi gonanni do jom o holle to gonanno no toyi jom goru heedi o holle to goru heedi
0: fallo wuro heedi
1: fallo wuro bo heedi o holle to wuro heedi to me binde me de nyanne jaalno den fallo de keedi do budu o hollete daga don fu a hakila a dara hakillo makko no woni yahowa ro yahowa ro wonan to gijino don e woda buraje on hani to gijoton abada to on gijji do ni on duda jali ta go dum a wawan ta gijini mo saka don hu jamamu a an ba yeso do o wawan o wiya wanna yeso dum
0: ngantun abada o yahaino
1: abada o yahaino tun jamamu ta yawti do to batu da to wiya to yawti do kan o anna ye to amanto tay o yawta wado fallo wittita daga don awaba aniti mato famang jango to famo ita budu a fami
0: wodi kadum nani dun to gonga to an to yama pulofu to yama pulakvu edun lati halaidu dis non tawa de doy dun de dun lati nedaku tawa doy to yama pulafu nedaku tawa doy ba tagaro bawo jogi hore mudun dun tawa tagado bo chusudo nono e tagado bo tedino hore mudu dun tawa to noy e pullo pulako don de noy jangnite pulako bo noy jangni to dun noy ekidite ko wite pulako on ti ko elo wiye jomu e ulata ke tagado tedino hore makko jogotodo hore mudum chusudo don buru no jangnite no don karuma yidi bitende mudo
1: taw ko jottoden ton ta en bitam awanya sigad no den setago dai to kollata mu dum a hollan mu hane don to on boddo didi sedda ayyama o yi a wawan huubimo huubito a hollan mu ado fu
0: no dole
1: non ta huubi o huubitinto fa hane huubanu dro o senado e huuban de mejo na andi dan bo sedi
0: no damme
1: to o anta huuban to nani huuban dro wonno to nani huuban de mejo to huubita o jeedo ko don huubitintake amma to ko drowo nu to pasi jo makko la do fu wa huubito na bo e wawa tifon gomba pasi be modon hana mu odudoti pasi be modon wawa huuba on ko la mo don fu to pasi be modon to nani huuba fu o huubito faami don bono lati
0: nomme
1: to na bo kanko tito o yawdi to o yayna fu o huuba to huubi andan huubitinto
0: nomme
1: na bo to huubi ko nani goddo huubiti o batta to ko to huubiti to
0: den to haba to majju
1: den kada o majjata
0: nomme
1: na faami don laabi mudum
0: nomme
1: to den ko bitten dedei to
0: deto jabammi
1: amunoda
0: noy neddo pulon janginite
1: janginite
0: hakkilla ko yakko to yama pulako mbutu mudum to bodda hawita
1: to den joni to en yetti nandi majju tare min duenaya andrenaima emi tokkoti do e suka ando a tokkoti do e suka to en jotti ke en potti a hollamo taw sanna min dem holla o do sanne kolleme be cyanna be cyannira kambe ti
0: cyannira
1: be cyannira kolleme bo pamana hawre fa hanne kolleme bo tayi nagga o to yawta fu tinnata a tunge majja antunge bitinammo enay makko noddamo kollamo to fa hanne bo
0: juhulmo dum goddo te dingo dum goddo nomme
1: hollumo a fanta tay nagge makko e nata e to hana to battaki fu bantammo ta haccunge nata to batti bo hollumo to fa hanne to mawdo nu to ni on gari o wayi o jododi e mawdo mabo ta tay ko makko yawta ina be jodiya di naadi mbo wonno e joni ko jida nagge makko wote yawta yaw bantoy yaw bantoy ta hetna fa be biye banta yaw bantoy
0: non ko luto non ne hani hola
1: non hani ko la suka ma
0: kanko ayata ummu
1: eh
0: kanko di jota futu di bantoy de fu kanko ayata banta
1: to bo ko la mu fa hanne to bo on jodiya an e do tijo go ninni hande fere
0: don kan do de wuro do
1: ba do to de wuro bane ba e durande to
0: ba e ladde
1: to o yi do tijo o e yidi wadugo golla en kanun ay suka wada to o wonno o tinno o jaba golla nga o wada ngal
0: o jaba namo
1: oyi to o daru gam ba makko ti bane gam mo makko gom bane o tinno o jaba namo o wada ngal
0: diga don ko lata amudo
1: e
0: ba to gonno fu don ko lata
1: amudo e ko lama
0: amudo e kita amudo
1: ko lama bu fa hanne to mawdo yotto to o woni o ummo o wosoro to accu kanko mawdo be kawta leso woto mawdo yotto tamo o jodi leso fa o do yotto jodo o jodi ummo fotto mawdo jodo
0: nomme
1: to o sanna dum bo
0: no
1: ko lama diam o hokkadun diam goddo to yottike ta amno mo o jodi ko lama daga gaddano mudun leso daga to yottike to de o uno gamba mino e min janno wobbe wala ta do tijam wi jajaba no mo puccu makko den puccu nunno
0: nomme
1: jajaba no mo puccu makko
0: o
1: tabito da mo jaba puccu ko
0: baato wado no ko
1: jaje baato wado non daga ko jira wa to faani ke o jippoto
0: to na daga to fu to faani na ki
1: wuro o jippoto daga ran yite jahu jabo puccu ko an jabo ita ko donkan talla ko jottina
0: wo jaba ko to nudi sugaba to nade sugaba be de wuro galo mo ay ay do to kan jaba
1: ay beldo ndo taw me mo fi o talla don fon ka kilanan do to fa hanne to ko baalete don to ko baalama ko laama bo to baali ko be kenyi be potto gan biisu godum gan biisu godum gan etugo ko haana de don to fa hanne bo ko laabe paamana ginewo goddo don bo
0: famana goddum goddo
1: paamana goddum goddo ta tawi goddo resi goddum mum taamem yawto ta baba ta je afuta amem dum fulabe mudum hanwa kolladum suka daga law gan e wawa wobbe to yotti to tay fu an e gino ko bo daga law boraje fu eta daga law daga e sudu inna dum
0: diga de don diga diga e mo no holaka dum goddo hana o eta dum no
1: to fa hanne to gowreta dara hakkilo makko ta woni de sudu
0: o
1: accu gada ni ni bata wodi cede ni ni eta da laso tuwa ni ni ke yoda accha o wonno
0: yana
1: da jana don jauta nan da an da yi jauta a cari ne dala hakilo mako wawan o yettade wawan bo yade salo ko yettide o bade wawan o yettade o yesa kuma o yettade o ya hokke
0: na don lati nun punige dari dari na goma ko jangina mon
1: na o fami wawidu na o fami ko jangina mon de sade e wawa de ko zon to jotto da to ko roda to yeti mura acca don cede de yesi leedi do wawa o yettade o suuda nokkunta wittoy bada yittota jammo ajeedi o wawa o yettade o hokke wawa o yettade o suuda no aniti yota anti a ko cenna su ka ma wanejo o kan dindinga ani dindi mata tay goddum ma etama fu ani wanejo kam kam bane e wawa bodu anna a ma mi tay goddum ay tammi an dindi wanenu dindi wane
0: to den ta tawi din to goddo e tama an dindi wane no no ini tama no
1: taw
0: no kikiri e kidam badi
1: ta tawi o etti ta wi to ina a chanta wada fa na ngi ana a jama'i mu a jeri a dawa nam
0: ti fere ta wada
1: e to to ro akati e gonfu ta tawi o hokkitin da fu biya mu a gine jangu maji do mi anna na on ko chaniya wane a ani an kan ko etti o ama wita kan ko etti
0: oh
1: a mi anna na mi shamini do gine jangu on etaniya wawan o wiya mi yetti do cede wawan bo wiya mi etta to wiwa etta biyamo a cede ma jimmi dey do
0: laabe
1: nama e ganda ettina to wiima o etta fu kappamo se se gacca gada se kappamo dalda lo se te kasa kaninni laamo hakkilo ta hebi wodi fu to etti to etta o batan gonga
0: mu inamo
1: e daga do batan gonga to tamo inimo bo daga to gobi damo don yantamo jam karta tay goddum goddo yesi ya ettan daga don goddo ta pirin do dum muli dum ya ettata henywa dum gonga bo ettata kare
0: ka henywa dum
1: bo henywa dum jam ta yi goddum goddo ettan abata jom daga hanne barida ta yi goddo fu ta etti batumo to daga don atan to latike joli ku kan ba jango yo goddum bo tan akilo mu wittoy kanum bo falto mo ine dum
0: to tonu kan hollino fadonu do nomburu lati no hunde ko
1: janginte
0: ne ko tagado e kidinde e gapette mudu nanon no en lati no hunde ko kidide ama te wobbe bo e wada hande e kidagado ba wobbe wala mona de wuro gonte hoyno kum wi Allah min Allah mo jeta isu ga do dawo don kam
1: e wodi
0: watta gon wada non no
1: e wodi kulle go mona wonnon do ni fafa e ko duudi duuda fa mangumi te suka ma wadi baade fu moda janta dum a yenna dum no pakkida fu ma afia no pakkida fu dum do woyitinta suka dum do woyitinta suka te suka ma wadi ko hana fu no dumo jonna mota e hakkilla ko garuda on wane ta acu amo sanam hakkati di hakkati ko no dudama ta nyaasa mo bo
0: amo sanemo
1: o anita ni mabe ite mara na ne o data ne ni ite mara nan dai no nan danno
0: no wono abada
1: amma ta anya asamo fa ko o hula o jibo kade ta hakkilo makko bugan go e gata gonda dum ga saka saka don gadan tamo wane a ko garuda o non noy wadi ko kadida dum ni dum hanuma wadon gada dum na ta jami mo non hakkilo ma e fukki amma mo sese gum kanko titi atam bene makko bisoto e majjum gan o yida ga jide ma bene ma bisi e majjum to hakkilo makko to joli ko non fu daga ko jamda dun ba jango o wani no yiri ite ma non no yiri ma non o yida kanko ti o yire non non daga don ba jango no taako adugo iri ka don kare
0: non
1: o no taako amma hande happamu fiya lojo gan wadi ni ni happamu do ma don fiya
0: yawan kare fiya
1: ta fi agi no wala go an jang ba fiya mo hulta ba fi mo bo hulta ma
0: kare
1: hatta mo bo ko wadan no wada dum ta di gada kan to wadi go do ya o an dindin o wadi wada ya fiya o wada wa ta di fiya
0: namma to non fiya ba de fiya hanne
1: kan ba foni tinta suka
0: kan ba mo foni tinta suka
1: nyalane go accu kawita batu e pide nyalane gombo batu tinti
0: do tibi gondo en ane wobbe kanu barada suka goddo barada suka gokka fu bato dai suka won suka ane ka
1: batu ane ko batu
0: dema ko da boy
1: ane do tije yoto e wo suka be dogga kon ba ba wadi e mai iru no woda
0: ai hane ne kan to baba bai ce su ga wuro budu an kan no baba bai
1: ce eh to juka hanwa to ni yottike wuro mudun cikon mun dogga ah baba mi waidi to yottike bu atan ko duudi makko batti ko nyalluno e wada e wuro ngon daga subaka
0: nomme wadi e njata sane bandirabe mimili en bodi filame de kay njari en jaa joni faldo alasa muraje bisisi e jehen kokke himbe nodda nodda gonga mego dum bedon dey ekitete dey jangnete badi bodun dey golle meden e mego dum bedon mabbe mego dum jamu dey majjo e meketino do modon joni lamba me di bare bodon ko ganyo itonyo um banji e go didi e jenay tati e banji jedidi e jeego jedidi e didi to dum bo banji e go jenai e jeego go e jididi joy e jenai a mi yetake do ngokka yo banji e go jenai e jeego nay e didi go e jididi joy e jenai to non me ketine ndoro mo bandira en bali jam
2: e jano wanu
0: vin e jawala kuma no get vin e ko ko zero
2: yam pele
0: ta
2: ala be tan ga bino no yo
0: ase
2: Acho sabido to di ona gan dogga nando nai do giwo taro jahi jahi saoli
0: nomme nomme
2: duro ta taro jahi ran jahi saoli
0: nomme
2: wa kan boka buku jabo badika arao ko suka go beto on dido sai bai nai ma ena di ke sabo pando ka sai ai no banai wa ne mbe ke sa ai dombo ka de to ai wa ne mplago
0: nomme
2: Nai boka ero ka ero ai ebu buru dun toeran iyo.
0: Non kai.
2: Tau ko siang ya ebu ene ngi dege.
0: Wadi sane. Yeti sane. Men yeti. Godo kade wara fadu. Embali jam. Embali jam.

0: godi bariki
1: pinde
2: te jama la bazar ngara
1: to do sala ke bim bitte falo
2: eh to men bitte o eh
1: hanna filla am gado mino mino belate kan gaduda
2: ah no me ane ngai ane me lade
1: e godi me mi jani wonta
2: ah weli bazane
1: e godi ubani di hu edi cheni cheni kan gando igo ango banno
2: eh
1: di amengo
2: eh
1: ubani kaga na ubani nage bona
2: oh ubani taga nono nage ubide bogani no
1: oh bala bo etere kambo
2: aha
1: to ngamaji don atere ngatirira ngawitayo we yangine suka bia bia tedunga ma bia hubunga ma ani anda umine tawde nga umengumi mentai mino mbe lade do mentau neto ikino himbe no doi hida lade ke kubamo
2: oh oh
1: to kashe ni kubani tagare hubani nage so anda bo bao nje hidia wati ene fufude ani shokwile ho fudo no lalabi abia ambia mo hedipa ho fudo do
2: aha
1: bao yemo ani valenu
2: no me
1: mabia atakoa kwa zama mabia ni tugai mabia ya takoa kwa elokele uwe kilamwa
2: no me
1: todo ye kilinda mboga ama ole kadudu emu bo ewa ino kunga aholamwa aka ujori do handa ujoro do mabu lado ombata lado onaraga
2: Wadugo
1: wa ana afena pahiji mago ogia nomba iwa ma kiremo ilala bo yetedia
2: oh hana hana wata unuko mako dei hala mo no mobe
1: ye uye ge to wati umora avyo ambia ge zawire ge ujudi unuko karamu barugo to den ata wotu aro
2: no wo tenu
1: wari ne dego me suka komendu de me poti go roro yi mo go go ogio no nyalu de ya wa ore gente no dubi to ana wira mo go go sana no mo nyali ja no wa iko ko wiru ne nyalu de ya afino Anbare ko barame ayba ko nyane hebi ko to hinga wayi to munyane ko wiya ge nyamo de inama
2: eh
1: ko do ya akimo suka ba ana go nari ho laga no to wono wanya bare
2: oh
1: ta limo ilala to hu nyane hebi ko nyande ba wa ke ta ko nyande ba waida
2: no me no me
1: wono ko kidinde ganjango hetina
2: wo de sane
1: so
2: yeti bazatu ngara wali bedake
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Inna mara.
3: Sama kaso daga ngai daki.
2: Sama kaso me goda be da de filla be de kane garo.
3: Ah to barano suka ala no bi da to suka handir daga de jom oidi suka no mano e do me.
2: Mhm.
3: Suka yo ibe golle enu mano e do.
2: Le de mano e do.
3: Le o wawa to ngori hande jondo na o rama daga nyane nyane na fitta daga hande to nay jwata me.
2: Mhm.
3: ba ko ba dinamo wona ko to doki don go sai ande kan go to sai do wona o da le go go ya de anni anni ma wan aba le ga to anna no do na no ne bi ne le ga na lo baba
2: mhm
3: no ku je go du baro jo ta jo jo da ke le ga na ji
2: alo
1: assalamu
2: alaikum inna mara
1: Biyo
2: gaya mi tini kai goda be da de fila be de kane ka de
1: to godin be da tawon jondan in de to duye ne ina ani suka kan ko mi ni la baba mu ala ko fio
2: eh
1: am da de daro za de meta do bomba zuma ya mo tinna zakadi ba mi ka de ron do wa yo fio de ni de o ta ya wa jobe
2: eh
1: Dena taan ko tinno o jori do dena taan baato dire tan ko tinne.
2: Ehe.
1: Yando wadi dena kaado bondo o bu ko ajata di bako do mo wiya kai kaado do de di mo be an joge makko.
2: Aha.
1: Dena taan baato dire tan ko tinna awa ga di ja do awa ina ne di maato di janna wa liya taan go gidan dan law dan law.
2: O taan hakilani ki e ko kerere. No, man.
3: I'm going to go to the house.
2: Mbali jam.

0: Embali jam.
1: Saya nak balik.
0: Ini mana?
1: Abubakar.
0: Abubakar.
1: Bagapan.
0: Guda beda Abubakar bagapan.
1: To hati beda gua suka hati lo dari duluan deh kang. Kita di nusana sana kau hari nombor. Ami nukum ma suka duluan nunggu anda pasti nama naik cawidi. Ma owita ola go ba oji. So jadi aja burun tu. Ayam mungkin naya aja awet cungfani, ya aja awet cungfani. Angkat ini jangka anak ni so jadi. So dega dong ufuk dan tawatu go dong hakil lo. Wood naya gitara kolam wood naya gitara kodi kauri deh badi jawara. Dega dong kan dah kuasa handa dulu.
0: Anak badi wala dulu.
1: Oh saya to wood buat saya kata gitara jangka tadi dijangkit dong kan dong kawan. Kadang dega tu gitu doh an saya doh kan kue aja nana handa naya sangkit doh deh badi jawara. Ko godon beda de
0: nan men jetti masane Abubakar men chani jetti pane acha no ala san daga to dai sa temi ko kare yayi wodo sane sane ama nan ne hande duga meden witinun fila hanga budu illa duande ama gan Allah gan fuga hala duande gamoto en dari to yama jangire tagara fu ikire tagara dum butunu
2: daga deme
0: demenun ha gole yira bunun dum de butunu no na yira bu kantino gato nunun no duti wata non yira wata
2: nunun no hudu yahita ta holla duga bo adema bo daga adema gan jonko ba
0: salate daga
2: dema ta holla do suga acuta yaha ko kamo jalo makko putiya wata daga de to awa kano wondema wondema to faato gi jonto awa nyanni dun ga awa fa se nanan mo ganta ta yo bitimo fu ore man ko hani le mego ore man ko hana le mego
0: no me don budu
2: sacce nanamo
0: wodi sene
2: iba mudu
0: ko ngasate wada ke sene sene ganto ndare fu jonno en sate mene ko kale do dari gonga en jetta sene labi de didu sene sene ganto yama jangine ma kokuru mo buri jore ne fu ko lati do nuddu do sene mla en batanino do nedaku gampulo kanu anira nedaku gon nedaku mum lati ko janginte hanno batudum sanana do tijo han te dinadu budo ma fu han te dinadu ko suga iga tuke pete holletedu kango dito make holla suga mako no en do tiro han chan tanadu do tijo hana e jodi a jodi yotto tedum a jodi hani ko yotto vali umura to kanu acha da keba debbo la keba ko ko ya debbo la wi suga ru wane be godi hakkilo sanne a da don da da debbo fu dum sadata ta to dum da da ta ne debbo fu dum sadata heba lallaw anana su hade badi bonni bo ana a suga wuro be do be anina ka badi bonni be bujata be jarata be porata to numbutu goddum majum be galana be chusata wadi dum gambe kalano me gayga be petton to ta dum butu waliti de gonki mede to kamolati plaku gorokaku e gang ta wada hune e dum funiti fu alati no agoyki dannu
2: ba mo dum su ko munnu no
0: ehe ga alati don goyki dinno gaume a anni afadai a hulata akade
2: dindi
0: da ani afada fu ahulata ani ko gatta butlati hono ko fonidi fu ata ngade alota kanu ati pullo e nira gorkaku aita ko gurude hande subaka dum batin kanu men jitte sane sane banira be non ketine de fila ka do e bubu jobo kan hono ko munano minti ambe jobo do men dara to wado kade nyane mawne warore bitem potem de la dunos na jene jenera alassa mo rejimi sisi kanko be hedi badane de men channo sane banira wado be dake

0: donko ya bi kuako mena windron sayrum biru famiyu na bune onyenu gindi yari nemi gune mun didiru ha amaka win titi okia one o mi yuwa mi ni widanti yuwu wi murauda yemi guye onyenu gindi yari ama bibe biaba bi nyenu mo tumisara yuwa kanon dabinu yindro gaye ya wonu mo kadebu
1: yawa ala nyu ame tukage direge
2: nam
1: kuna mwa mbiraja
2: oh
1: ana yan dede san ya mana ya dede ha
2: ah nana yan dede san buyi yara yeno mindi
1: so sana sala gi ba sanga gi rama
2: oh ye sona ga gi rama ge ma windro is sel kwa so go do yeno ge kurai ga dro ya ba manko kai kwa ba ba yeno ge bana aba maba bi mo au bibu yiru au ton au bi turo droyo nseru kwa krowi banne bu yinyo ge yara no wara yinyo ge moga wimbi bura au bank bu yinyo ge yara win titiwa ko meri a nemme na nemwo ga nemini bibu yiru ni ya mankwa me mana ma dante ko nda uso ama bibu sisi ama gaubara ma tebu yego bune ne biti ago manem waruso wiga winduran no sina wolo au bibu yiru au ita winduran daunga selgo ko pune yiru ya wikwa au tia e ya wikwa
1: drege go morada sama go nyoro gede
2: onia kwa mago morada ko kura yenu ndime ma onpo drogo so ma oga unwi suwe unga wanyenu mino
1: Unpo wi morada pa mara nyelo ge mo unga bibe nei.
2: To ko pe morada pa unga yeno domi win bi baba yeno mo. Wi ka bibe baba yeno ge mo. We bibe ba ngina tura ba yeno neni. Ko pe yeno ge go haya kwa.
1: Boga morada.
2: Boga wi morada.
1: Ala ne morada go yeno de ya medre.
2: Awo yeno mi yeno baga nene. Yeno ge ba ma bana ga winduro ge mbao. Manyiro ge babana oga winduro be yiru maga nyano baga o ba umore magia wiga wimbi baba nyano ge mu bibe aba nyano mu ama ko nyano ge no idua
1: mana ko ku kura woni na won wa so ko ku kura we mada ba unyano ge mu ndeni mu
2: nemi o
1: bimo ya nyano ge mu
2: ko ku kura we morada ama nyano ge wimbi baba nyano ge mu ko nyano ge ngai unana
1: ya go nyen ga ti unge ga nguna namo
2: oh
1: ba le gina bi banga
2: ba me bi le banga pa
1: unha na u haya duge wi ago haya engo mwa
2: wi ya nyemi go mbirmo se bi be buga da oga saturi e bo ga ti nguna noko
1: droi mo ma ne
2: droi mo bu ge ma sambe hande man ko te gi awura bi ra gi awura droi mo ba no ma mo amama batule ba swa gi o so go swi drum mo ban no mamo ne yeno geso mea domite kadabiru ma tonu da osero kwa win bi bagun dele ga tura bune mo age uno age bi bun tube bare kwa me bake bi be bugo se bambe afani ga kwa me be ntube nwolo ye ya ga kro iwa ton kro ma ye me ga kwa win bi bun tube sanga ya kwa wingari
1: mana wan waso mobe ban damo yeno keso
2: ban damo ban no mamo ama ban damo
1: ma hena bugo kuro yeno kede ya wi ago ha ya ha
2: dede so
1: ngobi yomo na ya ra ago senda
2: kuro wi wi yeno ge mo ga wi mbibu mobe
1: ban damo mbe
2: ban damo yeno keso bogo de pinbo gai una na yero geso ama banda mo
1: enya ge mo enya wo
2: anwa yero ndro ban no mamo dro ko e dro ntombo ban no mamo yero geso bibe umbibo yiroa ka be mero be ba yero genga ye o ban no mamo na nagati anyora
1: o ka deti anyora
2: o ban no mamo so
1: ba dro we unte mo be ba wa be ko bank pe bu ma ye afan e ba ma pe won yin o ge afan di
2: bogo mi bogo ye afan di figo drorun won ogo mo a o mo ogo mo wa

0: Gwe gite ko mommi ko te birwa wa. Ongo te ko ga miri ko te ko.
1: Mate yara
0: ko te on te ya ku yinu ya shwa shwa toro om.
1: On te yara mon boko bo yara re de.
0: Win te u ban te ya ba wi yara mo.
1: Ba ma ha ko ga yai.
0: Win so atabe.
1: Win te ya win yero do.
0: Win yero wa. On po win te ba mi ga ha win yero mi. Gwe ki ga wa on po te ko nkan kam. Wi ma ye ge mo. Kam mo yinu wa ga dure aga ko ga ha da ga ha ti hirume. Me yi ba ka ko. Aye mo wanti gwo gwo run shone ya mo mega won wanti ti mega ama yin yin tare me gwo yin yin ga gwo ga wuri ga mo ga kam me aye won ama ya won bi won ama ya ama de ni gan gan won ama rufu won yin won yin ro ya yin ni ni amba ya ni ran dro ama ni dro se yin gun we ni gan mo pa gan kam ku won ge ho ah baba mo bi bin ga bu ko no ma do bu ni wan ya won
1: yo yin yin mo
0: yi yin mo gugu kai ku be wa ro kan ku ro gungun ke
1: ya ya wi amu ya ki ya ga gungun ko
0: iron do win ti ji ku en ti bi bi so o yin ge mo fa de ga mero o wa do le bi mo wi ti ko si o yin ge de ya so te o na ti bo ya ro be wa la ha na hun ba na be en bi o bi bi mo ama mo pa do
1: me na da hita en da nku a sa ye kana mo ma nku a me pa ku ro wi nga do le bi mo pa ba bu mu asina ba ba na wa hine nan kwadro yi sero kwa bugo kurawe yaro nyino yaro
0: irundro
1: dede ya mi
0: yemi kaduga mama mabiga se ya ho mammo ba anu mama onyi ge mba ho
1: awo me hu ya ba
0: wi ga kurai ba ha be we ni
1: o be ba be nko kai kwa
0: baga me kurai nyi ge si nugo se ya
1: ama na kuga se
0: ya mo me ko ego si ra re yi ge ho gun ki da ko ko yo ki ko complete ye so
1: ba ya nka wi ba ko kai kwa ba nyi no ge ba
0: ya ma ya ma ya ya mo yinu lewo se hay mi hungo wa yaya
1: mena oduro bi o ma yinu bi
0: o oduro bi wa yinu bi o ko ma do wu sa o
1: ai
2: na
1: ana
2: igba heta ye giro ana igba heta ye giro igba sta ye igba si giro mi gun ye pro di di ra mi gun mba no su hiba na ga ma yinu ko ka mi ho mi gun ana mo wa ri adi mo mi ni te yan yinu ro mo ati ta data go si o mo mo nu ma sari ya he ka hun wu sa do do mi ban son amera kadabinu sara iwadi mbe hagino mini gumi
1: ikura
2: tonu ka ndro ba nwa bi yiro bi aba woyin wa harai kwa mi gumi ba ka ikuru kwa mi gumi mogo kuma mbe abi ganga mi bon mi rubu mi san pe hobi gagere tune o banka ngara kwa mi nwo bu mogo kadima doin dongu
1: sa e ko kai ba nda yin mo ba ba yin ko iwa ma ko iwa ma
2: to bi wo ko ko ni buya ba buya mo mena gidi ti ho doi do sari ko apara de ma ngono bu wa uma e mo bu bara na basi wa ba jara ba ba nyora ma o he ko wi yin ye yin biru tonu bi bu ni mo ka duro wi ko bu da wu ne bu he wi yin gindi yari ka bibe bibe bira ba yin gimo bibe ba yin gimo me
1: Ebe ha bibi mu.
2: Eh?
1: Be o bibi mu.
2: Wi sai kwa me wi bibi me.
1: Wi mu ba bibi mu.
2: Ama
1: wi mu ba bibi wi ma ba bibi mu.
2: Ma ba kam.
1: Ba bo he ka na mi ara yi.
2: Ayo gina no. Sunday fois. Ba wa ba la wa ka kure pa ma hun ganga mu. Hm? Sai wa mu da binu fa. Ba la wa ka kure ba hun ganga mu. Ma ni ru do sari kwa. Bibi he ga wala. Go sari wi ra ma bibi ne. Go sari wi ra buru yari une o. Bibi ni ni akun bi ni ni bubi ti gawe gawe ma wa tun u wi eh mo wi sai kwa awi won o wi sai kwa u wi bi ti gawe mo nyiro gar ga diriwa me ga ga ye ira oki ira oki o ma ino matura wi bi ba ko bi wi bi ba ko bi asi ya padi ma bi ye wi sai kwa mi gumi wi amani mo mi gumi padi ma padi yo wa harama amara yo ga kura nyiro un sai kwa pe kuro nyiro ya ka bi wi kuro ni unyiru gendi yaru kaku wa haa mne gwari nye wamo binti ti unu wabu barambi yamu ya maa haa yuguka mungu sada ya biyara mungu unu hewa la mana iwa mana inua kagi yara mungu unu hawe tonu bi babu ne u winkura u nyiru gendi yaru kabibi kabibi kabibi wabu ne bibu nobu babu ne u nyiru gendi yaru yinso nyiru gendi kagia haa ngumedro yu wa mani diri sami babi uwa hara imo migumi mana inua sayo
1: eh la ko he kura kura yin wa yin no ge un no ge mo ba umaga mo ta do
2: ko ko yin no ge mo bo ga mori dangia dindi
1: bamba
2: ba ko ga bibedi ya bibe bibe balana ba

0: bankpia banana bansi bankpia wai kobi ngari kuma kan proi
1: ponga hewa mura yiro pa maga nyinu kinga
0: ponga nyinu kinga yimu namo ponga gimo do yin biwo so awu yimo kamo mu ne ntiti so
1: debi na agba heta bigia wi mo bebe maga wi waha kwa ni
0: wi mo bebe
1: maga mam debi hane uboro mi wi mmiru wa mi wi etundu wa mi nuno binu wa mi ma wonti ba ma mi
0: ya
1: be ba ma ba be
0: no bu ma be ayo ga mo bu nuno bu mo bu abin gari yiri ni ne ba ka mi ru bi su bin gari ko bo ku bala dinye ni gumi makro ha de me hu wi gba sira giro ma pa ko ha ula kai mo unye me ko ga bi ne ni gumi pa banka ba bi bi ko ya di di ha
1: mi wa we ma wa mi
0: ba no ga mu na mu ra wa mi mama ko man ku di ga mu ya mi gumi ka ha bi ne di no da bi ya ni gumi po o ye lu edu ke pa ha bi ne o ye mi gumi suru ka suru la ma yin gumi mo podo
2: ba wa ngu me
0: ba ka mi ru bi u bi bonu kwa yo ko pa ku ra bi hu ama to ru gbi u bu he bo ra wa u bi bu yiru mu a u bi bu ita bebe yara kapuro yi kabibe poro yi nye bu nyerugeni yeri uba magara be sana ira wahai kwa ka wi
1: mwe banga wi wahai kwa yara e
0: mwe
1: ba yi kwa kwa kwa kwa yi kwa
0: ma bu anyo mwe bu ka mwe ka mwe bebe ngeri adi adi hubi nge mwe bebe mwe hubi gya mwe ya nene
1: kwa mwe
0: kwa mwe same hao ne wi kwa wen dora wan ira rani yinu minu
1: shokuro ba wi toa indi mi ala
0: ba yi toa indi baba kwa yiko baba kai ko yengo ige mai suruko yi wallahi yabe yan kan hubu sado to gbi kage ni
1: ga era ga yi karun ne
0: kamun kamun ne ni to wallahi na yi waye yi karun karun wonu ko to bora gbi ubi kuro ka bi udiri ba uda bu yin ni gege
1: kuro wi un wi tona o dura mo mi o ne kuro wi un wi tona o dura mo
0: kuro
1: mo un ti ba ma wi mo mi
0: ba wi mo anu amena giro o nene makro yi mo wa
1: mo be nyi mo wa adro
0: yi asuru ko ya ba wa ya be na be du wi mara
1: be
0: nyi yo wa yi wa si o me
1: o se ka ha be ba bibi o mba ma a ma bi o mbe
0: ya
1: aga ku ra ko mbe
0: ah mani ngari ye mi gun ye ya ya ai di wi na na ya wa di ya wa di ya
1: wa ko
3: ara yi ngai so a no go so hin na ware ingbe da mo gabu bangbe da mo bu ga go ke o ko sia yo wa kronu gya inaga mu ndo ne a ne nanen ke wona kinane ankwa gbiraima ke damu gogu mambitan ku udwaime be uga ba wita oba moiza me uga ke umu yero wa wan kagbi wan bi ne ne munogu au ne mogu tsoni nu kwane sonu
0: mai
1: yama yo he kwa mi hon ba ma ko
3: boko
1: na yo kwa me yo ne we ba he we are in ke kwa me
0: e wa mi gu he te mi gu me
3: e ye when
0: we na we ba he sa ho wa ku do no we ya ko ne we
3: mu ko ne
0: e bo ka bi
3: na mi na bu na bu si na mi to ba ya ma ne ku ra we ba mo ma draw ba mo mo me ro mo mi ge ma be han go wa ba re go ga wa ne ne nga ku ra go go ne to nen duro nyeno ge we u baba domi biara basige wa mero sige ma magogo ya hikwe to ko ego buigu uneto yanwa yeguso kwa mini se ho suruko ama baga mero nyeno ge so ko pe dinun dabi ko boneto mero dinogini gengobi mwega namwe mwema ba dinogini gengobi mwega namwe
1: Dege ya se ya mo.
0: Ya se.
1: Gabon
3: gabon goro gongoro ga gongia guntia.
1: Gaba go poko me.
3: Gaba go
1: go ma nyina.
3: Go ma nyina. Ya na ga ne goro ndia ya wa. Parce que we go buigu there soni ni nendro na wa win sona za ma seri u almai dei. Ya kwa nengia. Ama ma bu woro bu mi. Ya ra se. Deme ara igiro ya ra se mi gia. Kwa ogaba laga e mome ba agunwe mo biramo ono ne sama ga grandpa baba so iru kwa ba grandmama ba agabe so iru kwa suma da hobe suben alafia wa kwa ogaba aiku gao mima bogo ne
1: ba he david ba aiku wa mindireke
3: yega wa yega ako sugu ne ya gura kume
0: maga ya baga yi wahiru na ya kwa kume
3: wa hoko hawa madugi hawa yebawe maki yore huya ngosi si wi la wing beba gi ago e ba on figo ho go gelewa beba ma ben ko ago ya kwa ben gi don ne mi boye nu ganu wa ba bara ton kro gara ba ba ba wo de ba men no go ma go ne za drogu doto wa ka koto go ndenge na ma witora ba mara be ba ti bo bo be disha ne mi ne bu kro yara yinu ndi yanga ma notia ba ma wa no ndabiru ya kura drogo kunwa ka wi wono go aba wa harako bara aga yinu bana yengi amba mega sa wi ga win drobe yirua beti mamba man ka go buga yedanko ama mi awono mo so do baba e ka ida
1: mi ga wa wa da mi ga wa o dire ge unha
3: ora si na pete mora da bia ya we ni na mo no ga no ye ye nu ga iba ne drongu wan wan worongu mo go pin o kurosoa o nga bara ga ikoni ama yesu
0: ama ni yesu na mi
3: ama te ba be ba bo heni ba iko bu ma isa ko abo heni ba iko sang sang go wa ye nura ama ya drongu la ga iko nuno yu ngo me mo wi ba bu ga bibe sia
1: ba
3: kurongu ma ga gangia de urada wa ma ego nwe gam ama te we cross swami ten rogi ari osa wami ni ademe kombi bentu bi gumo o ma da kuramo kadi abu edaro te ba yin namo
1: mena
3: mi mo mo wono crosswa ba yin namo te
1: ma bank
3: ko ko ya wa wono cro a o mo cro
1: ya wa
3: Yan damo te kurawin kurawin win je no ho ba won ye ndi yara
1: o ba wo murado
3: ba wo murado
1: o konti o nyenoge mo
3: konti o nyenoge mo to mega hega te kare sawara ti a mu be ba kama kaka ka kurawin ba to sawara mbate te ho benti ba be ye be bi mo be be bi tondo bi mo bo rami ide ye ma ba nuka wa nyege so aho benti yime igede yi ho ga ga hokuro higa ha nora yinu ndo no aga okuri kure ko bang pogo mbe buru mita de ba hon dankiri
0: na
1: ko ko ba mi ga mura ha ba mura ta o da mi
3: ba mi ga muri ko po be se hi wa da be wa be dankiri wu mbugo mi gum mai ki ta gidi wa e ma dengi wa hi
0: ye mbiru yinu ndo ba ya wa ha girmo mi ni gumi ko mi arho wa yin da yaman pa mi te yiro wa mawo amani mo agim kunyin ho mo ge kunyin ho mo ge e kura win ti mbe ko ne o
3: ye pro mo
0: ye kura wi ho mo me he ama be mi ba wa mi gun mi be mi ba wa mi gun kin ma kro yara mi gun mi
1: ma we de mi agirwa no ma ko mbiro tura yin o ti aye o mo
0: o bi be ma bugo ma ja bi bi godu bi be ra yin ngi mo me kro ra yin ngi mo imanye sawara yira bakwa ndam baba beri baka baka baka yinu ge kwa yen biru tuwa gara wa bi ha sara sara sara sara wa hi migu maton guya baka bigi dibu yo nini bune bugo ndam beri bu kosia hewi almani ya ba noni wiye ma do bufwa na ta wa mi nugumi na ne tengu mo inye dibu ya ne di anda ne ko inye
3: mena
0: oui ça on nyema wo manya ka na dibu di saka won oyemo gion to ni na winyere ge yara no ama baikimi
3: so ru amanda kura ya da ogobi wa ma
0: ka ge bi ya mo won ko he
1: ma na no so so rek nya wi ya pa ma dun ma e bon wa won de de wa ma ton kura mo re ma wi ngo gan kan tura win dro na da on bora on sere kwa de de ra ku dro mo bu kura ye yara nyeron di yeso kwa wiko mwakwa oda
2: Salamu alaikum
1: Walaikum assalam
0: Salamu bube
2: Yandu wallahi be ko lai to agina ya
1: yawa
2: tama mi ga go ko lu
1: afa ko sambo
2: wala alaji wo bu ga yi lo
1: din wa yi lo
2: alaji ne
1: alaji
2: alai kan ji wo ga yi go ya
1: aha
0: ziyara
2: ba yi ka ba na mo ha
1: oh
2: wala ho to mo ko ni mo ha
1: na
2: oh
1: ba pro me
2: wala yo gai bi alai bi ani gai bi bi au bi anu
1: ya ma sa se la sam ko an so yi ana akuna
4: yunro
1: eh afa foto
4: naam
1: alfa foto
4: naam
1: agai ko
4: ya ya se to ra puro
1: ya ma
0: se ra
4: anu mo yunro
1: oh
4: wa yi me
1: oh
4: so then we ne o ye ga ya turara
1: ah ha
4: Where we are going to move
1: me? Banga Murapa da.
4: I do, Dama.
1: Huh?
4: Who can be my own? Can be my young give
1: me? Oh.
4: We ain't here, see, I'm more.
1: Yeah, I'm not going over. I'm a photo.
0: Photo's wrong.
1: I'm not going.
2: I'm not.
1: Eh?
2: Quando?
1: Rafia, I'm going to sugar.
2: I'm a father.
1: I'm a father. No.
2: I'm
1: not going to give you.
2: Hello, Jindo.
1: Oh.
2: Ndi ma dine be e kanjo o de mi. Ko la yire mo.
1: Mhm.
2: Ama dire mi an nan ya.
1: Oh.
2: Ko be ko ko yire ho.
1: Na na.
2: Dire dire mi an nan ko ma ko ko yire ho nu.
1: Ko ba de ba.
2: De to o do be ko ko. Mo la ko mo de ga ire ga ni na ka wi ga ha ga yi. Na alo ya de mo.
1: Sa sa.
2: Wo tondela ni na tawira sha ayi. Mhm. Ya ko lengo mo wa do en ku ba ta mo ni ma do pa fuwa. Ko pa ba ha ban ku ba ban la kan kan mo ni ho.
1: Ban ku ba ban ga to mo.
2: Eh je na wa wa. Ama ba hun ba ni na mo ko ni ko ba ba ni ni ku je ko na ni ta ga ta. Mhm. Ko na ya fa fa ni ho ko ko ko ko ko ndo ku.
1: Me na me.
2: Ko ni ku ba do na ni ta ga ta.
1: I'm going to go to the house.
5: Do pa do pa kanu ya ba ya yenu choni to be bam pam pe wi ya
1: hmm
5: yenu bi ba ami to be bam dam pe wi ya la
1: mena wi ya wi yenu mo
5: oh
1: ba mo la da wi ya yenu ke mo
5: wo su ami be ko pe wi ya ama mangu mi ba yi be ni un ka ko ne bi ya ya wa ya na ye un ye ndam
0: wa to draw will be kin we for me go me draw ko ko bi yara yin gundi
5: ko be yi bi mi ban ko bi yara
0: eh
5: abi de ko bo ko bi ko ma e nene
1: me la me
5: he cha ho bi be ga ya pin ya
1: oh
5: babu bra be ko a bi bi be we ya in ba ho
1: ya wa
5: eh
1: se se ra
5: be ka ko ba ma no yi da ko pe wi nene ya ta e ga mo
1: ha
5: ama be be family nyenu bi ba wi nguo do gumi
1: oh
5: un kago un yendamo bi ko ga ne wi nyiru ya
1: aha
5: un yendamo
1: ba
5: yin mero pa un pe epo
1: ya wa
5: ah kwa so na de na de boja
1: sasa ya da to sona pe
5: ni do daga
1: bale yo
5: naam
1: sa pala na dare
5: na wa dare ni na gonta ke
1: afai ko
5: eh ala di kan si daga ga yin zuwa mi
1: mana
5: Now I love you, can you see? Truthfully, yeah, they call what Yamia
1: Yama,
5: what was Yamia?
1: Anakuna, Mabano Suga,
6: wonderful,
1: Lafia.
6: It's
1: a small of Mosul. It's a
6: small of Iko. Go away,
1: oh,
6: young, you know, more of it.
1: Yawa. Ito mina. Ana akuna.
7: Hmm, ikwa ndo.
1: Lafia.
7: Ana kote.
1: Tohamu kabalansuka.
7: Oh. Kwa ya.
1: ora yaro
7: oh
1: anda bira giu
7: baba alo
1: afa iko ko yaro
7: ga ide mama
1: oh
7: woni monga do e bi mo ko ego man kon si na yen be ho winti
1: to
7: adon mon ti e ko e ga do e bi mo
1: oh
7: ah ya o enpe enpe enpe ya la yen
1: ta o mo pa o da
7: ba o man kon da da mo ga yen pa o wa ra ya mo wi yen ko o ya be mo ma ba ba ko ri ya ra ma be da gwa e wi yen ko ba ko e bon ama ya mehola ha
1: mega he kore mi ko ayaro
7: bidira mi ni bidira e
1: ya he kore mi
7: me ma na ude bimo mo bimo ni ti ti ara mo e ti da bimo a o wa o a o o to wi ma pa bi ya yin de mo
1: ya ma
7: o
1: ita na gbanga en pe bira
7: o wo no
1: anna hakuma
8: ha yundro
1: eh
8: ha siwe
1: o nadimu
8: ya ko na bi ha dan
1: afa ko na gimu
8: na ala kan si mu ha de
0: mhm
8: akala la ha he ga ru go be
1: na mi
8: ko ma ya ha yemi dia ba ba ki ko ko ya mi ni
1: oh
8: ko ba
1: idira
8: ha ta gire bo
1: ko na so ala ha kuma kurando ni kurando
8: oh na ko
1: alafia ma ba do suga
8: mọ́lá tó àtìlá ní ìgbọ́ bá ń dì
1: mọ́lá tó àfáà kò
8: èyí ní yà mọ̀ ọ̀gbọ̀n àwọn ìyá rẹ̀ ní ọlọ́wọ́ àti ìyá rẹ̀ ẹ̀bìnrin mọ̀ àgbàdà tí a yìí mọ̀ ọ̀gbọ̀n mọ̀ àgbà yẹn ogé mọ̀
1: ẹ̀mẹ́nà mọ̀ àgbà kò yẹ ẹ̀yìn ogé ndì
8: etí a yìí mẹ́
1: dọ́nga ẹ̀bì rẹ̀ náà
8: ẹ̀ wíńdì ń bà náà
1: o he bi he bangi awura
8: he bangi awura ye ko nja na o de nye mo ge bi ame
1: baba gi ayi na ni
8: e bangi ayi na mi mo ni de ho ati de o mi ya
1: ya wa
8: ma
1: to kwa so he ala ha kuma
9: assalamu alaikum
1: mala mi sura
0: bube
9: ala ikrando
1: bube
9: tam
1: afai ko
9: o to e se mi ga wa mi ni ma ka ha ko mo uka uka dro ibi wo mo ka bi wo ba bi to bi na ma ka ma ha bi yiru ma dro uka sari ko ka ma de de sari ha bu yin wi yara ama te ka ha wi ni ti ti o ke o ka yin le yi
1: oh
9: kan ta ko ha bu ni ha ya ni ne dro o sari ko mi ni e na ko o si na ni na wa ni to na di ru ho ho ko kuni mode wit inia ho mode wit na ude ude ga e kiro mi ko ama be nyene be uno be tro uno be tro mo be e pe nyene yara ma de de ho hasmi wo
1: oh
9: oh
1: mena ba nyere ya ko ku go ka wo nyere ha ya ko
9: ha
1: ne ba o nyere ga ya yo me mena go ku go ka wo nyere ga lu ha ngwe ma wo me
9: Mpia e kande nan kai no mo
1: bi. Ya ma ko so he bu me sasira. Ana akuna.
7: Apia, apia.
1: Ba na suka.
7: Madu, madu.
1: Ba mandi.
7: Mandi.
1: Mandi. Ba da tu e do ko. Madu.
7: Ha?
1: Ara de do ko. Ya wa gitu.
7: Ha.
1: Afai ko.
7: Oh. Then they are fire here to
1: that.
7: We better do it.
1: Ami?
0: Ami.
7: They can come up back far. They can show up.
1: Ta.
7: So, imagine more, they buy more, then people go no. Because you go.
1: Mename.
7: Now go woman, a man, they are do that.
1: Yama.
7: We are do that two, the woman tea, a man
1: squat.
7: Oh. But they might give me. Debo ma kwa de nebo ko no.
1: Mireme.
7: Ba si an sho. Boko in ga e no.
1: Ja.
7: Dobi na e kwa na kai kwa mpana. Na wono wa tari. To. Ma de na wono bu bana ga ko bi ni ni yari. Ba ma ni ni yari.
0: O he bi bu.
7: Ya man de. O wa bi bu ma de wi ne.
0: Allah akbar.
7: Ah.
1: Ga ya sa sela sa no ya giro ha nyiro bi.
10: Hey! Na ni agira ga para kana.
1: Sogo tontu.
10: Oro ma ba wura ma ge ge
11: insa. Na na de so oro ge ge anti kwana ka tonu tare si na oro ge de kwa ni yero so eh.
10: Ana hakuma. Kula mami.
12: Ala pia.
10: Mara ni suka.
12: Absolute ya ke ko ndi.
10: Absolute ka faiko.
12: Toko mola yero ta ruku aku mola yero di mo kai.
10: To. Ba kan gire.
12: Yini ba ka di mo. Ngani ya ko she ya.
10: Bami ati ya kapado kia mwa dami.
12: Oh, yuko kwenko. Kwa mwa da kanyiru kwa mwa. Yuko kwenko.
10: Yawa absonik. Ita mina.
12: Kwa mkwansi.
10: Soko njira megi son buti ni, delege.
3: Naam.
10: Sa faye wili go mwami. Nawa buti bekpro mhade. Nyati me idami ba ba hita wi la kin yo ko na
3: ba ba chati ahwan se bo mi mo ha ga bi
0: ba se zi kun kan kun
3: eh
10: afa ko drege
3: gama ba se te giro mi ba ma nkro wi ungun bi mo wari e ba kwa ga dro wi ba ga yeno ge bana dro in dono on biro mero bi hiru bogo sina ge ma guson gunde kabem bi warabem ba we udona menna nyenu yirwa bogo tiawi won
10: aw tiame dirige
3: to nyenu tiaro bogo wi badi no won ma wi nyenu o ma diru gar moa don u ba mo ami domi ka duro ba ba wari ko ba ga ibana ba manye yewa kro bogurama aw so ba ko u duro so mi ba ga ibana bagun baba ngum bimo kura wi gan mon ma sugo seria sinyo ma ye tonu kwa sugo idi kwa sewa kura wi seria mo ba ngun ga dura bimo eh o ya ngun ga dura bimo ma dura to bi de no we wi ga dura ba ye ba ye yoko o dura ndo on biru be be go to bi di mi kara be ye ka ruwa kura wi don ba ye menga kwa ndira kura wi gan mo
10: drege sugo kan na ma te kwa makro wi o sere kwa nduro wi ya ti o momi de de win tombo go ma na bo bo bo
3: e win tombo bogo na ama baba na baba go gere so
10: e bo na be mbi wi a nyelo gere ka ha bana ba ki o yo ko ha bi ku ma wa no
3: do za drogun wa
10: a bi me
3: e bi gun wa no kro tombo go na migia Migi abogo na ma.
10: Bai to ha bai to.
0: Kino muri. Kino muri.
3: Ano mo we de.
0: Na
3: swati aho. Won ga kodi ho mi ho gune. Hite ya mandere ne mine. Mi swane akura igunga go ngua ibi mo mi. Magati abune de de ho. Magunga bi mo. Yen da bi no ba mo ga don yen de uma yi ho ga bi. Mogere dre bimo uha win yige mo kasiri hawa yemi go nane wa kire nguka igamo
10: nguka we bimo nyino ge biyo
3: mo go yige mo bimo gigi ho ngo nga wa kakaka da
10: right there konpo nguka we bimo pa sogdo ma we suno kire nyino ge mba so man
3: iga ma ye yiro ndo na ware na ma isa kwa na ware ya kwade me bu manga so mi na ko re nyero ge ntire no banni wa ma ba sirigba oda we go in duro ba nyenu bana baba go bimo ado
10: ba hita
3: de ye ne na wanga ge no
10: awo ade yo ye bi e fai mi
3: de duro ho an re dam mo kwa ko muru he an duro bimo
10: o biya ha
3: biya ha gan wiro gira mi ho ma na ma ti ma ge ko da ga so yo han tan wa be hen ge ho ma na ki so hiya ira te baba ye wi re he gan ha ne duro wi ora ko go bimo ma o we ko wi fuwa donc bigo won atowo ba dure ndun sey kwa bi ba mala to yeso ko ma yi ho arirmo na yan to ba yire gimo de mi go ngira ma kin shu higan hay won lo
10: ay no so go fa yi go
0: to sa mi ru bi si bu sera bi ba so ko makpuru a mera be ko ya ti mi asi mi go mi fa ya wa igan na mi ya ya fa yi ya dunya so won
3: me wa ha do gimo
0: ya ma wa ha do ke gia
3: me na ga sa
0: tonu wa uyin waru ho uyin wori mo ka yin kuro ben go gun ka bi ga na ga mo mi ho
10: so ko ran da ba ma ga mo me da ba figo figo mo
0: bon d'accord sur que ma mon figo bon donc pa ka ha bu ne o window na bon biro pa ine ikokoro yinu ge yara ba kan bi ti na bi kuro imo wala yinu ge yara bu yan dide ha
10: mo win titi akin
0: o maka mo bu ne win titi akin a o ne o wi ko yinu ge yari wi ke wi murauda ama ite biwi ti aro yiruaro si baba be yinu bebe ben mobu mabu mobu ikudi man ben bine duki bi armani bi armani
10: ala hanga we go mo dede ma I hate to be duge mo mami
0: eh
10: nja ma wa me to be ya ma wa mi
0: ben ban to be ben to be me
13: ben mon to be ben to be
0: awo
10: won mon to be ga won to be
0: awo na man ga bi bu ma si mo ma mo ho ne mon to be ka ne to be ma diri roa ben ban to be yira yi mi wa ko kwen gabina ama ye ha nye o him u bibu mo u bibu deri pe ne o wi ko win to be wa ino ni wi ye wa na ya ha ye
10: mo ba na ba na wi ye
0: ba na wi ye ka
10: agun ho ko ma no mo bu le ye ba ma no
0: ko ba ro de mo un yo sa di kwa mi gumi un ho ko ba ro na sa me ho sige un ye ho do na un sa ho ye ko di na sa ho wa mi gumi wi mo ro i be ko da mi ine ye
10: sa ho wa nda ko nu wen ba wa me ko ne to ye da wo ye we anga
0: o ma ti ko nu gira du Undi ko du ko du ngira.
10: Eh
0: to. To gira bi wa pro yi wa.
10: Ah wi ko gira
0: o. Ko be gira o.
10: Ya wa.
0: Se mi gumi.
10: Se se la mena ki son vote mi ko nyola mi ro si o mi ami ko.
0: Wala si a si a gari wa he ji wala.
10: Ya wa ya wa. Mena ku son hun bra agwasi ya.
13: Amen amen.
10: Ko hun bra agwasi ya ko wa hotu pa wa wa son ro ko.
13: Amen.
10: Nka ti hun.
13: Gunwa ya.
0: Gunwa ra ya ka ge girmu.
13: Mera.
10: Ya wa.
0: So hun di dir ko.
10: Amen.
14: I don't know.

Jogumai, moya, jogumai.

Central Album.

Orungo ebo bi ya uyabu nge galamwe Mia orungo jia Mia orungo urude mai Guru dinda do wad

Carl,

الله وهو الغلاف.

0: Meb supo, sason pe se asa to hoba yogu daba no se daba ni kwen dangi no so de meton bugura o no yin wahala mo to pa yabugi abda o ben modigi no de bugo kwa buga nyan wa to yabu modigi ndwe wangu be nyere osu hi no wahala ye ya wa so saka huku wa ko yin daba no be ba sa ba ga sa ba ki wa mi gun ben tie se da gi ba ma attestation to ba ne ya yera ya bugo kwen yan ga yan mi gun ba go sa bu ga ben tie ni bon ko bo kwa da pa we mo yin daba run wa mi gun gine ko na kin ten yiro ma wati dumbu ya hin yo ra wa won ya so to ba ne si asuma ba ga ya ko wi mo ya pa ko ma mi gun so ai so be ba sa be ngun bu ga ko ba kan mi gun bu da bu no se na yin daba run ma wa de kan daba nwa so ga ba yogu daba ni wi go ba yogu daba ni pin dangira me bi su yi ma so ni po so ara ki
1: FM North na
0: sawe ta son pe se nu sabu ko mi wi aso ma sin bambe da ga ba ne so ga da ba tu boy sabi daba bi ka ha de meton bugura uno yin wahala mo yan wa ogia ngudo no mo to pa bu kin abuda ya bu mbira ga bu be mo digi de banga yan wa mo yabu modigi ndwe bi no angu be nyiro bu suhi wahala ye ko pon iga na so ai so wi sagun yundro u kurawa mi ko mauda u wi tamu gera usama wi la no yin so ko gbon wangelu to jiro onunde ba inu so ara kiu
2: gai ga na mi gai dangira maga kura mwa bahen sunu ho ma kama ha yega wahara bagamo ayeme bane noni yega wuhin fitira ge ma modigi yendugi ga mwa wo demi noni ti ga kimbwe karako ke hun saga nyanu bahen wuhi karaha sa barandugi suga bahen kwan karako mia noni ti ga kimbwe karako me yega mwa yega kongwe ne tono da wawinti modigi dwe demi a modigi dwe na yoro damba yega wene adugi wonna de gunga bwado afa ga sonte ko dede a sura ko do an yen wi do wa ya aga damba yenyi awa wa don kada modigi dwe kade ma so ko wonno idan kire ka wonno idan komi ka wonno idan komi so ya kya ko an ga ko dede ka wonno idan kire so ya kya gunun kuwa an ga ko dede sare ho ka wonno idan komi ma ka wonno idan kire adi mega maga go ha ganu ni andu ni ho go hara ai mi ate ai yiga de ma go sana go me konda kon temo go hara baga go pingu go nu na yin sona ga ngwe ne tonu na se mo de o ga binti mo de ge dui mo de ge yiga ga wonno ni kara ko gun ha mo de ge lu go to gya ada wen dui yoro ma ya tare ga sa anu ma ye ade ma acha ga wonya ngwa o su hia yigo wonya ngwa o su hia ye mi na ne ngi bu kana mo na mi ro bi ko kana mo bo ge mo bo do bi ba no ni so no ko bi o pin bi so bo ne dan ba yi ya ka duge ina ma wi en da kin bi kana bu guna de ye go he na do abu ane ye kun bi ne o ga ye won gi a ade ma ka to ko kwa agbo mo ga kin pa de ba e so agbo won anu so bi mo
0: in wa mi ya sia mi ami so yi bi ntero ye sa mi so nyanga nyanga lugutoro ngwado baba wa baba be lugutoro baso imo ban san lugutoro ngwado be ban ha ben so ban ma san be afani so ai so wi ma no ka wo shishi ka je da obi aba kura mi kun kene ko lugutoro ban ngwado wi wa mi ni pa wo abuka no wo se na je da obi o han so ma esi
3: sa gbon bugandi aka kene guda ka sinwa de kiro oga no be kai tan saka kene gu ka sanwa wugi ga lafiya ngwado mo de wusu dabinu ma wi so mu ta sanwa osuyi nyinusu ga nyinusu utombu sensei sesia bwadu bu nswa so. Zeru siru lafia usanwa kenegun alafia ngwarado usunsomo me uaga winsoma kusine.
4: Manya musara na nyinu hudui mbi mbwadu bigia. Na ni mpotawe ga mumi akubwadu potawe hogun dugi. Gura gibunti na kinyunea minia gura fwa nyinu dari di andari. Gwara nandari adi ada. Bibu bin kwere kwere ya tura kwere kwere ya kwara nea dirin kaha behan kwere kwere mam ya tura mina ngwana de ande adama azuma kaha kwere kwere da bara ma hum bibu tinwem suka yinu ga yinu kudui suka bibu palium tinwem bibin go ba ma wasi du awa ga behan timena ga behan timena yiba kuru naimu
3: wikine ngun dirige u alafia ngwala dun suma siera dumi win somuru tasawa yigabe afanye kwa me bingumi ma uwin kukaisi ya ramo bwado bun so aso idama gene so ageyo
5: mabade nebu soma ko iga ha a di no tareru bara bara ko kare ko bagasine bara ko se mare ganu ha sombu ba mo mikuro bara simbuje be ha ma ha buro ne dege ne ti na la sin pa me bihia a ihe kunya inyan ka hada pa wona o bada bira mi ga nan penne nan le sunu yahin na yahin ne usunu ba ma uso yinun ga yinun duba yekuro ona ko nanye do banga sunu ga nare te ba ne buku te ba hun sunu aka te ba be sunu ba yagun de yakure
3: somu set ta kun gwasara mo siru siru lafia usunu o siamo win somu so aso gwasara yuwa ga nyinne
4: era ko wuru nyama dai mene kade ma ton win gbedo a win yuro ha ni a won ti mane ka no anin ti yu ayo na mma won ya man sana bo no ngwe ko he won be he o be han gbedo ya mo ka je be han nu ba hun go wa mo bu mo han so ro mo yin ba si ma we ne tru wa ka dia na ni wo biran gari wo bi age ga hikme amin kurunge e ba kurun wa hare won ne tru wa
3: de ma mi a kene gumi tambu ga dabinu ba alafia ngora don suma siara
6: ta hun dira moto domi ya be han bi won bo ado won moto wa hunti menwe mewa ma ka hume woni ya ka hunnawe ba biya na baro nu menwe ade menwe bi be kuro ta ka hunnawe me ote mo dede
7: ni so ta ka hunnawe me zama uso miru mototo uso miru mo uso ma yangu winwaru uso wahala baga yona bibu deba wesho asani nomo u ko kare mo mi ho uraga mfa bako bugalo gotroda
8: hun so mi mo so adabino ho guri gibu ho ima ya so mi moto ma ya ha wahala dodo ga pibini nwa himbira gya ya so mi moto win so ra won gya
9: o so mi moto win so ni o mo pro ne na ra ma won won no ku do mi wi tru o ha gina mo ton kro e ba ba guri mo mo we be san san se ya mo ba ga yin u da mo ha wi si ara mo o suru ko me ba kin ba ga o fo so te ko mi o te dandoge ga ma kere de me o mo
3: beneo ba la fi an go ya ro ba sunya ko pe mo ko lo tru ba so mi ba bu ga so ma da mi no ko o ma n kire wo si su ko lo tru di ato ne
1: FM Nosina
0: Mbeba sana baga sa baki madami mungisonge ni mwoso sa gankwoge agara ha baki nge mwari mbarada bato yera gison ala misi ni hima beba gara sa eda maba ye wamigun benti se eda giru titason hima baba ke wa baga ha baki ye waba matestasyon wamigun mabugura adabu ye bonu kwa wamigun sa ten atene suru nubay tase yu hoha mwa winson enda inendinga winson enda nubu ka ene gireri burunko wa nubay tanzi sega yukan koba ene ya buku na ye bonu kumi aswa beden tenka bonu kuso sa ti ai ho bugo e bonu komiku kebiwi ma san win ti ete mu ando kurun we ne wa win kati yesun o mo hun ye nene ye bi so e ki pe mbira gandi bara ba ti ga yera mi ko min ti bugo e mu ami ko ba bo de ro de ro tre to ka ipro ye bugo ne bi ko pa bukme bukada buka be ti se da kite mo ba mo attestation mi ko me ba eto yera sama ne ho ga be bonu ko gison yu ka ni mi na mi ko sa en ba isa sa ko ta ta ma san e pi bi no ga ba ga no ge won ba da ba to yera gison na la misi ti ai ni ma beba ki bwe son hiruko sa kwa wubu te se da giri waba mo sekiwe mbira gya kama sekipe mbira gya mba kono huken yon migun ya sa ten atene suru nubay ta se enson kwa nubu ka yirundi se ga suma baga suru nubay ne se enson yenda nubu ya bugo be son hiruko migun pa wubu te se da giri wwen ya maswa bane nyan yiru wakwa itaso waba gwa hapu son hiniko inwa mebewa mato yara samane suga be bon ko gison yuka ini mena ma amiku
1: FM Nosina
0: gine kona ki ntenyiro mamadi dumbuya hinye ura mwela so mwa ya mbane tenda kwa siya suma baga hiya ko mamikun wii mwela tenji wii mwela te umaga mamikun mbogo nuse no kwa winse no ge mbogo yunguru kwa mikun ya bane saaten bulun kwa ba akura te andi mama beba san son kwa banko kwa ngwilu gibu beba san sinesa kwa beba san bamiru mbira gyaba bamiru ka son umo bakpari bewa kuruwa babi kana mwa mikun bumenda ma kwa bukwen buka wii mamadi dumbuya kwa bukwen buka nuse na ingwa meye masinya gine kuna kimbira gya sane hoga be bono ko gison yoka ni mera mi gon sanga yogu daba ni wirugo mo baba barano te ho so abe nyaro gibu fambu ba nyaron baton wo gibure be ga segere mi so be ru gibu ba yin na nyaron baton wo gibu be dia bitia bank mi aba yeke mera ma be nyina sina tabe gibu be ba kama siguro be ga siguro gibure siguro gibu bega wodo ragi ba yinna be wodo ragi ba siguro gibu dia bi ne mabi wa mati ya yekia digu de vacances e bon aso mo gbon ga mi sia ndan kwa sia so hon ko bai ne bega mi antanti gibo bega gwan wan dragon gibo be abugo ma yin na mi ko yuka ko bai ne dede de he ka an bira ga daba ni sama mo gison yuka ni mi na ma mi ko yogu daba ni wi go ira mi su he ye na so ya se no daba ni sa ga be bunu kwa daba ni so sa be no sa ma ma to bugura de mi no in wahala mo to po kin awda ya bu mbira ga o yi mo jigi de yunga yan wa mo ya bu mo jigi ndwe bi wahala ya ko pa yi kana so ai so iwi ta mo gira usama no in lugu toro ma wenge lugu to jiro iwi yara mba no sa be no sa ma bi ba ga ha ba ki wa mi ko ma benti se da gi ba mo attestation bu go e bonu kwa mi sa su no be ta se ho ho wa mi wi so nda nendi nga su no be ta se so nda no bu ka ne gi da ri shi ya bu ko ti ni mo ko kebi ba wi do hun wi ti wi kati wi pite ta son mo kama ki pe mbira gya bati e ga nyun ba bo de ro de ro tre hun wi ne o ye kuro ban ni ne po pa ga ben ti e ni mo ye nda ba no se be no se ma gine ko na kin te nyu ma waji dumbu ya ura ma an wo so nda ko si asuma ya ko ma mi gun ba ma yi ye mbu ye nguro ru ko be ba sa ba mi ro son ko be ba ba mi ro pare ba ga son mo ka be si na sa po ko ba kana mi gun bu me na po ko ba no se na ye nda ba no de ka nda ba ne gabe yugo daba ni wirugwa ino sabu kwa mwini wiasina masimba mbira agia bane sokora betu boe sabi umakuwa mi siya burunda barba

Ero musalafia huya tete na uduge huya mane subeme nosia. Tetaswe miku wazi ya gamba yi sauda huya maki wa mniku kwa nosia. Maimbe nye masete wite wiki ya noe igwe surama ya bebe ten su wisaki kilo wira gute ki nye mafota yenda ti aga bonwa. Masa suki kilo ti aki imbe nye mada wane ka ogura. Tumati katon nye ngira ye mafota nabaye neka bonwa. Tumati kongko nti aki. Foto kada una tira kaka edwe kama makani kato waki une fula nubati aga da watawa kama makani paketi aki ye ma da wata kanuwa wiga dola mo kama asa une pensu maki yensa aki kilo wila agute une ye mifoto yendati aga dola una watawa mpensu nkilo ti aki da wane ka ogula wiga dola mo miyama kafe kato wa amiku ya foto ogulu ka bonwa kafe konko ntia une da wane ka okula wima agaye dola mo masa mwoy yensa ki kilo wila agote ki imbe yema foto wakula nobuka yuruwa wika ye dola mo mwoy kilo tia une da wataka okula miyema mwoy yem kilo ita une yema foto wa wika dola mo kambi kilo ita waki un kilo tia da wataka okula tu kilo ita yemi sanu sanu foto tia wima agaye dola mo bosaki kumbiere migun foto ne ka da wataka wima agaye dola mo kilo tia une da wiruwa miyatansu gigini si yen wahi wakura ilwe huna yemi foto kada wuna wika edora mo kangwele mbuki aki yen kato yone fula nabati aga da wuna watawa masa wele mbaloni aki yen saki gira wuna yemi foto indati aka bonwa kam yen ti aki yanyema da wilu ka nwa kaka wangwele mbulu edwe ya miya ma gumbi don gumbi yale yemi liti yen da nwa bugeme wuna yemi foto yen da nwa mama kangun liti ti aki anyema foto ti a dege dege kaka wangwende bako kukeko kura wika zi aga mbesa oda mikun kama akmea bewi kankara hosowa atare okangatia ine kam ine nobu noba ita noba yiru ine noba yiru ngume kangatia noba atia kam yiru noba yiru ita noba yiru noba ine noba yiru azi agama esa oda mi bako kukeko winki anuedwe yango enuedu beba lida bakansu so aswe gme mwaka mbiaba makuwa mbuka gme waka enge kaka giunosia maembe ima ndan kwa siya asuma baka mbalon gihuguka wambuko beso wa mbe ngami antanti giu kagma mwaka ndragon giu aes dragon giba mbiaba kwa kwa aswe na mi du yelo dra wata wa dege dege kuko maira wa amiku dra yendu bako kukeko balon te hubuti akin padate boluga watuka mwoto mwia MC Ibasogumo Masaudu chauffeur osa uka mame Eduardo ogbando ogbon wengando gya uya mape wa mini ko ka fa ba kana hune wi nya mero ga gembu kenu nipo nu hasan para ye ni anu wi don re mi ko ye mbi so ka ma wi mbo nge ga sa wa bo ka sang pi ga ha ye ni anu wi don re mi ko ya gyan yo ka hune wi se don re mo wi ye biro mi wi na ni soi Eduardo angado ogbon wengando gya ka gyan dise ga sa ni wi kun wi nya mero ge ga gembu kenete nipo nu hasan para ga ma wi mbo mero pika e wi kun ye nga wa ya he ka pi wa mi ka fa ba kana be be nya mero wa ka gembu kenru ma ga sa san para ka bo ke ka bo mero pika nye ma wi mc masaudu wi ngi ami kun ya ibe nu fa ba ko wo wu m dere ge wi kanu trugu ka be kme anu nosia ka ma kme radio nos na mi asun baru ke ngume a be wi kankara ho so wo atare o kanga tia ne noba yiru tia noba ne yiru ita kam yiru ngume ama tare ukanga tia noba tia nobu noba tia noba ita nobu tia tia ita kama kme ama tare kanga tia noba ne nobu ine ne ngwasi yiru noba ita ngwasi yiru noba ita ita faba UMC masaudu sufe ukana inu faba ko ugabewi MC chauffeur gani gogire sa kirabore ndibi ya makwe ba mini ko ugabe faba kana ya maimbe nyama wim koko ntie no ni anu ma wi kon re mi kun gintero asuma busu no ba itase son no ba ne nyina ga sin son ba so ye ga kwe mi ga faba kana hune wi ntie ni so an so boni burai ya ga ibe ba ka yero mi kun ntie ni so ya ye bi so koko tentie no ye ndamba mbira gya ye ga wi rugo kan kan wasi yiru wami no ba ti a wami no ba ne wam no ba yiru wami ita wami kama se ne ye ga kwe wi ga faba kana ti enu po nu be wami kun ten ko ba mu ga so ya win kan ka ho ndamba we mi hu inti ni do ba iga nu faba ko kan ga ti a yiru no ba ne wasi yiru no ba yiru kam kam no ba ita ngume ama tare o kan ga ti a ne no ba yiru no ba ita kam
nobu no ba ne ita no ba tia ka ma pe wundi ge bi ka be nun turugu ka me abe nun tie ni nobu beri aya ntara te tasu mi kon taga ni sab kon mi so gani da nse nun ga ba mwe kongo ai ka im sa gwen wen kusundi ka bi bia sira go mandro sa gwen wen kusundi boy wo mora sa gwen wen kusundi ka bi wo gani sabi sa gwen wen kusundi bia ba na ne nembu ga sama to e bu sira ga kin ba tebe so si sa me so ben gi ta mo ba ga yeli ma ho ga seru kwa mo bi ngo adu akwa gi so ala mi se ni su no ba ta so so akra ita gwen gwen kan kusu wa kin tebe so hi ye ba ga ku ba ga beta ko bebe ko abiba ko nki ban pia biba na ka biba ne pro bosu mi dodo ga nwe po gusan ba ko be dibro ko sia bare gban wen ba ga bu po bosu mu ne be ga kiru gusan ba ko dibro ko se nga men nes ne gongon ko ko si gban wen ko hon ba ga bu po be wa kiru wa gban wen der gi gban wen pe bi ra gi po mi ba ko ko gusan yen du ko re gban wen zongo gi ma ni ban ben ko ngi ma gban wen gere gi be ga so bu wa gi bu pro ba ne ba siara ko ga bo ndi bebe se man po gusan ba ko dibro ko sia sa wen ba ga bu po be kinwa kwa mo ba duho kwa son adoro kwa guson ba ko be dibo kwa sia pe danji be be wo ge se ma npro be ka kilo guson dibo kwa sia we nga menes ne nga men baga ka bukpro be be na basia ra ba ra de gi ma ni ban ben ko ngi ma ge ho ban ta ga mbaga ka bukko ton ko ton do ba ne be ba kinwa ngo we ne won yi si no aya imbe yi ma ba ko be ta o ga bu ka be pia ngo be di ko he na ya na mbi san nu gudu mbi ra ge wo Alai delege na kote sa somba endi kawi simengoya mina sa somba endi simengoya fatao profese gbenweke mi kawi simengoya lidu sa somba endi bebo anwane ne buka beto ibu sera ibe kinu son hisa me so be miro sani ingo e dado me huka sa me alai delege na kote nkuro sanda wingo se ka wimbala ruse wingo bebe ibe kuwa bebe konkiwa nkpia kuro se baka wingo adua kwa somba enyo beba sera kini baka tebe son hi baka kuwa buka beta gako bane somba enyo baka gabu somba de gibu po be ben fo no mo ba bo ba gibu ton kro ton do ba ne be wakirwa ba won kai gibu ma ni ban ben ko ngwa ba ga so gu so ba ko di bo kwa sia wo ye marum bu heten giran gira somba ba ne ba sia ra ba ga so gu so ba bu go be ba ko di bo kwa sia wo nyaro ndi be be se ma ko gu so di kwa sia segendi insin ba sia gen gen ba ga so ye ma sa wi professeur simen go yi wi mbo ra be pro me ba se ma ko be be kin ba ga ba sia ra fata o gbangwa ga ba sia gen nge mo ko so gusan di bo ko sia kama warandi ton kro ton dro be be wo ge se ma po be wakin bagar wa be ga so nga men nes ne ba ton bun di kun di be be se ma po gusan ba po di bo ko sia kama yen sa si men go im bo be po me bo be ge ba ne ba sia ge nge gusan di bo ko sia nga men nes ne go ngun ro ko si wa an baga ga bu pro i be be fo no go gun ton kro ton dro ba ne be ba sia mi ba po un ya gusan yen dro e ko ri kama zu ko pan to sin di be be se ma po i be be fo no mo bi asamble so i dai te gi me gban wa ka mi ba ne fo e be ba gi re be ga so ing me ne si ne go go go be ko si ing be di ko he na ya na bi san gu do so ko mbe pe ya kro mo bi ma do hu ko am pro be bi san wo ru wiru gu so ba e ko be di bro ko si e wo ba ni no ati so ni mi ni no adu he so su ka ni da wo sa

0: tabi yari bosseru promen sabi yari mbosseru pro ginan kai misho ka batoro me guson di kosia pero mbosseru pro mani wana bun yeru ka wana da omi gya pro batoro gengen ba kura mbosseru pro ga mare ndak bengbega se gis bantaka bek pro bat siara ome wo biyo bengbega mani wika wana ginan kai mboro gya kawin kuro bek pro bat mena basoro omi guson di kosia ba saka trate me ginan kai nye bogo mi bangwe duari alagi arun na mani ginan kai ntase gya ka benu yema santa adamu diete kawin kro pro ginan kai ni wormi basira gen gatia o paste gonge matie kawin kro be pro ba ma gwa bambi duari wo zoni kawin kro win ti gwa mi ba basira o me gen gatia o yema santa me yema ni gwa mi be pro ba tora yema santa zonata win ti wa ina gya ban we duari yosue win ti ginata ina mi gya ba tora gen gen luku ka win kro be pro pelense gya ban be duari wo yema Sam Nigum Bukari Sira Ayuba Kawin Yenuzama Pro Batorogin Kaimi Pasite Zonasi. We wanna bun yerja ba we toro me wo beka benu wo beka kinu gusnobe di kwasia. Minegum bene srika ten ben forever to sanin crowis u sagin sadunkasa gendi sanin kroya sadunka gendi. Sumanun kroma anis in basumgaria sa besak per gendi. Minegon ya yan kro bana sag besak per migendi. Yeman san zirabu siya ya win Besak Bundi Kase Banking Cro Lukaya Sak Basak Bundi Baba Quirma Radono Sabotomu Yarwa Gengatia, even Cro Togaba Sumbona Maribaga Yungo or Quagian Kayan Sansobetum, Toy Mohega Ten, Ugusom Bebe Cro Yarwe, Cromo Baba Daga Dan, but Yangoma Yuji, you Probango Sumer. But I mean, one and Nanari, we want Nanari Sumaria, Besak Probatora Gengang, who want you Cosseo, Karimun Croma and Biba, Besak Bumiban with Dre, Bibama Nasak, Besak Bundi Bagabuton, Drogaton Cro, Probango Sumergo, but sakan bane zakarin kroba sukmo fati gamiam barahi guru gya bangwi doare bawe toro genge tiyawo abu gudume adu gudume kroba sukmo gari ya dunkasa bangwi doare braima tayen kroma ni duwe winti dunkasa mi penno kawin ndro basumo kuri dunkasa mi ya bekpro ba menna ba siyara momi ni wo bane muhammadu sanimani kawin kro pro jinanka gya bambe doare yema sa manguru wiwa Besak pro win tiba utoro me genga tia sabi suponi besak pro win ban with dry minigum brani besak pro sina parja brai ban nun dry wo yema san veterinani win tiwa besak pro min ba utoro me genga tia gombe du kwasia wo bafagi kawin kro pro bafagi kawin kro dunkasa ja babe toro me beka kokaru denisi mani kawin zama pro dunkasa ba toro me gusombe du kwasia besak pro mbaga kabuton droga ton kro pro banko sunne ko gunane mbe winsi no o sega termine gun bugaben fo wi go ya ningu bane kurusuno saginan karindi yema sa sarifu mumini saginan karindi kase ba siran kro ba sugmo awa sa bon atinge ni beba kwe maradu no sna bugo ton bo yaro ngi ngatia yeben kro to ko ba sugmo bona mara ba ga win go wor ko ginan kai ni bugo yeso so ba ga yaro won me wo bane mini gun gun ho be ju ko se dia ko ma ju dia ba ju kro mo ro ba daga dan da ba ga ga bu pro me ba mena ba toro ginan ngatia bane mini gun yeso point ben yadik parum misama ek probaga gabu probame na batola gengen minego bana yeruma boro temen angara ni no batola genga tia daminun kro win mu atemen agresar ya bangwe do yi masan damani bonre ba toro me genga tia dama ya minego manin dro win ti point temen bangwe do re wo basira ka win zama pro temen nyinu boko ba temen nyin po me basira ka win zama temen nyin po ya ba batola genga tiao yo bom kroma ni basumo maria winti temeni batola genga tiao gurun kroma ni bonre ban we do yi masanda fian kro bon temeni be proba siera won mini genga tia kasen kroma ni bon temeni wen no batola musno be be di ko se obio pio pasibu bion pasibe bana mi pro bion pasibe bana sa bon temeni gandi ya be proba men na ba siera won mini beka binu beka kinu ka mero bisiru bana mini gun bana giran karin gamma rum arwasi be pro beka ko kaiba toro men gusono di ko se alagi waru assembly nzama pro baka ga bu pro batora ginga tiawo ye masa aruna gino gina kai panumi kasewi david ye bendro gian kai panu be pro ba men na ba sera men gusono be be di ko se ingo di ko se na ya meza sunaka yigembera gyawo me ben para ira sa gian kai gani mero bisibo mera
1: Gabanta ka genge gega gibu bebi wumobu maiki bembi u francengire farafara umenyura gia dede maiki bembi u angrengire dede ko menyura gia dede sa bibundi unka do kedi bakaro kurura ika bembi benna gabanta ka babe kediru garubania gabanta ka sonpe yiru dede rumi sino barara da beremi mesa sokumo siri dede rumi a benke di te basoka santa maria dede mia bate bana Gabanta ka mia tawa akate tubu amben gabanta ka ndogoto dino agbare nini akwe di ado nyina gya andogoto jiten agbare ngote pa ameri oson pe irugia masia metri gobu nsaka anso aisu pururu ameri onwune nongeo turugumia kedite santa maria mia tawa metri kosion sobe babibun son sinu nyeru noma sikena berabawa kedite mi zake di gonogo binu sasokumo ekol bonbon yenke bibu Barabi son siruko. Unda kedi pibinu sa kedi no bikru se indi. Unkada kedi ru nonne sa sukmo sede. Yenke bibekuro babi mara ami. Be Saint Maria ami. Gihabanta kao kanoma yiru. Unem bim baba. Unem bimiro wa. Maga unem bida Saint Maria o. Santa Maria ami. Anka wida Santa Maria ami ya. Ta ben tre yuro wami. Uro son buruko wa za burulun koba noba itandi. Sere son son koba akura yiru. Unswera ni. Po ura ma yokan koba itandi po son bursua sereka yokan koba no yoko geni maga unen bi na santa maria mi andayeme anna naemo sa france ngirubu men yura angere yengirubu sere men yura wen biba boko yurudu ke mama mama baba mbaru me girmo fara fara de wim baru me baka wi bonjerwa yenso iku urura ikabem bibu na santa maria o gihabanta ka po si abese kuru yara ama kinu ndere yankire men Kakabi wa numéro ni so 01 47 73 77 56 Sango soit tiaga behem barum ankanga tia kwa ane dugeyo nobayiru baita duge ba nobayiru wesi ukoya mine nobu waga noba tia widugo kama kabi wa numéro ni so Santa Maria nke bibibem ben gro grobu 01 95 37 50 00 Sango soit tiaga batonu ankanga tia kwa anoba ne dugeyo nobu akasu Baita duke, nobayiru, pa no duke ma, pa kanko, pa ma kanko, pa kanko ma, ama ki inundere yankire meneni, wi ablo jedane, unwa gihabanta kami, afa gana nyinumboko, ma wiwa, yoko nundere yama kire mene, bama ne, bansa rugarusu yungye ya, za tondro bihwe tonkura bibu, mekebe da senta maria o gihabanta kankedi temi dide misagiru ami, barume sagiru ami nikuro, siya, boko kabeheme sekuru yara, iku urura,
2: Ni be ba gbun gan ba no din ba mo league de vacance be so agbiye be ba pe ba mi ni bu ma ka mi ro be si o no sia ma nbe yin ma so league

0: kwa mene wei maka mewe si onosia unde makro wisawa we ura wahim brano duro kame to nibala ura sego sego wiko une ee gbengbega gibo to be gbengbega gibo kpuro be yina gibo gehwa ntaga habwana gibo gami ya gibo burwe gibo sega minti kpuro kome ni nwa wiko nduro kano kpuro inyewa son wibe yesa buranyane duro ka wibe ni moya sanda tondro se tonkro inyewa son wima abe kinya wiko wibe tombo wima bebe nyero ken yembira gya wiba mbunu fome me formasyon wiko to wiko wibe, wibe kinye wiko ante kina anna yensa dirun kokoe ya yene ba mu port claim hankia na sego ambe kina anna swa kwa no sego nkume mboro na kia sego bik ya kia kuro nkume yensa diru dirun braro te ya yeba abe kia mero inyema son ye pro ba be son siro mo be abe kia be ton mo komiku ya ye son ba re pro be ko kai ko pa obe ka be son hete swin do bian son hete swin bi kom awa amante mo ya minini ga son eta pro ka won ya mo amo bi kon pa nkan ngwe wa mo ambe nyo so mbi wa ki so hede kwa baturi suru win so yen da ti a win so yen da yiro ka win so yen da ita yo be ki obe ko mi kon gbenwa ga mi awasi ka won de ba ngu no yiro mi a bogo be so si ni ko ye so ba re pro be de o yin siru won won bi ara bi ye yin yira ga ko anka da da wa ma anga figo figo wa mo on ko me won bi na ye ba gon wa ma anye me ho nga ko anye wa ko run so siru ko ambe nyo so ya tun mo bi kon won turu ko ibe ko kai ko sarame ba ibe kabeson hete suin ba tuye suru in son yenda ti andi nga win son yenda itagira ye ambe ki awa nyin siru wen ka dawa gbengbega mi awa sika wende ba ngono ye ime fotografu wi wwa wi la foto wi yeme kawe pen awa nyin siru wi wwen win damba we mi kantia noba ine nobo kan noba yiro noba ine ita kam nobo 01 95 07 93 05 onkwa meni kabe pen abe da wi diete afome wi sigite wi mi kon pa agabe won yin siru won gbon ga awa higa won de ba won no ye tin kon no mi kon win damba ma wi kantia no ba tia nobo nobo pa ma no tare yiro ine no ba tia eta 01 65 55 24 63 imbe nyima son bukano son site ko foroga nobo ya ga kwasi ami ama wo an son hete an foroga no ekwa ya ma son hete mo awo mi ni ga sinti ro ni ka inge dwai go kura be de bo be wi you need to see abiwo
1: tamu dado sabu o imbo akeno giandi dado duma oke utomu tobiri oke utomu tobiri biwa kawe ya yokwa we sheju bango bingo wa sho kurin akonro azuma baga batule suru son no bayru yesho ba wa ge kwa mandan kwa suru no bayta se yesu no bayta an koma son ami ma ba wingo tio ka wingo kan ru kuro mena ba kwa kurin akonro una yesu aso wa we duma o mebisi ba ku tobi po siara una kan ta ko takarmo wa o sabu o imbo akeno giandi beba na wishon kinasi ba na boroba na sinasi na giba na mero bishiba na daro na wi kun pe on kun to mutobra o entanti bonaku boren tangagiandi wi ka wi mbi ko san opro daro be tobra wi nishibu kama wi ndo ase opro bo imbo akeno giandi wi be tobra mo shera wi nga wa si be ma sima ba waroge na ka be mboroba kpro ka be kinasi bu wi be arwa si be tobra una delege emmanuel lo kama we mwana buka sehu pro bo imbo akene mindi we kumkme uwe mfodu gule wo gusuna be dibu kwa shia inkawe we meneni ya we madirani mani madirani kawe mwuru ntombo we mare mwuru gibo mare mwuru ntombo ngira gira kuro we betobra we siyera wo shuno gaya mare guru gya we tobra to we nduro jan mani we jan tori mwono merese uka kinu uka shuru ya albe gobe albe mbala rundi senka gira le we ngo waro we be we nduro tobra to we siyera ra gushon be di kwashia bunya mane boring shinabaradia we ma ka we mbigo shan opuro we be bunya tobra we siara oni azia garin boring shinabarani uti we tobra to mo siara wo gushon be di kwashia dasa mane daha ka sa me sogai ko doro darin saka sira nyeno giandi we tobra to we dere saka sira nyeno ti ami we dere nti tobra o siara oni mini bage ki o mane boring darino gia we tobra to mo siara wo boring tombu sa gori arben bararundi seka gira e wingo bebaka we ya yokwa bebabe bilon ko kwa bebaye kuro kwa gushon toro we ko ba ko di kwashia wo oni we ba kwa uroge kwa ya widuma biba kawea yokuwa kuro babu tabri karimu kuro maani buwa nduru ngia winti batolato jacobo buwa mbuwa kenyo gia ba jacobo nti torimu basiaramo wane kura moro bu biba na nyanka nyandi kuro kura moro yenso wakibu kuro biba kumkwema wame mfobule bu gushomo bawe di bukwashi ya biba batolato mbasiara wei albe ngonka na teso ya saa wimbara lundi siya kagira ya wingo waru kite tumba shonshi ya baduma butakaruko menobe takara yara menangimele visu Dogo siyano saa kure ya kono giyande ka worobe shabe Daniel uba sogmo shabe tape. Kure ya kono mindi ka koto nesto metkatisi kure ya kono ndi. Kama hewe shambo imoro kure ya kono ndi bekuro kwa bakano mindi ya ni. Bengiwe gabasoka mo, gabasoka uno, gabasoka sisu, gabasoka bi. We bangwabe albe. Bawingo warokuwa kure ya kono minego. Ankome sono batule suru son nobaita ngonra ilu kaenda no kati ase. Yesho waba wingo tiyo kwa mabakbaba wingo kana nukwa kuri katoliki bankana diro. Yesho asho wa wigiwe baduma bane bana wabutombu tobi, babutombu siyara bebaka vya yokuwa warogesho. Wuka wundi tomba na kuri ntombu nti bambu turu udiri. Bane bankwe bankuntakara kuwe beba na wabutobi wo. Bane kuri ntombu melobi hiti dama kuri shokuru he kuri sinyadunguru kuri. Ndelege kuringa wa hivampe na bekuro baba siyara wo baba ndoma no siyara baba nko siyara gushon be baroka duke gushon de inka menwa yesu nikbara ntombu beba albe ngo kana nikuwa baba etobrato maba siyara ibatempe damba tenka kbaro bukuro gushon be benka no mwa wo gushon be ndoma no mwa kana nikuwa kuro gushon humwa baba siyara toto bane mwara gobedi kuriyo miniziyo mi ba tobrato bane worushime maliki ba tobrato kuri nakaro beka bekinu wo basiara koto moro etian winti ban we duari batora toto gushon be dibukwasia bane sina sakwagi kuri tambaru gia winti batora worusule konshae kuri akonromi bekpro babasiara wo gushon be dibukwasia kwebe de gonugu kwashi wo bane menegon bado kabento abribu we sabi kbira ibrahima kuri akonromi sina baregiro batora tomo siara woro banamba tora basia ya rosigimo wima ka ha kuri akun ta hosuno winti ba witori mo basiera mo bane tamu yema kuri akun romi barakparo ban wi duare wi aso woro doaro wima won kuri akun romi sina beregiro basiera o ben geto assemblée la vérité bane ba betora be kuro be ka be kiru metri bena mani kuri akun romi winti ba win fo duare bane guruma ban suno guruma kofi guruma ban suno wima ka wembi go shanabu we mwabe okparama waka waroge na kuro gushono be jibu kwa siya bana gomba ndura uga sogumo uru shuroku winti bank mabu widuwa liwo gushono be jibu kwa siya bana kuro morobu bebe idua iwe nyenu sogibu usho gibu uka wungi buru bato brama basiara bendo atako ya isino temegi wima we mwabe okparama basiara wo gushono be de inkamenwa kwa shari temen yoro woro giyandi winti ban widuwa liwo maga we mbiliko sana bukuro bana suno shuru yon na ligmi asho giyandi wima kawe giywe basi makuro bato brawo bana ekpa ikawa mare guru giya bama akpa inti itora sule mare guru nishina kpa guru lo winti bato brama basiara mo bana woro yoro buwa induru wong giyandi wima kawe mma buka wong buka siho bukuro babe tora mwa siyara otoko bio buwa induru wong yara ikbaro wanti ba mwen fordwa le mwen kama ngibi bati ekuro bane menegon damankuro wika mawa buwa mbite ugia ba winti tora bane bia buniko kama wimbi koshanbe okbara mwa ukana saha tanga giyandi buwa intanga giyandi kushanbe dikukwashi ya wu babe tora mwa siyara mwa bane bia baka siri sonu mwa gia winti ba tora mwa siyara beka kilu ba ule ba tora mwa nome ushe duaro mani sonu mwa ngandu giyandi wima akawe mwa buka siho kuro ba tora mwa bane menegon wa amuro nduro wereke giyandi wima akawe gini bati Bekpuro baba tobra alasa mbako weke msiko barugia Weka we ma buka wuna buka sihu bukuro Gushon be jivukwashi ya wu Gushon be de inka menwa gungu kukwahi Bane menegon pehidan kuro Wuna kwa gerugiandi ba pehidan kuro tobra masiara Nyo na imani soka iku doro dario tasu ye de saga sira nyenu dargia ba tora to ma wasiara o koshi in ka be mehun wasine françois massa boy sain sigara giandi u ma ka we nwo buka se ho kuro ba pon ben for duari o bana pe dan sin ru ma ni sira ru giandi be wi ma para ma mi kuro go kuno e ba nwo yin hir soga ba ko be ta o gai buka pe kisi e ma ben dro to go kisi e ma be a boko son pa giandi u ma ka we mbi go shan bu ba gora siara ba be win gora siara o gora kun so atore ba ma win domar siara ben dro to go kisi e ma ya boko son pa gi ba be siara ya win kro kakara o ba win kro kakara o dama kakara o kama we memu nyina giandi be kuro ba be to ra to ben bi ba be bi won ku kuma sha kakara mi giandi ba biro swima mero bishi biwa wome bora biwa wome kinasi biwa wome biwa shema ben kirunson biwa shema mero bishi lon kirunson ba kuro yini gushon turo uyan yen ka ba kuro wene ba ngo wi ngo wor gisho koma te kwa yini gushon be dibu koshi yewo ba na batere mi ina giandi ba ma wenti torato ba siera toto gushon be dibu koshi ya ba na mene go ina nsi akparun gira gira kuro ton kuro ton dro ina on ba ngo burewo Bangon for bule bane idrisu genru giandi kama we bariki genru migiandi kama we mora genru unshar giandi kama we sala genru migiandi bekpro ba men ba tora jama ya be bilon ko koma sa genru ndi bango ngo worogesho bane ba tagaru mo basiera mo kushon be mero visite dans sohi kushon de in kama won agunru gugu koshi bane garadima genru unshar giandi wi ma ka win kro ikpro be ba be tobra Kwa molo benti bewa sima hami giandi, bewa sima nyanka nyandi, bewa sima wuka wu, kwa molo usho gibu, kwa molo yenu gibu, kwa molo uguru gibu, bea idoa iwe ma walogegega mwela inigushno uya yenka baule uwene, uya ko bako jiku kwa shio, na ule na girmo nane, wedoko siyano ka worubeli shabi tape kama heko to nesto, kama we sambo imoro, bemo, bemono, gabune, bensihu, gabune, bembi, ba ngo ngo woro giba kwa uri akun ro an koma ya dona ba tulu surun so no baita ya ba go woro ge kwa yen tagara ba duma but jama ko me no ben tagara era me ami mere shibu
2: wor mare karim sagin an kai ne bogondi alagi warun kro ba su mo bana sagin an kai ne bogondi ayuban kro la bi sagin an karim mo saru ke ni ka se ba kin kro luka ya sagin sa ko ni be ba ko mara do no sam ko tamu yar we ibin kro to ko ba su mo bana mare wi mburu mare in gomni ba su mo bana mare yoga se kwa sanda win si ku se win ko ore ba ko gin an kai ne ba wan kro ba ne ba toro kin gin bare kro mo bi ba daga da da ba do su ko ba ko so win se wi an kro ba ne ba kro mo bi ki sero me wo be ka ko kar be ka ben be kino pebo ba ka die koma na die yeba ki kuro ba ka bu kuro ba siaro me gusu be ba kuro di bro ko sewo ba na mini yin san gina ka en ton droga ton kuro ba ka bu kuro ba ngusu we mi ma ta sen zama kuro ba ka bu ba siaro me gen gen yin san boro gi ku zama ba na kuro ba tora gen gen mini ngo ba re bon gi u ma ni san da guru maro kira ka san da son kuro ba kuro ba me na ba tori mo mori teme zama be ba na kuro ba tora gbe da ba gi u ba ngo ke sin ba siaro me gen ga tia gan ni ambu gi mani baga gabu kuruba sero me ngoso be bedi ukose wa ima sana kwa saa kwa rugi ukuruba tora gamare gibu batora ingatia ima sana wanada uheka wana bumiru gibu kuruba toro me ngaro gibu mani jinsa kwa saa kwa rugi ukuruba toro guwa gibu bam ukesine ba sero me gingatia u bana jinsa gamia gibu kuruba toro gengen nigeria njasi kuru gibu mani benti bambe duwe miyama batia gibu kuruba sero gengen gongo be di ukose u sirika temi nigun basu kumu Wurumare karimu sagina kaindi Wurumare karimu sagina kaindi alagi warun kroba sumu bana agina kaindi ayuba nkro labi sagina kaindi mwasaru njika seba ki nkro sagbe sakbe basumu luka yame sagbe sakbe ndi beba kwe maradio no sani heka seka ten buka ule buto mwyaru mwe benkro toko wingo woro iba kwa agina kaindi buko mjesu asoba pima buka zama pruto igenga tia bane beba dina kumagi uga na dina yaba agi u kwa mwuru kuro bane basi ya rama genge uga kuhonji uka kosia bana dun kasa gibu proban worge sene basira mi masa ina gibe bana mbaga ka buba siara ya suban taka joni bambe do ekbelen sem zama probatoro ginga tiai masa mani som zama probatoro ginga bukam ton droga ton kro kro baga ka buba siara me sureka win kro basumo raima ganka ya batoro ginga muhammadun kro basumo bona wure win ti ban wi dori bakken nari zenabu batoro ginga miyama leila win ti ban wi dori ya tamusika isa win ti ganka miso batoro ona ginga tiai masa tamusabi suru ni adam sabi suru me ganka mi ban wi dori boni nyeso yaya kawin krobe pro ginka mi bambe dori wo yima sa musa kawin krobe ti amina mus mi ne gumbane yesa undura musa me kawin kro amina we probatoro ona ginga gonti kosa undura wa ha ma ni kawin krobe probatoro ginga seko imoru siko sa imoru me nyeno nzama kuromuro be pro batoro ona ginga gonbe ji kosa wo seka temi ni gunya we basogumo uru mari karimu sagina kanye bogondi alagi warun krobana sagina kanye ayuba konsa ayuba bukasi ayuba ma win krolabi sa gina kanji ayuba krolabi sa gina kanji kase basumo bakin krome luka ya sagba sakpe ni beba uwe ba kpe ma rajo no sa hekaten buka tomo yarunwe bane disu sekun kro basumo alima gina kanyo batola genge bia karimu kromani lekia sogu doro usa oga wangi nkani ba witora bia karimu ntiba mwido ya nkani ngui nami ima saa dama yeri wintiba mwidori ya mboni uya so manyo le mudoro oga wangi nkani batoro genge ima saa alagi tamu sali batoro wame gina nkani ngi warumi tamu siga safura winti gina nkani ngi warumi ba mwido ya ima saa mbana hata ya gina nkani yo dafia polisi nkuloba sumu azi ya bozi winti gina nkani mi batoro genge ima saa salifu batanku basugo biba ginkaimbo swagya alima krogu winti wiganeruka benuka kinuka mero wigabe mero bisiru batoro megusombe wi diubro kosa yema sansa bigimo nyeru zama pro tondroga tonkro baga gabu krobamba bambe dwai wosroku olan krobu pro ginkaimbo baba toro mero yema san gina burani winti kiji doro san ko ginkaimbo toro genge wahabo ginan kroni basugo adiza winti ban widroi alagi warun ka wi nyenu zama pro batora genge aragi waria kawin nyenu zama pro kawin dibe pro bane ba so beka benu wo beka kino kamero bisu musongo go troko sereka te wi basugmo mne go woru mere woru mare karimo me sagi an kayenye bogondi wi aragi warun kro basugmo bana gi an kayendi ayiban kro la bi sagi an kay mo sarondi kase bakin kro yi luka ya sa besak pel gani beba wure ba pe maseka te bane bogoto mo yaro wo genga tia kamen saga babe kwa bagu be bagumbe kongima wo ba siara ko be bagnya ko ma wonya ba giru ko be ko ma ha pro kambe di kambe gira ya ko ba ne ba siara toto minengu ba ne baba burin boseru pro burin sinanyero baba toro be ka ko ka be ka benu be ka kinu be ka mero bisiru wo ba ne ba siara genge zakali aliu kawin krob pro tasegia ba me do ye ma sa salin krobu ma ni biba ka bunya ba pro ba toro me tedun kroba so gon salifa di batakia u ga wangi nan kai me ba wi do ye ye ma sa ba kein dro ka win kroba na be kroba wan jiran kai ga moro mi be ka benu wo mu ni kroba so mo sa tu kan go ko me jiran kai mi yen pan no roba to ra gen gen adisa gamian gen so ba wi duari wo alagi hamman kroba ni win ti ba to ro mi gen ka tia wo yin ma san zan sikri ten gon le so mo ai se win ti ba wi to ra bi adisu kroba so mo zina win ti ba wi do yin ma san da fe ki si yin ma kromani weban krowinti batora gengi ginan karin yaddi parun buse pro ton droga ton kro kro baga ga buba sera gengi bora yeruma kawin bu be pro be pro ba mena ba sera mi man yensa useni la na winti ban wi dress big ginan kro ba so mu fure na tasegya batoro me gengi ngu sirika tembira ba ben foe domia mene gumba sugmo alagi warum kuroba sugmo bana sa gina kaindi wi woru mare karimu sa gina kaindi kasire ayuba kuroba sugmo labi gina kaindi bakin kro sa basomo luka ya sa gba sa pelu ni biaba pe ma heka ten bo tambu yaro nge ngatia bane bukari sira ayuba kawin yenu zama pro weka be kinu weka benu weka nero bu pastora genge ayuba kuroba sugmo maniyo bibu batora mi gina kaimo sa mi je ayuba kuroba sugmo jara gina kai mosan be kro be mena batira mo ni jenga tia ala san mata kawin kro kro gina kai mi ja batoro me guson di ko sa yema san bukai sira ngomi ni buni fatika biba be kro be ka nen wo be ka benu bane abdullahi ka win kro ba sumo lahana be kro ba tin na ba sura tafa ibo ka win kro kro gina kai win saru mi sedu zibira ka win kro kro gina kai win sa tia so be kro ba tori mo ni jenga tia bane bukari sira nyerun arwasi bibe pro bane batora jeje wila bin bibe ya una bibe sira o me jenga tia yi masan lubatu ngiran kan ura nyero batora jenge ngohondi ko se o bemmerubu bemmerubu pro ngiran kan nye bogo beka kinu beka bin beka nene wo gusuma beji ko se aruna geno kawin kro big pro batora ngiran kan panurumi gro kawin sesu be pro baga wa batanje ba me do yi masan baikini bwari intene je batora jenge labi sira winti wa ngiran kan mi ban wi dori wo se ka ten ni ba fo edo mi nanu mera minigo alagi warun kroba sogumo bana sagiran kainji urumare karimu sagiran kainye bogondi kase ayiba kro labi sagiran karimu sarani baki kroba sogumo luka yakwa sakpele jani heka tiyan bea kwe mabuka tamu yarunwe kama saka tamba be koma son si beba siyara omu genge bangobe ma me bubule bube ma bubebe ma ben sun so wo beba beba siyara omu metri kroba sumo kubura wimata segi ba witoro omu genga tia insan siro sumanu kroma ani katumi winti batora genge bana wuko winti banwe do yi masa ariye ma ni winti ginan kaimi batora genge muhammadu toro kawin kro we pro ginan kaimi kawin kro buya batoro me genga tia bio mbio kora nkuroba sugumu la matu winti gina nkaingure neo batora habiru uwa gina nkaingure nemi winti bangwe duwari wo minigo ye masa basugumu bio karimu ka win kurobu pro gina nkaimi batora genge sekos sekosuno wahabu ka win kurobe kuro batora genge gina nkaimi ya ye masa minigo turaka nkuroba sugumu zinabu gina nkaimi batora abdullahi bukari ngomini lekia amlaye bubare me ablaye buban komi lekia batora jinjin arfa adnamu kawin kro be kro ba wa jinan kan duma jirumi basere jinga tiawo sedu kama win kro ma ni jinan karin da gruwa selu ya kawin kro jinan kan da gruwa ba basera aliu manen dro kama win kro jinan kan ba ba do yi masa gbesak perum yi masa mini gun gbesak perum asi asianem buseru basak peru nyenu ye basugmo asian asianeme ye busere pro baba soro jinga tia bega ko kaiwo sika te we uru mare karimu sa ginan kaindi ayuba pro basugmo labi ginan kaindi alagi warun pro basugmo bana ginan kaindi bakin kro luka ya sa basak peru ni bega kwema radio no se hika tembo kwa tamo ya rungo genga tia. Bana president bagunu kwa wengi nyo zama wabe kuro ton duro kwa ton kuro kwa wengi bibe kuro tu awahewe kuro bana bame na basi ya beka kino. Uru zakari kwa wengi kuro me basungu maria winti binti bambi duwa gobigi frina kwa wengi wano kuro basungu frina mwono basungu gobigi frina ya kwa wengi wano basungu mo maria batoro me genge mwumini sroku mumini soro kurome kawin sesubu pro batoro guson joko sa laima laina minigo laina basungu bio andemi nyero me laina batoro me genge zakarin kro basungu me muna winti wa janka me ban wido yi masa brain kro ma ni luba winti ban wido yi kwa janka inda gwo ya yaro sabin kro basungu barki winti batoro genge dauda kro basungu bana janka inda gwo mi yaro mora ma ni winti janka nye boko jaba toro genge gunu delege nkro kro baga ga bo gina kan nye boko me yema sa gina kan nye boko nkro mro be kro ba toro genge amusa wi wa gina kan mo sa ro ba toro genge yema sa yaro yirma kro ba sumo yaro yirma ni yaro yirma kro gbe gburu da ba toro genge mumi uru se kon kro ba sumo mama wi ti ga wa gbe da ba toro me go be ka benu o be ka kinu be ka mere bisru go be ju ko sia wo bo ga ga ntima.
3: warun takaru
4: alasan kro sa boin timin bagarundi kawi burabu sa boin timin bagarundi kawi yaru saramatu sa boin timin baisa arun tombe ba kuben sana samuka tomoto se ka kini tombe so dunia ba kwa nenga santa dia gonu santa dia irungu baka nina baka dana baka suna banu do kwa kromlo so kromlo pa sine sine nagu boraba kesi ba kin ko no gun bitura sa so baka be mero ba su kuma ganigi biru amma ki pare yeye baka wi kwa buka wa unka sisi ame bubari ngomi ba walge kwa meginte asibiti batuye suru nubeta se ni nso nubeta ewa walge wiligo wanura yika yindano katia se ni so walge nso aso wain temen baka akabu kuruba ngotuwa iba tolaba sera gim baka yutonki baka gobikson diyo kwa baka bitemu na bu yasa ame wain temen bagaru ntombu kuruba ngosumye tondura bika tonkura bi kuruba tolaba hendua tolaka kwa tolaba kuruba tolaba sera gim baka biso baka temu na bu wain temen bagaru baka akabu yen tondura tonkura baka bipi ubu kuruba sera baka biso beka temo kuson di kwasa beka be temo na buo beka be dogi na uka wundi kuro dogi tondroga dogi tonkro ban go sunu beka pro semba me na fo ko beka be siku beka going go kuson bwa do de kuson ben no kan ne ka ben kro ga ben dro ba so gira gran kan ta singi beka worogen bewa woge se ban kuro ban go sunu e mbaka ka buton dro tonkro ba se beka be so beka ton kiru gran kan di bewa woge se mbaka ka buton dro tonkro ban go do ba toro me gen beka be so ne beka go bi beka temo na bu boy mbaka ka bu sanda boy maro sinda boy guru Wine kira kahandai going guru songura wine teme in tondro tonkro pa kalo bipu bulan go do ba toro me beka biso beka temura guson wasina dirime ya dura go do ba gya han toro me gin ngoka biso ni ngoka temura bu bari kisu kawim zama be na sa tenem bagaru dibet ko ba toro gin beka biso beka ton kiru wine tenem bagaru dibet toro me ya meka biso ni ne bu segi kawim nyenun tombukro kawim nyenun ko mu ba toro me wine teme ti aso beka biso beka temura guson wasina deme tongo adisa ama kipane togogu adisa kawinyi ntumukuru towa ngengen kakuru mu bikuru towa gim wine timen bega biso bega ton kiru ame kuru mu bibe na minsa wine timen di bango sunye bega kuru baso ba sera gengen bega biso bega ton kim bega gobi gson di kwasia kuru mu bibe ape na sabe bisasi bukandini ben ti bato ame ba sera gengen bega biso ne bega gobi gson wasi na deme bukan kuru mu bibe ape ti kuru mu pa be ni bega kuru me no to ba sera ba tora gim bega biso ton kiru gson bela la bradi ko bega be temo sa so ba be mero ngoko mbi kwa ngusun tu yoko badi kwa siawo ba gene kawin jama ba bina sa bwa intelligent din be kwa si mba to rogin din ya bega biso ne bega gobi kusun din kama wa sine yo den gobi kwa kwa ne kwa sunaka ikiba mbira gya tita simi wi alasan kro sa bwa intimin bagarun dikawi burawu sa bwa intimin bagarun dikawi yaru ala

Baba, you're coming on.

I'm going to go to the hospital.

0: mero bi si wo sabe dan ko si ama besen fa ye so akawe radio no sina ya mo ka project ko zo so aso aso ko fa ye di project ko zo so man so aso ya ton kura bo bolu gaba mo mesun bogo ka gohia no dodo ga ko buwa bangati mo gisoya bebwen gesuo gamia arrondissement so gbengbregen komini so bebe ko zo ya bolu gaba baga gosi anu mo be asugo gianda bwen gesu mi gun ya babo gabo wa babe nyanu we ye bogo pe banaga werenko ka projet ko zon baruga be bwen gesu ton krobe ba non kerwa babe bolu gaba babe nyanu we gisoya ka ben gosi atem baruga be ton krobe bakpia bati neni maya dira ben waru ta sosimo mabati mo Gwewa umberagia. Suga, ben yigbate gi anda, kamase bo gababi, poje kozo ya bekwa, kaben somaya, wisagagun yirunduro, wiada bwen gesu migum. Uginaga, bewe basa, wugo wuso ada yigberu, ade veba faidi. Yambiru so abeton kruabe poje kozo ya boru gabami, uga ben ti faidi. Uga win faye wirugo ya, wugo ina ben yero so nyero sosie, beton kruabe, Wuren kobi so aso umaga wi geri kwa. Wisaga gun yirunduro uga wa kosite proje kozo ya doge wu tombu mwaru so. Bwenge sumiku uga bebe basa wugu wusa ada njigweru ade veba faidia. Sube so adagi.
1: Sa betola sa besera beka kokari beka soda ki gison sama mi bwengeso bwengeso ni hana pa ho asuka projet faiko domi sa me projet kozo ya nyanda bino kabe kyo dawa gangia la deme nima babe kwa gambo ma kabe sonyon dawa mi hombo ko banga ko go hanu mo sana wa gison mi ni pa ho asuka gia bwengeso mi ni be projet kozo giu ba baga de nawa So te baga bina wa mino kagen tabe sumi mo besu mambira gya kagen sumi te ba momi ta usu ado ta deta usu ado waha baga ba ba no mo besu mambira gya mena yesu asakinya bahuna suwa suba hem faedi yesu bebe hun suwa lakinya nganyan kusen sa tora suba faedi suwa gina gya na bahuwa suhe faedi ture ima ba nusuku mo
2: ima ba tayo la sana nakama buange so
1: yemiru so ma ba mawa suka
3: Nia na oru wunyero tairu isiako Naga wana boya geso minti ya
1: Uwasa adeven preda
3: O nia na ha adeven preda
1: Mwa uma anusokuma
2: Nia na sinabagi sekoro be adiza tu Naga wana boya geso mi Ade zeve emu tezoria
1: Uwe mia goe wami
2: O nia na goe bewa
1: Sa mfaye kwa hankwa uwe hako wa
2: O nia goe wa
1: Ya ima wanusoka
4: Nia na mama wawo Adeve honi na ha gesu no sekrete.
1: Sa si ala minusu inwa tombe probabe ntitu siya ne bane soko saka gonjirundro. Menna sa ma yura mo soko be hafa ida uswa. Demi la girwa nyanda minso proje kozo yaka tonkro usumi dawa. Ama mera wo bela mleko boka hunsu miti nawa. Sa gogina bigia wa preida wa mbira gia sumi ba baka ben nawa ben wo bela mni.
3: To, sumine yaga ha ba nyanwe ba honka ye proje kozo ga honka. Kahun kadiro behem bwen gesumi hakmia ha wirimu. To wirime gihon kama behem wo bira kaka kohiru dabinuna. Yaga ha gihon ka proje kuzu e mbaruga ka wirin yi ha mbaruga. Gihon ha wirime mu hukmi huye deni behem wo bira mi. Hukmi hukhan ye dora. Yen deni ben soa ho hukmi huye nguye ti loko behem wo bira ngu ha da ho. Kadiro gihon behem gesu no kagun dam be ha gan da bi rupin ha mo ka proje kozo ndam maga ma ho anfani mu yem golo ka dira gi ho be han kro be ha momo banugo domo do be gi ho were ka ha ganu ego ka nu do na be han wo bira ho to yina gina muna tamago ngire yiran
1: ane nyanu ne ba ga wurin ko ne ye ba ka be na ma
3: o ye ba ga hun na
1: Da son he wurin ko bun yana baka bena da yayi bigya.
3: To game wo bira ho no mi anu dabi. Adama be ha ha gina e no na kwa. Do bi hawa wa ma yika gbia ga gina hun ne ne so aho yirami ye so na ba hun yika. Hopi ho ga me hun to re gina he pa gun ga wara mu.
1: Anwa ye president girwa. Ahun ti tusu ma no mi se.
5: ni una tairo asana nga wa bange so
1: anu ay pre na girwa nyani baga ba na mi baga ba yanwa so
5: baka sun silver na silver ba karoba iso ka sun kokro ka siwe kenu ka kon si e sara de ka wore mburi nyanu davina baka sun na yama sun afani mo nyane ya sa deni deni so ka ben wore nko
1: yo gema anyan sia no dabi nyane bemba kro nyina no wale ni denu na ni yirmo no ni yirmo magia na nyane yi ngani deni ma
5: gema ya wa ben pe na mbira sanki su sonroko wi mi asa di ko su yeso su ko sonroko he nyane kro wi mi ya wa
1: e na nyina ya wa
5: o
1: na sira na enu aka emba ahon ti tusu gina
2: ya na sina ba agi se ko ro be a dizato
1: Oui, projet Kozo, il y a un projet qui est un projet qui est un
2: projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet No mi gure me game ha kulwa baki
1: sokola na bembu ka teni mu be so hi ambira gya ka game nyane no yi ina ye yi ira nye dede mi ya
2: mi ho ye yi ha mo dede
1: ama president yino ya
2: me ga nwa ha ma en kinu mo gan yi mi bu ha ki ga nwa iru mo ne ha si ha na ide mi ka ma ho ku em
1: nyane be ka mi baga ba ya wa so
2: guma wa am Vincent ni ti we hi no ya so daga wam siri baga wam siri baga wam uge baganu imugibe kawami ko ha baganu gawami loba pibi nu gawami loba baganu gawami so waga din bon so baga wam ga baga wam ka botu e ba doge kawam to yena gina ya yiram
1: ya so kana huanti to si awanti
4: ta nena mama wa a de ve sekete ena sa hagama sakama bwengeso to agweme mbira kya baka hwe na yasendore to weme wala ya hu afani mu eba maka na mikuru ya hu afani ha iten mo de bangoko hago chef weme no kanu kwa ko tono ye kwa bo weme ko mayen kwa ban kwa kwa do wuri ye pri na woro esa gina matuki ke mene
1: o nyani basi asi amigo ka ge nikuru no aba nyani so
4: nikuru no na de ikuru na ni ba na me bono ikuru control ko ikuru ha de yo apida ngoro
1: sanwa nyane baga benawa sokoten yura ko hobigia mona iga suma e ko sinamo domi ihawa wuru wute sami mona ida ka wane wala suma so agbeye mona ka suma ko sina ben suma simo ya simo yeso wasaki ima sun faidi ya kongina apida won fi go pa ogire sanga hewe beton ko bebe nyane de nimo mbiragia
3: to be nyanun dendi un beragia natama haba responsable mo baben buguro mo ban son toro buguro wi wi a ora ko ke ko me ngoko be ton krobe bugawana ba ma ben sanun yiya me mi bugo na wane bupi buga son reko ko ba e gun so ton gun tura wi a go so agbi pa buka ho bu soguna soguna bu wana nigun ba yi bo ben son ko mi abo wa na pa san san nu bo ben son so asure bo wa ga wiri me ko e me hun ga ha menam
1: trezoria ko na wan mi ga be isuma ai mo to saki hun no wa mura ira ka ben ti su asine so tem bira ga ba yi wa ika te ko nu so se so
2: to ha ha gene gene ho sona sona to ka ha ho wiri ko to ton ga matura ba ye me baho wure meko ba na han ko han pa ba ho yi pre da mbira ba hem fo ate bi ba ho fo me ba ni a ko ko azuma eta ba ho he wure me dora to me ha ni ne yi a azuma eta ko ho he dora ba hanga ba mo
1: e to mo to te da ko re de sa e tro sa e na to e me na ma ko ho be he suma e to
2: ta han to mo de de ha e me a me ho ga to ho ga ta wa ho ga ko domi hanne ha ton wi adede ka ka kore ho na yin to ton wi ha wi a ha wele me ko dede ya ha jima shi mu ban kada ga de ga bo kada to ban ka ye ma ba ho wele ko pain ho de ha mo gura ga hun buri higa ya ga de ho ton sinye ti man se mba he pa ho ma ga he ton me ho
1: sekete anu ai ba girwa
4: o no no din di
1: sama embira ge mo ina ga ikora sinye
4: sto sama embira ha ha pa ho no hin a ha bi sugu sugu ho ne wa an wa ye so ji won saran ka sugu bi ho wuri nko uni wuri so wuri wuri so ha ma gira ba me ne mi ni sin sin sin pa ho pa ho mi ko pa ho yin so ma ko han ye ko an pa pa ho yi pe dan woro paton turo dura wo ye nye pa go yidu ke so ya hun ko me pa ho yeso ka yidu pa ma go yeso ka go me ko
1: esun sun wa me ho ina ka ba nti so na higa wure me ko di son to san so a so mi tentira nyani no ba mo ben so ma mbira gya trisori ya wen ko ngina ga yi
2: nyani ga hun so bi moto do bi ha nyane mo ha ka wure mo ma wure me ka hun afani mo ta afani ya ha ba ha nyano ga ma di mo no behen drogan drogan nyarogan jihimo behen ti ho ga wobe ha madora ho ma gwewa ba ho ma ga
1: ti dore same kozo yanga nyani ne uhara yenye ira no mo birani
2: ah ha wa ha no mo to do ba aga wore ndu aga gina ti ho ko ga ya no ga ho ga ma wore a agun wore mo aga wobe no ku to
1: masela sekete ko na wan biragia ka nyani bebe kami gisontoro somitentira yabe mo
4: anyani wala ya hunsu yi moto ya ma ga hu afani baga na ma demi so nugu do mo haye ko han pa be heton ko so nugu do mo san pa ba gwe yen wa kin ka da dui pa nka wan yen te ya mo ye le sa ya na ma sai san nugu do ga mo haran wa hala ga han wa hala moto demi ko zo ga ba hun ye ko ami ya hun ga ye kuro na wa ha ma ga wala be han nugu do ya kpanya to
1: mena ka nyani mbaga e
4: ka nyani mbaga be han nugu do ya san nugu do moto kanyani mbaga baka hunna msaka gwem sanu kuto moto
1: preda be ton drone bira gya na nye ton kwa be nugudo bumbe telemo inge afani wa mo itim
3: e yemi ye ga kwatira hima be nugudo ka kwatira he hunte demi deme bengo e girwa gihon wereme afani ye ga be moka hummo ba lo mo ba denimo baga be hanyano ho ko ga be hanyano ho tia gihon ba denimo gwe ho wa be ha kuro anfan ego ko wo bira mi be ha kuro ago ko tin don kam in swa mi togege were me ha ga be han kuro bu ka be anfan mo wo bira ho tirasi be ha be ha ma ha be nduro ha ha ton nduro ha ga wa wo bira mi ka hun tira ka hun anfan ni mo mi na tama kan nugo do o kera de me hun tonu awen kuro wa ogun mi awen se hubu wa ba won anugo do ho ba de ma were me deni we ba mo me ba kuro pa unga hu teni mo hanga do ina mo ngire yera mo gina
1: so kana ma hon ti tsa no me se no ro so
5: ne na tai ro asana na ga ma bon ne so
1: we le men bira gi na ya fa ba i wa mo
5: ta afani da bi na sa wa mo so we le men so sa afani wa mo gi a de mi sa ye ko so ko ra go bi mu asira so do ya gangia ye ko bi hanti ya sa yi mo sa ma de mo san wure nwuro mo nyende ko so ko ti so ri ko so ka ko so ko ma idura pa go ima sun ye ya so ma ka pe ba sa sa nyi no so ka nyi no nene afane sa mo yira mi wure me so
1: na kin wura ma wure men ko mbira gya mo en ka ti so asine kin ka be ko gun ka gya sa
5: ge man sa de mi grupo sa sa sa toro yia toro ye so ko sa la nyi ne ye sa dimasi sunu dimasi ka de ma ton da bi no ba wa wu so ba nwere to nwere atire sa yibe he salama ka be nwere nku so sukuna sa ko group yiru ye sa ikwa gison dimanche ni beniba na ban kwa dimanche pa ka de beniba ma kwa beniba ben gia dora mo ka de beniba ma ben gia do mi sa yi gina so ben kwa kwa so se dora to be he wi dimanche ye gbe kwa be bu ka ne ba dora mo ha de be ma ben gi ma turwa to sang dora dora kwa so gwe mo sina kwa so be he kasi so gwe duke kasi ma afiko nwi asuka da nyino suka ma nyino nene
1: nyino mbira gya domi aka wure nko yera mo anye nyino mo nenye wura be so imo ika kunya ika wure memo
5: ge ge ma bulu asara anye saka saka wure me projet no makana baka sun no maka bulu to na asara anye ama e projet ya na ya kasun nyino damino na ya dia ya ma bulu e to na samu sa wure nganu mo ma ya ya nsa bulu soko ko suka wure nworu tia ye ko wasi sume ko wasi so ganu ba sume sume sai sa kwen sa yemo be han animatis be ba ma ne mi benti ban na ya be nuku dure ka de ma ban na ban de ma sa gamu koma so be nyiru sosia buni a ima gison yiniku ima yiniku to be baso nyiru sosia mi sama ka ganwa wure ntabi no wasagia
1: wure me imbe kwa domeki dorowa kage mona eko mona eko ga wure me doramo
5: to sai sai kwa sawa sawa ba paro gwe ga nsin to ganu ye to ma ndone mo akin ye done ko sai ngwe ko fiu fiu sai ngwe ko ya neneka sa da we we ru gi amomi musa wira ku ku kwa musa wata wata gi akwa ye ngwe ba ka de da ngun ru gina sa ka nyoro
1: yabuka yabura na de na gina yi wa nyino inga yabuka
5: sa yi yabura yabura musa ki ya do ne asana ne mi ya nwa da bi musa kwa nemi aya won agawo ba maswe ko ka berinda ya busun ben group so sagawo nwa nwa bi ko ko busu ko berinda ama nemi na ko bende ko ba bai kuro na wa nki e dora iro na yimi yi se wa kuro na ko wa mi ba ma ka beri beri yan kuro sagawo nwa bi ba ka berinde
1: mena ba gi son ton ton ba ngure mekin ko
5: ko e wodi ya wa ko wodi
1: ba ngure me dora po ina gobi mba bi ni ambon ko de yende ni mbira gade an yen
3: ah eh de ro ho bai naga ha pida na tamag nin la ke ga wene kudami gumba no gun ha wi ura ga be wire me mo sanu gwe gangwara babin kesimo mi gumbo gwe doge do be ban so maga ha bo ga gwe we abin bira bu bonu ko bu ga ko e baki mi ne ga sa fi o ga de ma be han wire men ko ga nyona to bo kesi duge ga de ma gwe ya ho ma lo mo mi ho gunga ma wire men ko hu ma ga wu ha do pa hu ma ga ya ya ya o ga so himo don yeso ba ikese dugia bugata e hamu wiremen ko so aho gweya ha ma loku bi pa hoga bugata e ko
1: nokote urama ben wahala bilagia na nye wiremen ko so trisorie wahala baga ba imo ba ima kana mo ma be kwa wahala nini wanu ka kara trisorie
2: to ba hemi wiremen ko mbiragia wahala hamu yaga ha ayinyero ku ka ton turia banko mo hunyero ga nunturi hakki ye saga hanyemi miho bo hunyero so ya haye wo hara moto do mi bado ma ingwerenti aye mo bado ma ingwerenti aye mo werenti aye ka hun kide mo hakki bo ne bo hun so ya de sa mo likidi ba o mo ba o he ye ba pro ba mi da do mi gume ba ga hun na gunti ya ba hun na hama yin ma gunda mi na ga wurin da mi ko do mi wurin bai ga yin guma ha mo hon kiyen ti ha yin wahara mo ma ha parfum ba ki do mi wurin ti ga parfum ba mo e ba ga ko ma ha kulo ba ki ni ho ga wurin me ko wahara ha mo
1: eh sekete na nye ba so te mbira ga wahara bai mo bai ma proje ko zo kana mo ba ba so to ga ko so ada tan kere de meta wo so ada
4: ta o proje ko zo kana je wure so na makin ya son komie bere men bere ke pa son sosia ya so ko gure so projet ko je kana han ye mo ko bie ya hun jigo hun tura ko ne bo hun ko ka ko jo ka ha ya hun komie projet ko je ko hun ma ka so so ko ekpe hu ye ko be hen go bie ku tura ko hun ko ye jo ka ha dui ko hun projet ko je kana a hun ye ni ka no ye ho no ma ke o so ka wa ho ye ni de be hen go bie jan ka bu sa do
1: ben wahala mbira gya na kinhu gurama bansa ben wahala ben so te mbira gya awan yihu ya so
5: ni na tairo asana na kawa bange so gema wahala isa mo yakwa to sa wahala mo so siro mbira gya ni wore ngulu yesanye to yen ko ba ya san ya ma we ne ya san so igbere ye de sin baka de yen wu ba ma no ko ne ba wure nkasu na wure ntia ba ko bala wa ba do ma to yesa ka kana mo busun so si o kema ja gangian di ko no sun busi sosia sun son si sosia sa ki su pam da ba gia sa won likid ba wure ningia ede su dia wure nda bi ya sa ki su dia san ki sa ma sa wure ntia ya sa mu sa ki be ha wure nga nda bi sa mu
0: wi sa gno yirun duro ka bebe ba sa wu wu sa da ngi gberu a de veba be fa ya sa no pe mi fa ye so ya ma so si ma proje kozo ya so mi mo me son ton kura bu bo kon kati mo wo ngu so ada bu so aso ama tono e ga ti bigia yira be ton kura be proje kozo e ya bo luga be ya be so mi mo mi me son ba ben so mi te wa sinara wi sa ga gnu yirun dro be to to guti
6: peru wa nu bi neba mo zimi amina naga wa kami on geswa to behe nyani ba hon kami wallahi ha gu hosiera ni hon so imoto de ba behenti ha ba ha na gwemo anda ha ba yi kwa bi uba mbe ha dra dra wa ho kwaji ba ha ma wendo ko ma ti oku wi no ha wo ha kwa ti be han wo ha ya so gi kwa ka be nde ba hon kwa na de kan wa gu hon ba ga do e gu hon de be so eta wo sa do ba fi oba nga ma hon dira behenti ba gu hon ba ko ba ga do ge
7: Nya na fisa na ga wa bo ngeso. Nya ne ba hon kame ga hon so mi mo ga ya ha. So mi ba ga ra ga hon mo. Do mi ga ga na wa ha na nyi mi. Wore nko be ba ho ye so a ho. Wo ga wore ngi a. Wo ga wore ngi a wore nda bi na nko ba ha gi a. Pre na yo po ze ko zo ye so a ho. Pa mi da ba nko be ha ga wa ha na bulu ba nko nyi. Ye so a ho ba hon so so mo me ga wene ho ga iko.
8: Nei na sigegi bwenge ho powe kojo e ta hun sonyo da mruka ama hama emu kuko hun nere ka be han drobo ka be han bibu ka be han baba ka be han mirubu samaki ho ne wo birai ho be hekpuru wi ha ton kro ko ye fa idea do binga ton tro baga ina be hekpuru hu ma gure be mo ankwa wenti ga wa yi ga do ge wen kporo ka wa ga go mbi unyoro tie ga ma wa ga go mndro nyoro tie awa son faro miro he ya ga ne be hekpuru be nga ton kro bu be ga mi he ga gi ho kpuru go hun sumia ka ma hun sumi mu ko go hun pedu o mbira ga sumi ha na mi ga ngwa hala mu wore nti ha ngwa hala mu bi u bu nke diru ma ko ba go so ben di machine ti

0: moto mi ho maka ho afa imo ba be ha be ha e ma mu ba kporo ha no ti aha saga na ho no maka ha wa hara moto si be bara information da ba kwa ka goi ha ne ho be su hi ka ha bitani ngai ba ne di be ngoi dia he wanti ma agoi ka ho ba ahe be su goye we ha he me ra de ka ha tagino do be ha ni aka na ha ho se ho da ho ma en ka ho ko bu ha son hi roko ama project ko zo ga ga ina maga kwa fara ngai ka game ka hon dore gia ka de ha be hen pa he bu son bu de bu don se bu hon su yo project ko zo ga ma na be ha tona ho go ya fani ki ahu di
1: ne bu kai ma ya ma o ze wala ha gu ho se ha na ki an wa ha mu ama me ni ga na mi ha gu ho se ba te be hen bi ko be ngo an do a ba bi na ke ri do ya ga bi ti ko ma gu wa ama me ni ha we me do si wa ha gu ho se a
2: bi an go ja mi ra na ga wa ge ho so den ko ye ho ha se a to wa yi ba ho ka ya ho ya ho fa ba ko to ya ma ha wa ha ga no mo wo him ba a dia he ga da gu ro he wo him ba ni ne ga ri ko ni ho ama ga mi ba ho gu ba so ni ne ga an ga ku ko bu so ba ye ngi a da da bu ye ai gbe ra hia a ga ku ba ye ngi an ba ye ngi ani ko to ga dia gi ho bu me ba ha ye kwa ye lo ku a ba ho ma ma gu sa wi weme ya ho ntua ma mo da gu na na ma dia mo ya ye ne ye da ki wo ye pe ho na ki wo ye pe ho ba wo na to ngi a ka ho ntua
3: ne yi ha e de so azia project crozo e ka ho afani pa ga na ho mi demi am swate gure ko mbe ra ga yi ha na nye nye ha ye pa ga mba ba ga gure ko ko ye trofe ha gia ma we ye du anda ka da gure ndu ka ho ngwe so da ga gure ndu ya nu afani ga ko me to te we bhenti ya sai mu ha nye yi ga yi ha do ke mo ha ga yi mu
4: ya sa nya ne mbukata ba mo buka ben go se ko mba si ben so tu ga no ko ya bebe poje ko zo ya boru ga be mi ba ma ma bo gaba gabu mbukata mo po gaba bi da mbosere mbukata ba ma mo yesa nyanu nwe umba si wisaga gunu yirunduro uka wiwi na ton kro be nyero so nyero so siye faidi ki
5: tayiro asana aka wa bo nge so ke ki ne nyino proje ko zo ya na karfani mbaka demi ne na rawi wure mbulu sonsi wure mbule tono na ranye ama ka proje mbaka te sa koko nu wure mbamu ye bin wasi yang gona mo un bobo sumo ba guru guru nti basun sonsi ba hunno makka basun yang wure mbaka na na wallahi ni nanu ko nanu ko dobo mo na tisi amo do bana titi te na ka yomi proje ko zo wure me na ka wure yana ka wure basun sonsi ye ka ko ba kun gun sawe ka ye yandere ya ka ye yandere an wure me lomo ya won gosin disinu ko e nwiya sansan ipakinu ba nwiya gonaru ba annu mu an bobo su mu de mi biu gaba mu so mu ya nye be won si ko mu pete pete pete wure me basun yis ko busun si gumme baka sun nami ka ben ti ba na bande masa mu wure mbulu e ba ah ba do san na wure mbulu ira mu sa ge masa ma ganye isu ko ko sa de mu mu awi nye ko ma sun su si mu busun busi so si ami mane to ben ti ti ya be dore wane gunye bura mini kira ka wure mbulu ko mi gison di kuma ka yure mbulu ko iya bo kasa ka ni kasa duke o basun son si son si so duke be han wure nga gwasia ya masa bulu ya gwasia ko ko nun wure sa be han kuwa ba ne ya na ka wuru mu ne mbi bu pro di gira ya sa ka wuru mu sa ma e mo sa dora mu wi kin ko ko no dwe sa ko o mi won gwe ga ne da weru gi anwa masa wata gi akwa masa wira akwa masa nguno bu gi akwa menza ka sa gina nyoro mi ama sa duke mi yesa iden na wano yesun kuwa yesun dore mi sa nyon sa kiso pa ko so ko ga roba ba na paso duke roba so paso dora yan kuro mi ki kwa no dwe
6: ense we me kwa ira wa wira ure me dwe ba ure me kinu ba we dwe
5: behen titi yesa i dora mo gina behen titi ya ka me behen no doba ni me sa ka gina i dora mo ma edumo biwa ma edwa ni na sin sin be bike ah yesa nu ngure me dore no gison yena ne yoko nu kuwa ye nu kuwa me wallahi bina ma dore mi pro bane ya gi asa bane ya gi asa ne to ya nu ndore ama sun to mo srema bio ko ma bi aka be nfa ai ko kwa wa bu na bu dwe ne me ya wa ne asa na ka wa gembiro ke ki ne nyino ne me agure me ya wa saka dora mo
6: mela baten
5: baten ye ki ya mwa amigo sa ye ngweru gya mo sa gura akuma sa watamu mo sa wuno bomo wuno boya gina sa ye ngwe baka ama sokore ko de mi ba esi ara mo ya doya domi sokore ko he ka man ngwe baka gya sa duke sa nga boati ni na sokore dura ya ngwe mo
6: ya bro so wure me baka na sa tin ti gyanji me sa ran ki hande ni mo to ka be ngwe me

Oh,

Bao kulali shabari ya su kulali bao bao kulali.

FM no sina yana tomula ba ife gyeke yeso na engarika.

내 따로 내가 알라 눈 따위와 안내 꿈에 빠져 봐눈 꿈에 안내 일아 빠져 봐눈 일에 안내 나

0: 问题吗？
1: 我咋？啊，我老爸呢？干哪哪哦？咋都不让一路不？咋都我了不了吗？把咋都买我了不了吗？我省的，省的人家干那玩意儿。

0: alabi suka ni isan won selen pe ka wiba be pon sa yoga ko sia belamija anagbe sumai gema san daga kwa su gode ma minika safigo su go be hanga en so eduko menna isan wosan ga bi opurusi bebe iga en so ete soromo songo kana gusun hun saga bake ba ma gusun sun wa no maduke ya me besende ma so pin hoga eto yera we ne su soroko kwa huwa sanga ida yangun sabne wa haya hun wasi bila media isan soro mbiragia be bale soro ya nyandaru no ya ba san mi suda suba ambiru sosi suba ambiru dora yeso ba pro wene miko pro kore udandu ke kwa wa kai pro kore de bin ke so an daga kwa ka besende mai ya te simo mini iko pin ide bambe hande ma nye bambe hanga nye se tin tugmo so so mando an daga ba soro mo ba wa nyanga nya ba wa tin tugmo bugo na meri menna bandema sande ma koko sumo sande ma koko san sande ma e bere won no awa iwo ma be kin amiro yan pe be kin ya son we ne certain de su so rokuwa ba ma kana mo bi ba san be han bukura bu be han sina mu kro sin be ti ku so be ma do bukura kwa wa su ka sa e turi ba hora da su be san ba ambiro so se su be han ba ambiro dora kon no boko kama e mintia anan kwa joseph su ka do ha pada
1: Salamunyana
2: wa
1: ramembulima
2: Alaliba
1: Ale bande su do aye du bi owe banu yihika ande bi o biam
2: ko mera ba ho du ba ga ya go mi le sangi ka mu sira wa ni ko munu gu yara ni ngo
1: ale mo ya bu bu bi oye ma mo wi ne yusua mo ko yini ki onu ilu ko wule bi nu ga dolia
2: ko munu gu yara ni ngo imane
1: ale nu ga dole dai do ba sa ba
2: kwa da ka mu ki le ko mu yi ga ko mu mi ne ko mu kanga sira gu yara gi sira wa ni ki nga wa ko munu gu yara ni ngo
1: Ohegbi
2: soro po hegun asira. Awon ramembulima. Ko no du ne ngama ya ko.
1: bani paro ga won tin no ene wa pa ga won tin no bi awure kan sa paro
2: siro won do nu ne ene ga ma yo siro
1: bani bura ene wura won bi ayere ma ga won tin no ene kan sa bura
2: tori e do nu ne ene ga ma yo tori e
1: bani ene wa ti tura ga won tin no kan sa ti tri bu bi awure
2: ko ke yan ra siro tori e
1: bani ba ga ha ti tri bu
2: go le ma me yan daro Gwale wafa mwenyara ndaro, doru kire gwale nyara sika nyara sero ntoli ye.
1: Alasi mangate ya sumafara, bale yiga hatonu tribu biwa uwe, tekwe wende ona kuwa, momba siwa mwe kuwa, masi wa wente ima ye kuwa, bale yiga hatonu tribu.
2: Angwala mbulima,
1: kusuma kwaite mi,
2: kabili ya nini,
1: bale ya wese nku.
2: Kase kila mbili mamu kabili ya nini,
1: bale ya so kase sa, bale ya wese nku.
2: Gitra mwatra metu kuru mamu kabili ya nini,
1: bale ya fuku kani gunsa, bale ya wese nku.
2: Ya ino, yigo tune dede tune,
1: bale ya wigo tondro tu logo toe figo,
2: yani tune ni,
1: wigo toe figo, wimbia. Wimbia.
2: Bana bengi kolu mo.
1: Momo ndu adin.
2: Bana bengi kolu mo.
1: Baya figo ma momo kola.
2: Do bito susu.
1: Bale winu ntua gusa ya waka sangkolo.
2: Bito susu nyara ninga bito susu nyara ko.
1: Bale sangkolo ka dokpa y sangkolo ka naga masye.
2: Ama kada ziga wadundure kukinen.
1: Bale esi hoko ka mwaka tebo kini ilo numa
2: so. Bana bengi kolu mo.
1: Momo ngao so ndiasu.
2: Deko guru sende daganye.
1: Bale mo ga gogun tenne bu
2: bana fami ko lu ma
1: mo mo ndu adin
2: do se re ko lu
1: bale mo ga suru
2: bana fami ko lu ma
1: mo mo ga so ndia
2: gi mi ma uri e si ga ki kile
1: bale ni gro ko gun sa se yesu aso
2: gi mi uri e ki da wa le san gi mi gun le boran
1: bale ma ni ma ko ga yesu a de pa ga sa ga gbo kan po wa
2: bana fami ko lu ma
1: mo mo ndu adin
2: ko lu de lu ko lu si ma le do ki looking up
1: bani baga mbupa baga ndio muga gi hoyo gai
2: siragu deuru siragu simara ndo kira looking up
1: bani kiambupa gi ndio muga yo akpai
2: deme deuru deme simara ndo kira looking up
1: bere mbi bere ndio bupa ne muga yo akpai
2: bana bangi koluma
1: momo ngoso ndia
2: bani kale utuntu menagati anteto ifato kwale bure usule kula doti king up
1: momo ndu adini bani kire hiso bonse akpai ibenso uga yakere
2: bana bangi koluma
1: momo ndu adini
2: ya ni foni no sero sutu foni amanyara bane
1: bane ni kabehe gai sa takatia
2: ya ni foni unu kwampe nugu ya sero sutu foni unu kwampe dege
1: bane ni ga gura ga sunsu atawo behema bane ni ga wa adiru so Behema ga ngura ga sosu atawo
2: Bana bangi koluma
1: Momo ndu adini
2: Wolu sutu nyara woloni
1: Bane broki kwe broki
2: Wolu ma pasa singa gole gole
1: Bane broki ba na bakire ga te bente kwe ga tekwe
2: Bana bangi koluma
1: Momo ndu adini
2: kwa Ya igo dede do bito susu
1: Bane winu to agusa e wega sankpolo
2: Ya indere ya ni ma wodu tati foru dede ye kira kinga
1: Bane wiwi bawi una wi broki tama go tobri
2: Wodu tati foru buru kwanu nyara Amen.
1: Bane broki tama go wingwe kina na ye.
2: Odu tati foru amba kware fini tuye tika nyamu kwa dodo diba dodo kunga esusu.
1: Bane broki yino uga yibere yirumo kate bage hega bahu ya kwe ga gahuba.
2: Bana bangi koluma.
1: Mwamu andu adini.
2: Ama yara igo.
1: Bane amaka haune kwa.
2: Bana bangi koluma.
1: Mwamu andu adini.
2: Koru deru koru shimane do kiranu kini.

0: bi fi ko sa bi ko bo bu ba so
1: imara kinga ima me nyara kwera
0: wonje una we
1: o munyanga ngile ma wondo kira kinga igo makanga kwantozi sel
0: ba ni ese ko sa sa bi to po wa wi sa bi ko su kwantozi o
1: imara kinga
0: ayeyira
1: ima me nyara kwera
0: wonje una we
1: ali sa ban sale mantanya ga do kira kinga igo makanga gogun sel
0: ba ni ali sa ali tata gunguri ka bi sa farango gorongo sangu fo na ya
1: Imara kinga, imame nyara kwela. Yai go dere do bito susu.
0: Bale winu ntora kwa wega sangkolo.
1: Kwa susu nyara kida ya gazoni.
0: Bale yoko ga hadie maru.
1: Bila ma nyara kida ye.
0: Yungangu
1: ya makulye nyara. Sera isa tu pele.
0: Bale ga hudie makula ya sababu kwa. Yoyo ga yira mo. Tombi yoye wolo.
1: Bana vengi kuru mo.
0: Mwamu andu adini kwa.
1: Bila ma nyara kidanye
0: usade magura sababu
1: tingi tatu matanga tanga nyara makale ali ifele tirayo
0: bane gaudi magura sababu ngo ngo simo una usage wa mo bombili sinyamo
1: bana bangi koluma
0: momu andu adini
1: ko suju nyara kidanye gazon
0: bane yoko de mara
1: bila ma nyara kidanye
0: gaudi magura sababu
1: tumale kazo makanga nyara kanga nyara bayangu dentule soda sangi kwekwe nyara bale bale
0: bane gaudi magura sababu ko toko ngo wa utokoko ko kula bakunugu nyina bo se bimbi nyanga bo se nufonga ndemo
1: kidanye gazon
0: bane de mara
1: Bana bangi koluma
0: Momo ngauson dia
1: Bana turento burego
0: Momo ngongpango
1: Turento burego tara sorango bini kunle imole wara ile ile wara ile poke iga siga sancha ombini do ita buli
0: Bana momo ngongpango ngongpango ega da bato ngbro maka winta ho ga di uina maka wishi ho ga di uina kawin do bi ga di uina ku ngadi ka te unto buru ga yala
1: Bana bangi koluma
0: Momo ndu adini
1: ka bi yalin
0: Bana wise kwa
1: Yali wa yigo dede tune
0: Bana wi boki go to figo
1: Salu marinjela
0: Porque yegi boga
1: Salu marinje
0: Porque yegi boga
1: Ye baga bana do ko ga sigo
0: Bana pi ata o yesa sita ba
1: Kule unu marunye
0: Bane swana waso
1: Bini unu marunye
0: Mwa waso
1: Kule unu marunye
0: Mwa waso
1: Susu wanka wanu siga dole pwekwe wanya
0: Kwe mena kwa mwe mwe kye biu ba tue
1: Igo mbara gili sa ukida mare kila
0: Kwe ina gogo e nibi te uti
1: Mana saru marunye
0: Mwa uke ya gifonga
2: Mwa uke

Ooh, ooh, ooh.

0: Ah, Muhammad do sari we ara sai yeu nyana itintin go iari
1: sasira mino bisu baga kiro baga sodakyo prek prek ko baga so amiko yeso bebe ho sodakin turwa sa be ha fai turindi be po su ko to ko ba sira baga ko kai su ko menno nyura me pa sa ma ka sia bulu nagri menna su ko kana ma gu son son kundo ko ho wana ka ke no ne sia bulu
0: azarabde de ye ni nyana ile na do sari yo yi go
2: ho awo want to la ko be sa go don't to lu to
0: to ma ni
3: FM Nonsina, il y a un mot là-bas, il fait gaki, il y a son aïe, il y a quelqu'un.